0: Alabi woli.
1: Yes.
0: Etiti ni eleyi o.
1: Yes.
0: Magbe eniyan ni atoku. Sala amale koti. Okuta ipinya latorunda. Pelu omo kore Sunday yi. Ati oku aye re. Olorun.
1: Yes.
0: Ah, Olorun.
1: Yes.
0: Bi o ba le se.
1: Yes sir.
0: Gbogbo aye ma se o. Mi o ba le se. Mi o ti se ti mu ti o. Mo fe ko mo iso kola aso ti mo wo yin. Mo de fe ki omo yin gboran leni. Mo fe ki ohun re jage. A ki po ohun ma gogo lenu. E suma omo yen. E ba fo omo yen wa si bi bayi. E fa wa si bi. Kwa dabana yi. O ti du oye. Awon irinse satani na o ti.
2: Instrument of Satan stood beside him.
0: Bẹẹni won lo ofun.
2: Running his throat.
0: Bẹẹni won fe powder si loju.
2: Powder into his eyes.
0: Duma.
2: For him not to see again.
0: Sunday! Soro ni oruko Oluwa. Sunday! Sunday! Ikapato Selua. Ejaba bamada ya kataro. Ekoleba edwada. Na ya ya ya ya.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokanle logun osu elekarun odun 2026 pastor degunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan eyin omo olohun ni bo le wa o e dide nle a to ti bo si ojo mi gbogbo eyi te wa sona church wake up e dide nle ipade forije ti na loni enikan ni a ba se se ni wema lana ni won se se ni gbogbo sona church and te ba gbagbe olohun lo won te tabili onje sile ni waju e ati loju awon ota re e dide mo mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo pelu gbogbo nti mo ti e ri ati gbogbo nti nsele kakakiri aye yi mi mo le fogo efe lomi ori won mo gbe engineer e pe baba iwole ka jo gbo won pe soke ka jo dupe lowo ipa nla to so gbogbo ile aye ro okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji olorun to pe lo kan rin kese oba mi oba re ewo mami ekunle dadi edobale e ja jo ma yi engineer eje baba yo gbo soke ko mo ko lala.

eni baba mo dupe pe bi oni pa mi mo mo dupe pe bi oni pa awon omo mi gbo lohun ti mo gbo niyan nigba ti se ranse ife bere nto n gbo lori afefe yi olohun nikan ni mo se alati leyen ni ti o le nikan nibo le ti n gbo mi sa nibo le ti n gbo mi ma e ki gbe pe jesu o ma se aye ope yo pe mo dupe pe okun mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi ti aye mi nlo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa gbogbo eyan eyan fe nibo le wa te ti n gbo mi e wa dide

fe mu o lo si ipele tokan onje le nta o ni ki so fun o pe ile to ti ra ni odun bi meta si merin seyin to ri ko o ni iko mi so fun pe igba ti o ba fi di september fi ti o ba ni dupe yo ti ko ile yen tan iye olonje se gbon ti won ni ki so fun yin e mo deja program yi bi ogo se nje ti olohun e wo awon baba yi mo ri baba kan ni ana olona boss o ma boss owo to ko dani oka emi oluwa ni pada lo be laaro yi ni waju eni to ni aye atohun iye to ko lowo yen won ata fun o ohun olohun ni torun lo mo fe bless e oh gbogbo eyo omo olohun so ni ba wa ki hallelujah la mefa ki n to boss ori facebook ati tiktok ati youtube ki gbogbo sona church o to se onje won ka won na to gbe dani e mo deja re gbogbo bi ti sona church wa gbogbo eyin te lo si church okunrin tin dun yi pastor tin dun lori afefe yi e lo be laaro yi angeli pese angeli onje o ti duro de yin o somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah e bi ese meji si waju aye gbagbo pe ibi ni mo pa mona mona ku nitori pe wo ki sejo gbogbo eni to ba gbo mi ebi oni pa omo laye in the name of Jesus bibeli de alabuku ni fu eyin ti ebi npa ti o gbe si ngbe o le yo gbogbo eyin ti ebi npa tabi ti ebi mo pa mo re unje si o loni loruko Jesu wa bere si yo se wa gbogbo eyin te njade lo loni e kon ti mo so ile o wa ri po ri nkan mu bo awon ko ti e wa jade ku nle adabi ti ki ba se pe ibi ti ejo ka ba joko si lonje ti mo wa ba to ba se pe ibi ti ejo ka joko si lonje ti mo wa ba ibi o ba duro si ibe ni ri o ka omo ibukun to le je tan laye ibe ni a ka omo e gba ibukun olohun ki aye yin ko wonu itura lo in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name ninu we Psalm 23 verse 5 mo mi egbo bibeli ni oluwa te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi gbogbo eyan to wa le te ngbo mi lawe ki be baba jo te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi faye mi lawon loju in Jesus name anonymous so die mo ni what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body onje ni ta je eleyi to fun ara wa ni okun mo wa so nkan kan Jesu lo mo mo so o ti mo pon je se koko ninu we Matthew chapter 6 verse 11 oni bayi ni ki e mo gbadua ngba to nko wa ni adua oluwa awa de verse kan be oni fun wa lo nje ojo wa loni fun wa lo nje ojo wa loni asojo ojumo lo da ke yomo bere onje lowo e oya gbogbo eyin te ba fe onje latowo Jesu e dide ibi la won ti kan o ti gbe raga ibi la lo mi o lo ti re o oje wa toro onje onje ojo re ki mo se rice ati bread ni mo so yi owo to na aso re gbogbo nkan mere mere to da a categorize so onje ni na wo ye pe baba fun mi lonje ojo mi loni mo je wa le lofo o dide re ki ku soko wa nkan je gbogbo eni tin gbo mi laaro ka ka ki agbalaye momo si ami esa si ami loruko Jesu o ya gba onje re mo wa ni e gbadua kan lana mo fe ke tun gba oluwa mo fi onje mi si bi ti ara o ti ni mi o mo fo onje mi senu ota olohun mo je ngbo onje lowo ota mi je in the mighty name of Jesus mo wa so food is more than grain is more than malt is more than fruit and vegetable is more than protein food is more than gbogbo nkan te carbohydrate onje ju gbogbo awon nkan ye lo ka je ba ka je rice ni ado mo wa so nkan mi to nje tumo si mo ni food is anything that makes you happy and satisfy your appetite onje tumo si to le munu edo to je wipe to ba ti setan o le fun o ni ifokan bale ejo mama don't worry your lord daddy ejo don't worry your lord edide e lo si bi owo gan le wa dowo de bayi mo pa la se ki olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi se ko se nkan ti o mo nu edun fun eni wa munu mi dun baba onile ayo oro ayo mi ma je ko pa mi lekun

0: Olorun jo mama ati baba ti wo mi ohun ti o sele si won tinu won fi dun isele ti o de bo to kan ri o fi bale ah loruko Jesu mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ. Oh, anything that can make you happy, that can satisfy your appetite. So food can also be money. Food can also be house, can be visa, can be clothes, can be car, etc. Food, it can be good job. O le je ise rere. O le je good blessing. Ibukun latowo Olorun. So kini ma munu edun your celestial your life pe. Lagbara Olorun, o le je phone titun, aronje la categorize esi. Eleketa ti mo tun wa fe so, ti mi oran ti so fun yin lana, o ni pe food can be everlasting life. It can be Jesus. Eni kan ki le wi yen, onje le je aye raye ijobo orun. Onje le je Jesu Olugbala fun re. Eni kan ni e sawu ninu we Matthew chapter 6. Kin Bible so ni verse 33 to 35. Matthew chapter 6, e wo ti Bible so ni verse 33. Won ni nitori pe onje Olorun li eni ti o ti orun sokale wa onje Olorun ta leni to sokale latorun Jesu omo Olorun Jesu nikan ni to ku fun mi to ra mi pada Jesu nikan lo sokale latorun wa Bibeli wa so kun oni o si fi iye fun araye onje to so lati orun wa o fun wa ni iye iye tumo si everlasting life. E wo 34 nigba na ni won wi fun pe Oluwa ma fun wa li onje yi titi lai jo to ba se pe iwo onje kan be to so latorun je a ma je ru onje titi lai ha ti je ru yen ri lai se ateba ti ati semula ma je o wa so kan ni verse 35 Jesus si wi fun won pe emi lo onje iye enikeni ti o ba to mi wa ebi ki yo pa eni ti o ba si gba mi gbo o ngbe ki yo gbe mo lai lai ah en no wo soke eni Jesus je nri oje Jesus je nje o ah asiri niye on lo fi je pe sesin lo le gba ola mo fe introduce e so nje ye and that is Jesus Christ. Ha ki n to so fun mama kan tabi baba kan ki won to wa so die e je sare fe le ikun bayi wi pe ni bo gan lati ro nje who is the source of food, the only source of food se fe mo is God Olorun nikan lori sun nje o ninu we Psalm 104 e je nka verse 14 and 15 o si nkan ti Olorun da laye ti Olorun ki fun lo nje bi kan kan se kere to yin wo nje fun be ko lo se ri kenkele yen ti mo fa Olorun wa o nje fun gbogbo nkan ti nbe ninu aye pata to ba je nkan ti won pe ni living things gbogbo won lo Olorun mo wa o nje fun e je wo ni Psalm 104 verse 14 oni o mu kori ko dagba fun eran awon eran ni mo je koko kino wa se fun koko kino se fun ewebe oni ati ewebe fun lilo eniyan awala ni ewebe oni ki o le ma mu onje jade lati ile wa ase lati nu le lolorun ti mu onje jade fun wa o wa so ni verse 15 ati o ti wine fun ti ma mu inu omo eniyan dun ati oro to ma mu oju eniyan dan ati onje ti o ma mu eniyan li ayale agbara olorun po olorun mo beru e oni fun wa ni onje. God is the source of every food. Olorun ni orisun gbogbo nje ninu aye. Ah! To ba wa wo Olorun, to ba fe lu agbara le olori, o le pasi orisirisi nkan ko mo gbonje wa ba o. Mo je keni kan ko sako si o. Mo deru eniyan. Olufe Olorun nikan ni ko bo. Jesu nikan ni ko ma sin. Because oji odi mi mo pon lo nje iye. Ninu we Matthew, ninu we John chapter 6 verse 33 to 35. Now to ba wa wu to ri pe oni lo nje o wa le lo orisirisi nkan eni kan bi kini mo le mo da ko orisi nkan bi merin to le lo alakoko o le lo eye Olorun re ninu we First King chapter 17 e wo nkan to se fun Elijah ni verse 4 won ni yo si se iwo mu ninu omi odo na mo si ti pese fun awon eye iwo lati ma bo nibe mo pa lase fun eye ko lo ma bo gbogbo eye ki gbe baba eye wo lo gbonje mi dani ni kata yadabash Olorun pa lase ko mo wa mi bo gbogbo eyin te nbo sunda church laaro yi e sori repo mo so ipo ni lo sunda church laaro yi o mama laago mejo nje ba se laago mejo si ago mewa bo ti to 2 and half hour ti to eyin pastor sunda church laarin ago me wakati meji abo o ti to eja wo nti baba mi ologun ajobo se ninu ipirawo awon eniyan yi oba mi wo Elijah titi o fe fun lonje o si pase fun eye to lawun julaye o ni olo mo bo yo mo bo ki wa se yen nikan o si lo o si se gege bi oro oluwa ti so o si ngbe eba odo kereti ti nbe ni waju jordani verse 6 awon eye iwo si mu akara pelu eran won mu wa fun lojo lo wuro lojojumo ati akara ati eran li ale o si mu ninu odo na won gbonje taro wa won gbe tale wa bonje ba yo ku onu se gbo kin lo to ku ise buse engineer gbogbo awon tin gbo mi laaro yi oluwa ni ki won pade mi lori Facebook YouTube ni laaro ati TikTok omi wa di mesan loni eh omi number 5 ni kan latun kankan se si gege bi won Olorun gbogbo eyan omo Olorun a ngba nkan meta sinu omi yen a ngba ese bibeli to si oro Olorun a ngba adua to gbona girigiri eleketa a si ngba testimony sinu omi o pe mesan to mi yen ba ti pe 10 omi mewa yen nikan soso lai ni lomi mi mo omi yanu yen nikan la fiwe agbara nbe nbe sa esa e won to se dani e ja tun won to se nu aye awon yen ki tun to so nkan mi oro kunu mi o
1: oruko mi ni Mr. Omolade lati Osogbo
0: Osogbo be
1: ben 2024 ni mo join jo yi iberu lo mu mi join jo yi oyun akobi mi CS ni after den CS yen tutu o tun di wahala gba ti mo wa loyun elekeji 2024 mo join gba ti mo wa fe bimo yen a tun lawyer scan won ni omi ti gbe lare mo sa ti ma ki wa ni mo ro mi 77 olorun ojiji sanu mi mo sa bi omo mi laye atalafi
0: e bi nkan yin despite the fact we lo gbogbo aso tele dokita lara re kan jo ba mi se ami mo yi dan
1: gba to wa di 11 11 2024 e wa ni Israel ngba yen e wa ni ka se ore to ba ni 11 ninu mo wa fe se 1001 mo wa lo se mistake se 100,000 mo wa sunkun oko mi wa ni so gbo Olorun gbo ni wa rowo baba mi mo ri owo koko wa ta ni odun yen gbogbo awon family
0: koko le nta
1: gbogbo awon family mi oko na wa o wa so mi the bank manager o wa send owo oni 5 million ba n fi sowo ba n gba dani ba n gba dani oko mi wa ni so Olorun wa da bi o da mo lo da be a fe se travel gbogbo bi ta n de won ni awon korin ajomo yin ninu e oko mi ti kuro ni Nigeria
0: ninu e ninu awon laso tele won o si korin ajomo won se n so nkan fun o o si ntayi o le so nipa e n to ba so nipa re o ni the best kini o se fun o e ki gbe yo da fe mi
1: eh omo anti mi o re omo 42 days a wa lo se scan won ni kini ko ti japo mo nura won po operation ni mo wa wa ni 77 mo ni anti mi ani se operation date ton wa fun wa ijejo ni ni teaching hospital ni lorin pe ka wa se bo ati ma de lati saturday won ti admit wa mo ni anti mi e je ka lo two scan yi ya emi sha ti ri omo yen mo ti gbon ororo si mo ti gbon gbogbo ya anti mi gan ni ti airport kilo de lo ya scan pada lojo monday niyan bo se ni pe omo 42 days pe a se cs fun money yen o
0: e gbo mo lo
1: beni sir
0: oba tan kan foke le kan ogun re wole mi ire mi tun bo omo yi o si ni nilo operation mo laye ebe gbo bi testimony se lo gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sunday church e gbe ra so o ni agbara eni to laye atorun owo yo ko ju be se ro lo loni ni gbogbo Sunday church e mura e sonje yin dani wa gbe ori eja si iwo onje to ba wu oni o le teba o le seyan o le gamola o le se rice o le se jollof because o lo won te tabili onje sile o wa so idi to ri debe ni pe o lori le yo mo je eyin ki yo je iru iye lo be to ba di ojo Sunday is going to be our communion service ojo Sunday oni only communion service ojo Sunday ikan na oni ipade fun gbogbo awon youth a pe ni talent Sunday Sunday ta won odo ti won ma fi akoran ti won ma yo gbogbo nkan ti nbe ninu won jade ifa bo ti eri enikan lati US o ni awon to ba gba first second and third ninu awon talent show won ti won display o ni ka fun won ni nkankan owo lo gbe le o si ni ka fun won. So it's going to be talent gbogbo e youth 13

0: sọ ni pe bet eleyi o o fe ya ko abi fun re ni so iwe yen oni lo titi titi ti o wa bi mo ni December 11 mo dupa lowo olohun pe mi irogun operation o bi omo yen ni ayo alaafia
1: leni to so operation tele
0: yes
1: o de ba olorun so nipa iwe mi yen ipo gbodo bi layo
0: be ni sir so ikeji ni

0: igba ti mo wa lo yepeye mo lo ni eni en pe ka fi si origun inu ile ni onona meni so mo se tinu yara ye na igba ti mo wa de bi oja mi mo wa lo in fact owo ti mi ti e pari laye mi koda bo tun ble pe n ba ti e tun ko oja mi si ki ti e tun taja
1: o ke ti ko oja to po
0: lo n se yanu gan ni
1: ojo e yara
0: in fact mo dupa lowo olohun
1: bo se bi olorun ga yi olohun mo gbe won na ga si o mo ra nu gba o ni sesin mo Jesu lo wa oruko ya teri yin ni sokiba
2: oruko mi ni Alhaji Adegunle omo mi husband mi o ti di Saturday accountant lati bi odun meje ko ri se gidi o wa wa bi ni on the 27 okojo meta todun ma pari o wa jade fun owo dadi gbadun afun igba to di on the 1 to kojo keta gbogbo interview to ti ma nse ti won kin ti on ti ni pe pada bo tun mail won ni gbe message on ti oni pa nkankan a de mo pe un se dada won si ni pe pada bi dadi se gbadun afun njo to di on the 1
1: to jade fun owo yen December 27 igbo di on the 1
2: to di on the 1 gbogbo bi ton si ton gbe mail e ton pe pada eyi to da ninu ise na won si pe pada
1: won
2: si pe ise na fun o ti ri ise na bayi
1: o ti ri ise ba
2: beeni
1: lomo to wa bi ti mo po won jo yen to jade fun owo yen ti mo ni ti mo ni ko lo ra osan ti mo ni mo fe gbogbo e jade to lo ra osan
2: beeni
1: ti mo praise osan
2: beeni
1: o ti ri ise ba
2: o ti ri ise gidi Saturday accountant na lohun
1: ti Saturday accountant
2: beeni
1: ise gidi lori na owo eso kesa bo bo di semi omo ti eno gbe ri lodun so do oluwa sanu emi na o

ni o ma rugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sun mo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de oni pe ke tete inte ba lagbara ko seni keni to so fun pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bairo ko account number isile eyin te ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o sa toro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olodun bebe fun anu ko san re anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero larogun mi to je pe ta ba wa die o le ma jogun lasan o na ni mo pe ni emi were na buru eyi ni won pe ni emi ode ori emi were were ma mu ki eyan ko eyin sibi taye ba koju si emi were

atan bi we ri o ba dori atan ko ni jeun gba to ba se wa dori atan ba ani eh eh mo se se dinu le mi ni ba awa your bread jade awa fi nu idoti kan lori lele bi o nje we ri o ba jabo we ri oni je na wo soke emi si ri we ri kan to je yin tepo tepo mo si ri we ri kan to pa epo to yi eyin edan o yo epo edan ko to ma je were ju were lo we ri oni we wa ti o mo kowe lori lo bi se rin lo ni o mu we ati bible lowo were kan si wa were lebo oyibo ni o mo so were kan to wa wa were uncompleted building ile tan ti pari ni olodo si n to fa ni pe ayanmo re fe kole sugbon won ti dakada re ani were kan wa ti won ba ni bi ti enikan ti fe sile woli ni e ma le o toro ni lo e ko ngangan o sile laye tori e lo se wa be ase ileri o se fe lomi sugbon o le se lodi nawo amida ileri o ni se lodi me lara si ami lele o ni ba won ya were gbogbo eniyan Sunday ose yi aro ago mejo si ago mejila e ma mu iki ofifo bo emi a ma da sinu e ororo back to the sender e ja da ogun pada sori ologun ka da epe pada felepe e gbodo ku sinu ogun te wa yi gbogbo ibanuje atawon to nperi e laida e ja da le won lori emu ke ofifo wa laaro Sunday won si gbe oro back to the sender ase fun gbogbo yin be ni adura yo mo gba bi ori ofe gbogbo eni e lo lo te ba dele be lo fa o mo pada sori eni to lo fa o gbodo ku togun togun gbogbo eniyan a wa ni se program Wednesday lose yi nitori odun ileya e wa siri kan o dijo Friday on the 29 ka to wa a wa ni Friday on the 29 kile ma mu bo e lo geti o tan pe ni watermelon watermelon ton ma nge yen ti wa fi la lo ramp e e mo gbebo ka de mu osan ti won ma mu lowo oluwa so pe ki n pin igbese woli ele ti mo ti ro pe nkan mi la fi se tele o wa ni ki n pin nkan ti ba ko wa fun gbogbo yan lofe gege bi temi no fi so dun fun yin eyin eniyan aro Friday on the 29 la pade a ni wa ni Wednesday o sugbo di on the 29 aro Friday ni ago mejo si ago meji losan wa lo lo si church arugbojo to wa ni Kilanko Junction side of a garage lo wa to ba ti de Kilanko Junction yen bere pe arugbojo lo lo wa juwe fun o aro Friday on the 29 watermelon atosan emi awa mo pin ebun odun fun to je ise woli ti gbogbo yin lo lo to gun ase to na de la

0: Senegal, only 6 points. Algeria 4 points. Ghana 4 points. South Africa 3 points. Se wala won meji to akoko. Eleyi ti mo kokoko ka ti won be loke tente yen. Awon yen ni won ti yan yo. Yan lo si pele wo. Ipele quarter final. Gege bo ti se wa latapa ti be yen. Se wala won ton wa ni. Igbe ipo keta yen. Awon yen ni won ti ni promotion fun ife eye agbaye. Gege bo se wa latapa ti be yen. Oni mo to se ja yin kale gbe yin debe. Aja aja tan. Ija ni o wule dale ni gburu aye. O ya gin to lo polowo aja. Eje mo te so wo waju. Nitori pe royin tin ba royin ponle. Gege bo se wa latapa ti bi. Awon bi ti mo de fe gba. Ti mo de ti fe yan nana. O tin ba ponle lo ro toni. E mo gbagbe. Wi pe to ba dojo Eku Sunday. O la se ka gbe fe se won se. Yo la fani lati waye ninu idije league agboje lorilede Gesi. Gbogbo fe se won se ohun. Ojo de ni la fani lati waye eba iko igbe agbobo lo Aston Villa ohun ati ko igbe agbobo lu Manchester City ona ajo mo igbe gbere gi ija on kana tele tele ri o ti gba ropa automatic qualifier ne fun kini iyan fun idije Champions League ni za tun bo o tun wa se babambari ni tori pe omo logo ne o tun la fani lati qualify iyan lara awon marun akoko to nbe lori table ti won lo fun ife eye ti won lo gba idije Champions League iyan ni sa to nbo Casemiro re kin to ku lodo re eje nsare fi ye yin o wi pe Casemiro o n pelu ko igbe gbogbo lu Inter Miami oro won ti woju tateyin wa lo o to si sese ko je pe gbogbo re o di wowo ko di so atayanyan ko lo darapo mo ko igbe gbogbo lu ohun gege bo se wa lapa ti beyen to ba di sa to nbo eje kuku ni bule so bi pe ibero ngo tun ni osele ninu league agbonje lorilede gesi tori pe sabi Alonso o ti gba solo ko ni ko igbe agbobo lu jesi Michael Carrick iko igbe agbobo lu man u niyan o se wa ri Enzo Maresca koda adeun ti wa won ti gba gidi o kankan to bo we lasan loku pelu ko igbe agbobo lu man city adeta na nbe nbe se ba si wo adeta pelu sabi Alonso ore ti mo ti won ni won nigba kan tele ana ka wa wo boro se ma ri ka de wo bo se ma sele tactic ma gbe tactic mi to ba ti di gbawo to ba ti di sa to bo gege bo se wa lapa ti beyen mo tun ti ja yin mo gbe yin debe aja aja tan are re tan ija ni dale nguru aye eyin temi won ni the praise afeja na gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se ja yin beta yen o ya let's go there no dali moment awon temi ti gbera tan enje je mo wi pe ti agosifa o ni tani agbebo re leyi to dagbajo iyan ninu league orilede portugal to ti lanfani lati gba league orilede ohun nitori pe ni odun mokanle logoji o ni ti agosifa lowo ta wa yi o eni odun mokanle logoji o ni ti agosifa bo se wa wa bayi eje gen lava ni lati ma ja yin beta ipo na ti fi tan yen bale o ye eja fafa lensi eja da lo eja daruke rudo le o ye gbogbo eyan lolufe e sun ma bi o te ba ti gboruko ti mu yin lara won ko igbe agbe bolu ele to lava ni lati gba ife aye league agboje lorilede gesi ju boya nigba tan so di premier league tabi nigba to wa ni english first division anyone ninu mejeji o ye je se siro repo bawo na se gba si iko igbe agbobo lu Manchester United o n pelu iko igbe agbobo lu Liverpool ogun ogun lawon mejeji ti gba o ya lo wa tele won ninu itan igbesi aye iko igbe agbobo lu Arsenal ni merin la to ni tumo to wu tatata o lawon ti gba iko igbe agbobo lu Man City awon yen ni won tele pelu mewa iko igbe agbobo lu Everton iyen tele pelu mesan ki lo sele iko egbe mi o dun sibi awon oniko egbe agbobolu to gba mefa ke fo ko bu jesi lasiri mi o lo sibi ibe yen gege bo se wa lapa ti be yen oni mo se lanfani lati ja yin kele nbe yen o o ye papapa ere gbogbo ese witi eje ma ka fun yin agbobolu to gba go wole ju ninu league agbojo lorilede gesi lesa ta wa yi elibrot aland ni 27 igo jago lo tele pelu 22 anthony semeyo 16 lo fi tele ta ba soro nipa en to seran lu woju bruno fernandes ni o ti ba record theory ori ati tani kevin de bruyne tori po ti se 20 assist ni rancheki lo tele pelu 12 assist jared bowen o na n gbe sumo pelu 10 pelu ipo keta lodi mu nenu clean sheet won ni won pa kankan si nbe mo oye je ki sade lafani ati mo gbe fun yin ke de mo lafani lati mo nitori pe David Dryer on lo ni 19 clean sheet ninu gbogbo won Donna Roma 15 lo ni odidi mere to wu tatata lo fi lead e Oda Dean Anderson 11 lo ni Jordan Pickford on ni 11 Dante Petrovic on 11 olomo soro jesi ni alai mo tokan de Petrovic if you want to clean sheet 11 ke me ma lo eh de wa gbo kan le gan ko si lara awon tan ni clean sheet ju no bi juju bi that iye to shock mi o shock mi ba ke o da papapa mo se je niyan lata pa ati be yen o ye je ki ngba pa ati bi wole ki ngba awon yan na to gboje fe gbogbo awo bo se ba ti mu ipolongo ati ipolowo oja eleyi ti nbe ni waju mi kuro se nba pada de ki nda yoku do bale o ya mo lowo mo nbo wa gbogbo ara ni mo fi npada bo e ku kale
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
2: Monomin Plus. Kwiru jatun tu enu arashi. Lenye wadi ime jile.

yolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun be sempin night oro meji lura were were ni sempin yo ma sise lago ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night jeje kule ni sere lago ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sem

0: to
1: to aku wa pe aku ojumo ni
2: ejire boy yi wa very careful ma wo we o ya gbe boy ya lo
0: to aku wa pe aku ojumo ni oni ni ojobo ojo kokan leni ogun osu karun odun ta wa ye se bi olongin ni to losho o to wo se kuni eru ijako lo nba
2: wallahi
0: o wo bi tana gidiwa lara ekuni lodo ti yin bo le se npe awon kan koko ajimuni awon elomiran ogun ejo wuro ni awon segun se lero grace bible ro kare tan selura ni o roro nile badan amala lafure ati abulawe du pelero gove ogun bani
2: wallahi
0: iseti royin re wo leti panda kore ti won ka ni awon le bi kan atupale royin la npe taiwo adeyemi loruko mi
2: e mo fe mi ote bunu aye boy ni gbogbo
0: ojo ah sote mo se ira ye so
2: ego ojumo ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa lojumo to ni elejure
0: okun mo ni
2: awon agbabo won ni didun lodun ta n bo re je ko o ti le oge won lo toge je mo ni o egbo n te mo je de oyin mo ma do gba ni eko gbuna tu pale royin o ma tu sogunba eja jomo yo mo lo ni selense ko mo ku mo bi dodo e fo legbegbe bi ati ko we ra awon mejeji sajo popo ti o ti kipo bi isale kunu bi isale jelo fun na le ngbon wa lo ni kongbe komboki olarewaju oye wole lo ko temi for short
0: alright baba nkunu lo wuro toni Nigerian Tribune lo leke tabili ni waju mi daily trust yo fi kanle lo wuro toni on a straight line ni vanguard yo soro lo wuro toni ati abibili
2: all the nation lo lewo waju lodo temi leadership na tabana re jade lojumo toni o vanguard gadi agbogbo won ni won fi kanko lojumo toni ejure
0: to
2: baba won ni mi se o ba pe ni enikan ke pe se o ya gbe body tan yan o
0: to ola o je ko abara ka ko bo sekere lo wuro to ni iwe royin Nigerian Tribune o mo gba mu lo wuro ni keke royin mi mo gbe dele se are ile e to ni oni kilako si gbadu oro ye
2: alright
0: Daniel Buhala to je olu badamoran pataki fun are Bola Ahmed Tinubu lori fifi to awon eyan leti lori ilana sijoba ti salaye pe awon Nigeria labi ofin won ni eto lati daabo ara won papa julo to ba nkoju ikolu to le ja okwemi won bahala lo fun lede nigba to soro kan lori eto gege bo se wi fide mule latowo iroyin Nigerian Tribune lana ojoro nigba to soro latari pe ni jetu abo to ba orede ifira bahala won Nigeria ane neto labi ofin lati daabo ara yin to ba fe ja okun mi ti yin Tribune soro to ni ola
2: ode ofere gege o di wo ninu weroyin the nation to jade lojumo to ni elejire
0: okun mo ni
2: lo legbegbe la wa na ganu si gbenu si gbenu se kini won wi kini won so ni gboro aye o injo de mo pe ajo to ri soro eto idibo apapo ile wa Nigeria ta mo si INEC ni won mo ti jawe aki wowo o fa won o se ajo ohun lati yago ki won si takete o fun mago AC ibo eni ti se alaga fun ajo INEC nile wa Nigeria ojogbo juash amokwitan to nko itan lowo lowo bayi o ni o mo ti jawe aki wowo bi o ti nka ikilo si gbogbo awon osise ti won je ti ajo won o lati ri daju pe won yago fun ohun to ba ni se pelu iwa magomago an se magomago doworu o lori o to ni se pelu oro abajade AC ibo gege bi wero in the nation bo ti seri e laaro to ni ojogbo juash amokwitan lo foken ki oro won si gboro aye o ni ojoru lasiko ti o nforo je pelu awon osise ajo na nilo Ado Ekiti gege bi okan lara igbaradi fun eto idibo si ipo gomina ti o waye ni Ipinle Ekiti amukwita to nko itan lowo o wa jawe aki wowo fun eyekeye iwuwasi eye to ba le ta re si aso ala ajo won o ni ki gbogbo awon osise ajo na ki won yago furufe iwa be ki won si daju pe eto idibo na o lo lo ni serere werere ko si ku mu bi dodo e fo ko mu yesi dele dele o go balance re abi the nation lo share here laaro to ni lejire
0: alright olare elowuro toni to lo kotan pelu amupitan daily trust omo gba mu
2: ito ire la nkan lowo bai atemi atamupitan
0: ito ire la wa ko
2: everybody
0: alright daily trust omo gba mu lowuro toni keke royin mi ti mo ogun waju omo le yikan ton je ilu mo ka to tu je oniṣowo na mo ni to pada fun lede en to ba ti jeran ri to ba pada da ran bora asole na mo lo da bora ilu mo ka omo le yi to tu je onisowo pascal okechuko topo lopo mo si kobanachi precision salaye wi pe are le yi bola ahmed tinubu ko ni gbe anu ohun pa pa julo wi pe are le yo gbara lo ohun pe saju won de se atileyun pe tabi ninu eto dibo le yojo 3 nigba to soro pelu gbaju gbaja omo le ye to mo nse fona lojopo aye lo jara iyen pela kobanachi precision tenumo wi pe saju bo se fun o bere lo fa ti ko awon eyan ninu egbe o selu o ni tesaju apc fi wo pe wo CPC ni gbara le ola koko ta wa yidi trust trust e lo ro to ni ola
2: o da o eleji re jeske ogbo o di wo ninu wero yin leadership to jade lojumo to ni okay o injojo ma wi pe egbe ndc yen gbe osilo ndc mani o ni won ti ni peter obi o ti we yan kenkin lati kopa ni bi eto edibo abenu leyi to je ti egbe osilo ohun ni gbarade fun eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 anything she omo ye teleri elebegbegbe oselu labor party alagba peter obi ni won won ti fi lede o bi pe o ti we yan kenkin lati dije labe ni bi eto idibo abenu fun awon oluwapo are ninu egbe oselu nigeria democratic congress ndc saju eto idibo gbogbo ti o waye lodun 2027 leyi to mu kinko won ko tubo ma lo lo ni serere were ninu egbe oselu ndc obi ni won ma fi lede o bi pe o ti we yan kenkin lati wo ni ti se alaga for egbe mate ko to tori soro ayewo apapo awon oluwapo rabe pepe gbo selu ndc yen sam ego ninu fona video kan leyi to fi lede o lori itakan ayelujara x to je ti egbe oselu na to si te iworo leadership lowo lojo ro baba la sire abi woske yewo leadership lo seri e laaro toni elejire
0: ora etola lo woro toni vanguard ona mu gba mu lo woro toni keke royin mi ipinle rivers omo gede lo woro toni oni ile somo soko ona oni gboya so fe sun inu oko mojumo ni gomina ipinle rivers maifu bara ti jawo ninu erongba re latu dipo ninu eto dibo ko meso yo egbe oselu oni tesiwaju apc lati dije fipo gomina ni ipinle ohun eto dibo na ni yo waye loni ojobo ojo kaka leni ogun osu karun ati jade kan tele de fubara oni omugbese na leyin gba ti o nse efeko lokun ati asaro pelu awon mo lebe alati leyin re baka na oruje tele re fun ipo gomina labe asa egbe oselu apc ni ipinle rivers to ye ko ona ti jawo ninu eto dibo ko meso yo egbe oselu apc fun ipo gomina to waye ni ipinle rivers lori vanguard lo fun loni ola
2: so eleji re
0: o ki lo kesi
2: o be ti yo so bayi la wa na yo
0: bayi
2: eh business deal
0: eh
2: Odi wo ninu wo business day to jade lojumo to ni kwankwa so ta riun se lo mo yo kelekele leyin sise fun atunyan sipo tinubu o eni tin se amugbalegbe fun gomina ipinle kano lo mo fesun kan be lojumo to ni alagba sanusi bature dawoke to fa tin se adari gbogbo fun eka iroyin ohun ilukoro nile ijoba to nbe nilo Kano ni omo ti jade si bombo bi o tin fi ka lebo fi esun kan rabiu kwankwa so eni ti se gomina ipinle Kano nigba ka nari bi pe se ni o ma ndogbon alumakoro yo lati ri daju pe o sise fun atunyan sipo are bola ahmed tinubu ni bi eto di gbogbo ti o waye lodun 2027 nigba to nsoro to lanfani lati kopa lori eto television apopo kan yi ti won ni iwero business day leyi to se akale re ni ojoro dawakin tofa o je ko ni mo bi pe gbogbo awon igbese yi ti rabiu kwankwa so leyi to nge lagbon oselu lasiko yo ni suke oni asa ti o mo ni kan ni o oni se ni on dogbon alumokoro yi idakonko leyin lati dija pe nkan tun mu yesi fun are bola ahmed tinubu bo ba di odun 2027 emi ko ambo so be o sanusi bature dawakin tofa lo fo kenki oro si gboro yo baba la si de business day lo seri e laaro oto ni o.
0: Alright, Olare niwaju kwakwanso lo wuro oto ni yihe to lo fi oro kan mule niwaju re. Ni kebu omo gba mu lo wuro oto ni.
2: Ide oro wo lo lo bi mule.
0: Ipo sise fe nikan na ni.
2: Ise ko mo si ota boy.
0: Mo ge to kan ni eru de sesin bayi.
2: Alu mo kan gbe wetin ni fa pa ni ara mi. Emi kan mo so
0: wo. Alright, ni kebu omo gba mu lo wuro oto ni. Ke royin mi. Waya na ko mo gba mu iwe royin mo gba mu lo wuro oto ni mo si lo siwaju awon egbe osise to fohun lede pe adi ye ba lokun aro rokun aro mo radi ye egbe awon ise re yi NSA ti kegbaja re pe kijoba apapo le yi wa ona bayo se pe ni jesu abo to bayi dai finra latare bi won se ko awon akeko ati oluko nigbekun labile orire ni ipinle oyo nigba to nfesi lori isele ohun ati jade ko to wolu nilu abuja lana ojoru jo ajero to je ala are apapo egbe awon osise NSA salaye pe ikolu to waye nilu ogbomoso won fi de mule pe nile Nigeria eta bole ye omo te de radarada won pe pe apapo le yi ko won abayo si pe nja eto abo ohun di cable so lo to ni ola
2: oda elejire je ke sabe jole mo papa pa bi ogan o di wo ninu we oye punch to jade lojumo tun ni egbe wo eye wo e fi wo lokoke ejeje won ni Desmond Elliot tin se ogbon tarige rawo osere ni to ti pada di oloselu bayo ni won ni o mo ti yowo yose jupaju sele lati kopa ni bi eto idibo abenu ti egbe osilu APC be lo fasukan wi pe se ni won ma ndu koko ma won a lati leyin ohun o o ma sofin ni ipele ko iyen Desmond Elliot ni o mo ti jade si gbangba wole lojumo tun ni o ni bi ti o ti fo kenke oro safo moro lorin kinuin o salaye oro oni egbe wo e fi wo eye wo oni lasiko yo oni ohun ma ti yowo yose kuro ninu ohun to ni se pelu eto idibo abenu ti egbe osilu All Progressive Congress APC leyi ti won ni o waye ni ekun suru lere kini o nile gbimo asofin ipinle ko be lo toka si igbese esan to ni se pelu didun koko ma won a lati leyin ohun Elliot ni o mo fokan ke oro ohun si gboraye pe ohun ti ju paju sele be lo ohun ti yowo ara ohun kuro ninu awo anla anfani lati kopa nibi eto idibo abenu tegbe osilu APC nipinle ko leyi ti won ni o waye o ni ojo ru gege bi we royen punch bo ti seri e laaro tuni o je ko mo lorin kini wi pe omo asofin ohun ni oni saju akoko yi lohun mo ti parowa sawon ti won je osise eleto idibo na lati jo jare fa won a lati leyin ohun lanfani lati de ojuko ibi ti eto idibo abenu ohun to ti waye o oni sugbon titi digba ti eto ohun fi waye oni se ni won ko ipako ti won si ko ti ogbeyin si pe to n pe o gba balance re punch lo se ri oro laaro tuni lejire o
0: alright daily post only emi gba mu lo wuro tuni olare to ko suru lere lo wuro tuni keke royin mi
2: o se mu dele
0: keke royin mi waju awon olu ko mo gbede lo wuro tuni tuni iku to npojugba eni owela na mo lo npa fun ni egbe awon olu ko nile yi NUT ti bu enu atelu ikolu to waye laipe yi si awon ile eko kan awon oluko ati awon akeko laibe kan nile Nigeria won kaminu pe awon ikolu to waye ohun lo je iwa odajugba ati gade kan to le de latowo are apapo egbe awon oluko NUT adu amba ati akowe apapo egbe awon oluko ohun Clinton Ipitibo salaye pe egbe ohun salaye pe ile eko onama lo ye ko je bi to je pe won da bobo amo ni baye awon akogun jalo ati awon agbesumo mi oni won se ikolu si awon ile eko ko ron sanu wa nile post le ro to ni ola
2: elejire o bo ja sare doke lo na ka lo taja tin be lori gba ti a o ne ta gba be ta ba ti pada de to shin test waju ba ti ko were e le nbe won o eku kale ambo ani pede

0: so eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupa le royin ni kan da amore ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire abala me to labala yi oni atun awon kokoko to wa nu iroyin ohun alejo alonu ni ka to le ka so fin pe awon ni omo we Abdul Karim Jimo Edun ti won je adari eka etodi ni won ni facility lo lorin ni eka to tin ko nipa oselu Dr. Akin pe kojumo
1: eh se o aki gbogbo ti to n gba akakira gbaya ka ro ti ta n gbora konidi
2: ami olohun ami olohun abo ri bo won dokita wa se tutu
0: ami academics na wu mi ma ti run pe o se nkan ti ko ma ko a lecture
2: ara eleji o ya de ko lori iko
0: eh e je ka ko wo nkan to sele lori eto abo ni anode yi abesin kawo fun are le yi lori oro iroyin Daniel Bola oni amo Nigeria won ni eto ai ko won dabobo ara won ton ba se ikolu si won sugbon e ran ti pa won kan tin pe pe Nigeria kan fu awon eyan leto lati ma gbe ohun ja ogun bi igbon bi awon obon tori nkan ta nko ko ta so awon kan wo ba pe ta se nkan bayi yi pe tabo ya tu buru ja isi ni sugbon nkan ti abesika wo fara nso yi o da ipo fe gbe seyin awon so yi pe ka ma ni anfani lati ma fi gbadabo ara wa
1: we gbogbo le tan ri apere pe nkan kan sele na ni bo te je pe boya labi ofin wa ko si ta ti so explicitly clearly tan so fun a to do mara pe ani eto lati gbe iban lati dabo ara wa ro pe o wa ise ta ba pe an loya to ba wa na bobo si je pe uri bayen na normal practice ni ni develop worse now we really that it dagba soke won ti mo yi pe eto abo ki si ti joba nikan to je pe boya ati joba ataralu won gboro fo so opo ni ni apere ni really the America ta ba si reti really the lane world lane a fe so pe America ni number 1 awon ti ru eleyi won ru dada won de ru ojo waju nipa eto abo so won je ki awon aralu kun ni eto lati ri pe won dabubo ara won ki joba gan to de bo ke se pe lona enu ti awa tin so ta n so pe boya ara ilu ni eto lati dabubo ara won ni won je ki won mo pe iban to ni won ba nkan jagun to ni won ba won fun laye lati pe won acquire nigba tan ba pe ti gba na eto ona eto wo ni ti won lo sibi tan tin fun ni license to si si ayewo fun won to ri pe opolo won o wa pe pe pe ipe lati ri pe won gbe iban yi lati ri pe won dabubo ara won but ka fi yen segbe nigba ta ti mo pe ki se Nigeria nikan ni won tin so pe a ni eto lati dabubo ara wa ta si mo pe awon ridi to dagba awon na se leyi but ni Nigeria le ni gbogbo ro ton sele yi ko se ni ti o mo ko lominu sa ti ti mo pe o ewu wa lo ku longe
2: longe fun ara re
1: ohun gan ewu ni ko siro in te fe gbo lo ni ni seju seju oro kidnapping banditry won jinigbe awon terrorists awon ara bibi won sin kankan ni so emi ro pe ton ba leave sinu ofin ti pa oro enu lasan ipe Nigeria ni eto o pelu ta n face yi o lati gbe iban fun ra won le gba ton ba ti gbo ne to ta bi ko won gba lati acquire ban lati demand defend am to won ba se leyi awon gbofinro ta ni o da pe pa won fe ka won ara bibi yi mo milita si melu na ni won se awon igboriko igboriko mi ta arabi ati n se ose se awon eyan ni awon ra won lopa abi won ri awon agboforo ton defend won so ton ba rele ise ton allow omo Nigeria lati mo gbeban mo ro pe yo ton je ona ti o le de idakun fun e fun erudition of these particular issues
0: n fe wa mo ka wo ba yen kan meji me ka wo pa ko mara won awoko ni pe eni ta ton ba ta fa yen lanfani lati ma gba iwe ase sugbon bere ni pe sáwọn ikọlù tẹpọn wáyé nígbèríko tẹpọn àwọn èèyàn tó wà nbẹ gan àti jẹ àti mu gan wọn àti rí sáwọn láàánú kán lọ gbàwé àṣẹ láti máa gbé ohun ìjà bí ìbọn ìbọn yìí kì í ṣe pé ó dàbí rẹ sì tán tàlọjà òun láàánú yóò fi ra bọn ẹlẹẹkejì ni pé ilẹ amẹríkà mọ pé ẹ mọ nípa yìí àwọn kan pariwo nǹkan tán pè ní gun control republican democrat ẹni pé gbà náà wọn máa sọ pé republican àwọn òfin kò lọ bó ṣe ń lọ yìí but democrats like Ari Joe Biden awon so pe won gbodo ma mogito bi won se nlo iban ni America omo mi akan pe bon ni ba won obi e a lo gbodo sile eko a fa won ni a lo yin ban be
1: we baya ki mo ni bi bere te ti pari e ka wa pada sala koko ko si nto ni anfani ti o ni da keji re enu ta kan ma wo ni pe melo la anfani to ni melo ni wu to wa nibe se ba ti ri pe anfani to wa nbe opo for instance can 100% ta ri pe 90% anfani lo je debru 10% pere ewu to wa nbe ni so ewu yen lasa lati mileage either we like it or not gbogbo ta ba nsi a ma ri run kan bayi awon won si lo to la ton si lo a de ti ri pe depending on the party to ba rule in America awon democrat am pe won saba ma de kun kun rule bayi but e ba ri Republican, that the power one man pull multi room kabai ni. But to me, if a situation tell was to buy, one fi ru an ilana ekale. To ye kwesi wulu fun won. Ka ta kwesi situation Nigeria to was to buy. So I think ane lati see. Secondly nipa ibere elekeji. One ta ba wo ta yan san fun awon tan jiyan gbe ti wahala tin sele yi. A fe so fun pe elo wa ni ninu wo ton ma fi so pe ko mu ban wa. Kon akon wa gba ban. Ari 10 million, ari 50 million, ari 100 million. So, tamba ne wa fek balance si bon na wa ralu, elu ni wa je. So, gomen lati tu consider aru nka bayen. Lati rikpe, owo yen wale, lati fanfa, ni fan wantong mozale an ti util, ti wo towo doba. Antang bek do riko, lati pe on dan fan ni, takpe to towa fe se kene yi, wan lik balance si freely, lati man lo. So, inti miro kwa le senye.
0: Ah, eche e rikoro bwala, o tabuku sakotun soju, yuke lo o to, ile share gan, oro tabu yi gan, bako fe je waman. Tori ko to so bayi pe looto awon Nigeria ko ta wa yi ko won le ma gbebon se ro pe o tabuku aye to nsoju pe aye ti jawon yan kule lori eto abo
1: we a fe ako mo ti so siwaju mi ibaye tele mo ti so laro yi na I pe pelu igbese to nsele yin tan ri apere ni fun aye pe mo se lu yoba yen pe ewu wa lungu lunge lunge fun aye ewu ni eyi je fun alapere pe government won tin fail
0: won ti
1: fail
0: I want
1: to fail tan ba fail ah ni emi pelu yin ani soro nbi bayi if it is fail state ani soro nbi bayi
0: won se fi jere
1: mi
0: bo ni
1: ke se n tun mo so ni pe n tun so pe tan ba fail ni pe n tan pe ni state of nature ta ko mo ni lewe ta ni awon ojogun kan tan pe ni Thomas Sopa and Jolog tan so pe ti government ba ti fail o n te mo ri ni e mo ri eyan ati eyan tan bura won je ati jade yo nira bo mi pelu yin jade loni asin soro be na kankan na njade so mo so pe won
0: ta wa capital ni
1: bo atan to sin capital na de kan na sin jade die die
0: awon to wa ni kora south
1: awon
0: lu ti tutan be
1: pelu ta gba ba fail yen tan ba fail ni aten to wa ni capital atowo to wa ni gberiko gbogbo na ni kankan mo si papo so mo so pe kun o ti fail bo won fail won fail ni the send pe awon mo lomo kan ni won ti jigbe ni oyo state bayi lati bi jome loyi up till now o ti ri won gba be sin be yan leri ni government ti ri nkan se so ni kwara mi bayi na the same thing almost all the kwara south in fe ro pe ko se fe to fe experience die die ni kwara north na so apere pe government in fail ni but ton ba ti fail yan yan ko so gbata fe da even ati jade nle wa afend difficult so la fe ro government te ba wo awon issues ya ti so issue kan wa te pe immediate causes ni awon kan wa te pe n to ti fa ti pe ti pe ni so gbogbo en na gboro ro even lati cop e ke so ro 20 years lati face kini ti wa o se n jade sita ne are ara yi fin ri so I say kun wo se gbogbo kini ni wo fi ni o fi je rorun ifo ke se pe ba a n fun eyan lase lati gbe ban nikan do solve se bi ti o si ati ya nji awon eyan awon ta eyan fun lase awon kan ti ya ton si ri pe bi awon kan tin ko je ni bi ijoba won pa local government ri yanyan awon to wa ni gbe ri ko yi development lo wa nbe so ti won ba ti ri gbogbo eleyi se be na ni awon kan mo lo anfani crack to wa nbi under development poverty o mo lo anfani yen lati ri pe awon gan won recruit awon araalu o ko se tin ri araalu na ni je informant fa awon eyan en ti ba ri pe ni ta ara le bo lo se fe mo be se nu ona yi won se ona yi so e bi tin pa awon eyan araalu gan fura awon o fe kia lati para won lati tara won fa awon ara bi bayi pelu pe nkiri ton fun won so informant ni won je so those are some of the things we are talking about except the government ba se nifu ni won ni fail yen yen but apere pe tin fail o n sele bayi
0: mo wedun a pada wo ojusijoba a wa lo eka oro fin ola akarun kan le pinle kiti pe won ran won kan lewon lori esun ijinigbe a wo eka ofin pijoba bo won se lo eka ofin ati dajo lati dekun isele penije to ba nale sa pe yi la kesa kin
2: pe be ni e ja sare lo taja anbo ani pede

0: to e ka bo pada sorry eto yin eto wa eto atupale royin ni kini diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejure ta pe ni abala lame to alejo aloni awon ni omo abdul karim jimo edun ti won wa lati ka tin ko nipa oro oselu fosi to wa ni ilu lorin ni ipinle kwara ta won yo fi ofi awon ni adare e ka yen hod ka tun lole kan kan ta wo ona ni eto abo ara o ka ro yin kan le kan je ka mu
1: eh bo ti e je po ni iwo ni o fe mu ibere lori e sugbon gege bi okan lara iroyin ti a fi lede ta ri ninu iwe iroyin daily post bo ti wi laaro to ni won ni ile ejo giga leyi to je ti ipinle ekiti to fi ilu ado ekiti se ibujoko o ra awon okunrin meji kan lewon o ni oko kan won ki won mu anfana dani kan si mu awon so pe kokan dani kan lo ma gba tegun fun odun 25 eni kokan won baba wa papo a dota odunu lori esun to ni se pelu isele ijinigbe elejire ibere to wa ni lori e je ki lami to
0: e je ka wo kini kan omo

0: o jẹbi ẹsun yi
1: we ara ipinija ta ni lati dekun nton sele pelu awon agbesun bi Nigeria o na ni eto idajo wa ona ta ngbe nta awon lawyer npe ni administration of justice common city awon eleyi ifun awon ejo mi na process ta ngba lati di pe a fi odidi o mule nibe process to slow die ni to je pe o si le je pe into discourage aralu lati tele ba sin si dajo wa ni bayi ni of course type pe are awon agbofuro wa to nsise ti joba si kun leyin to lo ni kun ri seyin si to wa mu awon eyan awon alaburu yi ti awon eto dajo na ti wa ni special court fun ru nkan bayi to pe lese kese le won ra yi focus lori ejo ti won sin si dajo yen tara lu nri ipe won si dajo yen ti joba na wa mu idajo yen se o sese ko discourage awon to ba ni iru emi aburu bayi lati ma se pe ton ba ti mu awon idajo oni pe won sin fi ya to je iya to won fi je won but ta ba ti ri ole to pe iru te ki tan so yi a bi lo ara wa igba na ti bere case yi igba won to pari e so those are some of the things to pe yin encourage awon kan lati ma sise aburu yi but ti dajo yen ba tete n ya o se se ku ya ma ri idiku pelu ipinija ta n ri pelu e but ke se eka dajo nikan ni aro lati sise won bo se won ifun awa ta je journalist na awon iroyin ati ile ise radio tv kakiri ise ta na godo collectively ka fo papo ka se ni ta ba ri presser program kan ni diamond ati awon kokan to je ti federal government na to pe won le ri iru nkan bayi ni won follow to je kara lo mo to sele o se se na ko to se na lowo lati ri pe idajo yi yo mo ya de ara lo no si ni confidence pe won tin se dajo de awon ti o mo sise aburu na won mo pe ah e me wa ni won kologo awon tan sin tele so o se se ka na mo se iru se aburu yi mo
2: mo fun ti gba kan ta wa kere ni lubadan gba na ni on ke be kan ni odogbo te pe nigba na awon obi ani majale awon ani odogbo wa fi yan bayi wa fa yan tagba wa fi yan tagba igba na omo ikere ngba na wa lori e pe to ba ti jale ku wa mu bi ro lasan wa o ki wa fi yan tagba akota wa yi le Nigeria a re ma pe pe kan ma se udajo iku fa awon eyan sugbon se ro pe awon lagbo to nipon le ka gbe kile fa awon eyan yi ti ta ngbe lo 25 years
1: a lo fi a si gboro tele ofin wa mo ro pe o sin so clearly en to ba payan to si ri daju po payan na ni iku na ni ijeya ti e so ta pe ofin ta ni na ni e ta su pa awon kan wa ni developed world n ta pe ni capital punishment awon ti fe yo ko ninu
2: ile saudi ta gbe ko awon mu yen pe gbe goloro won a be oriyan saudi ni
1: of course awon te lo ofin sharia ni lodo ti won lohun si muslimo pe ra won won si lawon du leri quran ati hadith won si ri pe n ti quran so lele n ta hadith so lele eni to ba ti payan to mo payan to si ri daju pe intentional mo payan lati saburu yi ni n to ofin so ofin ti won n to so fun na nu so to ba wa no ofin ti wa na ti mo ri pe o si wa ta nlo ti won ni to payan to si ri pe won mu won ri daju pe payan na ni dandan ko na lo face eni eni pe lodo ti wa mi bayi awon ti o sign pe ko pa na anu tun dili re die for whatever it won ro ati re ni to saburu ni lo ni yi to n pera re ni kini kan ti sin pera re to si pa eyan to sa wewe won ti si dajo fun ipe kon lo pa
2: ta ko wa la appeal bayi
1: to o na ti lo appeal to ta pe na ba wa atun ni suru yun kapino to yun so iru awon kokan wa ta pe oro ki soro appeal se court kan ti fi daju fun ipe o pa eyan ni to si mo iru ta you sorry te sorry ri ba te so yi ko se ro appeal kankan be eni yo won pa na ni to ti mu daju ko se ko to ma fi asiko so fun mo so but agbodo tele ofin wa ewo ba ku ni high court oyan ni right lati appeal si appeal court oba to ku nbe supreme court no to dajo so eleyi wa le ogun odun wa wa lire ti mo ti da so wo ton sele ni
2: e se ka wo agba mi o se lu lo doctor edun ah lano de yi governor ipinle riba subara o jawo o ni ohun odupo governor mo labe asia egbe oselu apc ni ipinle rivers eyan ti pe awon alatileyin re won ti gbe gidina won won le dije fun joko legbimo asoju sofin ati joko legbimo asofin ni ipinle rivers lano de yi o ti jawo oju le foro fun except fubara
1: we that is why sometimes awa ta la ka political science bayi te mo so fun pe ka wonu osi lilo pe sibi se ta ka ni ka lo practicalize nitori pe a ri nu a re do re asimo.

0: Moki wa pe aku ojumo ni oni ni ojobo ojo kokan leni ogun osu karun odun ta waye moki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto ebo wa dase ni kan damu re ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ori eto yi oni atin se agboye wa won oro to nlo lorisirise eka bi eka idajo eka eto abo oro sijoba ati awon isele to nlo ni agbami oselu eto yi ambere bro to takoko ta fi soju abe niko taiwo adeyemi loruko mi oni nkan ta loni oni oro dije omoye egbe oselu apc feto dibo gomina 2027 ni bayi oni won se eto dibo commerce yo egbe oselu apc ni ipinle kwara lati mu omoye fun ipo gomina kin se royin mo ipe gomina ipinle kwara won ni won ti fi ontelu abasoje aseriki ipe aseriki on na ni o wu awon ta ba so kale ko gori ipo ni ipinle kwara oni na awo oro kan to ni se lori ijoko legbimo asofin agba ile yi ade soju awon eyan ekun ni bo an gbogun ipinle kwara yen kwara central ni bayi nkan ta oko mo ni pe gomina abraham abrazaki awon ni won je omo ye goselu apc fun ijoko yi sugbon nkan ta gba atale ana won pe gomina ti juwole fun senator soliu mustafa afide mule lori eto yi loni ati erongba awon to bo kwara not agenda ni bayi to je pe adade apc pinle kwara o da bi nkan ta won yan so awon o gbongba na eh gomina wo pe central na lo so ba pada si awo loni gbogbo e lawo lori eto alejo mi loni awon ni omoba sulaiman sekai ti won je abesin kawo agba lori oro selu fun gomina ipinle kwara loni awon sojo abeniko lori eto yi prince omoba mo kin pe e ko jumo
1: cheun ore mi atata olorun ni ori mi wo wa leni
0: eh kakun lo gba mi eto
1: o ti ya
0: ke se royin mo wi pe leader yin gomina wi pe won fi ontelu abaya seriki wi pe yo wo awon ki seriki gun ori ipo ta ma di sokale ni odun to nbo a ma wo pe ninu awon odije to gba form to fe to 16 lo gba form apc pinle kwara ta mo
1: be
0: ya seriki won se wa mo won se musole mustafa
1: okay
0: abi kan mu danlad won se mu ya se dikinu awon eyan merin din ni ogun to wa nle
1: okay also be live na shetan rajim bismillahir rahmanir rahim moki agbogbo eti to ngbo wa mo de ki kan diamond fm moki anchor program adeyemi gbe ku share takun takun akoko le da yes cheri akoko ni na pe kafi die mole ko si tin je pe boya won pe mo eni ti governor abdurrahman abdurrazak ti won yan layo gege bi eni to hun na ni eto ti e gege bi eni to hun na ni ipe opinion mi ri won ti so opinion won ipe ambassador abdulfatai yaya seriki gambari oun ni awon priva ko je eni ti o joko lori aga ba won ba kuro ni 2027 governor wa so ipe pelu idi to po gbogbo awon 60 ton gba form yi ko so ta gomina nu won o ko de seni ti o kaju e ko seni ti o le se ko seni ti o le continue ipe ibi to oga wa leader wa tin stop ni 2027 imi na fe lo siwaju si ama governor wa ni pe pelu awon dibai pelu awon dibai pelu awon dibai
2: pelu
1: pelu mo tun wa se wide consultation mo tun se ibere pe e la mi loye e to mi sona lori gbogbo awon yi internu ko le lori ko si gbogbo awon tan consult ati n ta won na mo n pa eni kokan ko se eni ti o kaju e but tan ma gbe 100 kale am en to ba gba 50 gbogbo won na abo 50 gbogbo won ni won pass amen to ba ti ni 99 ti o se lomi to ba mo yaya se ri kini 99 lo ara gbogbo awon criteria ti governor gbe kale oni governor se mu
0: yaya se ri kini 99
1: yes
0: ni pe roju gomina o gbe won ju awon yoku lo
1: gbogbo awon yoku na gbe won amen kan o ti oju gbogbo won lo
0: ehn yaya se ri kini 99%
1: yes
0: ni pe o gbe won ju awon to ku lo
1: be ni
0: ma bi pe gomina ni awon joko ifekolukun pelu awon toro kan
1: yes
0: ko so gbese yi
1: yes
0: be e ga ma da do ko yin mo ni e je abesi ko wa gba fun gomina loro oselu
1: ben
0: te pe iroyin na wa kan sin yin
1: ben
0: won kan sin ya bi
1: ben ben
0: sugbon en te yin brani emi mo
1: naam
0: dad le gbe dani
1: yes
0: be ni osu kanun ta wa yi awon agbagba ajese bi ninu egbe oselu APC ipinle Kwara
1: eh
0: ba won yin soro won ni ki gomina pe fun ilana ibi ojubi pe ki gomina kan mu omoye ni agbegbe Ariwa Kwara iyen ni Kwara ni Kwara
1: north
0: bi ti ma bere ni pe gba ti gomina se gomina bi awon eyan looto tori iru eyin bayi ka yin looto en gbo osun ipinle Kwara o ogun se yin sin yi bi pe en ta yin fe dad le yin fe ntin yin speaker le yin fe ntin yin be awon agba ti mo daruko won na awon na en ta won na fe dad la won na fe
1: ben
0: yen ni pe boya e kan gbowo lasan ni imoran yin te fun gomina gomina o kin gbo iton ta bi mo pe kasun gomina bi pe dad ni kan mu awon agba ti mo daruko won na yen ni pe se boya gomina kan mu nkan to won la
1: san mi o dile o ti dile o ri pe ikan ni na mo ti so le mi o gege bi Sulaiman Sekai to ona ti awon ara ile na tele wa pe emi eni ti mo fe ni Sekai loko mi gangan Soliu Yakubu Danladi ni ti esi opinion gomina but you know ta ba so pe owo se ti nse fun joba Kwara gege bi ipo ti won yan mi si igboro fi office yen igboro fi naro re lori eyan kan ni gbogbo awon ti won wa because the governor ba consultation the governor si pelu wa ni pe lagbaja bayi lagbaja bayi lagbaja bayi lagbaja bayi rate won so nto mo npa en kokan won so final approval am belodo governor inti mi mo nipa yaya seriki governor mo jumi lo inti mo npa right honorable speaker governor mo jumi lo inti mo nipa distinguished senator Soliu Mustafa governor mo jumi lo inti mo nipa professor Wale Sulaiman governor mo jumi lo inti mo nipa senator olori egbe governor mo jumi lo inti mo nipa honorable Bashir Bolarinwa BOB Bashir governor mo jumi lo to vide ri gbogbo awon 16 yen so ti temi ni pe ki n so dede n ti mo mo npa won tin je consultation yen ke se pe decide fun mi
0: sugbon loju ti e gba pe Danladi kugosun won ju se asiri kilo
1: mo ti so loju ti wait personally langu temi fi wo langu temi fi wo e prefer Danladi but gege bi bi ti n ba sise yan gboro se personal opinion ko lo fi boga re soro to ba loya te ma gbe o si bi se gege bi bi te na wa ina ni there are a lot of things to le design ti management ba so pe no ibi n to gbe ya ko jabo ya ko je ni won ni ko si balagbaro bo se le so pe kini re bo se le ni kini kan to igumu re ko gboro guju en to gbe ise fun lo ko si gbogbo tin ba ni mo nipa e o bi abi si abi di gomina mo jumi lo 1 baba na je 2 mo ba won bi oseli ni 3 awon ni alasi apa information temi oni lowo awon ni wa de ri pe mo ti clear re ni bere program yi pe gbogbo awon mererin di logun ti won gba form ti won jade gbogbo won ni won qualify ko de seni ti o we ti o yen kankan ti o peregede ninu won
0: omo ba
1: governor has a final say you think je special assistant ni
0: e ma n ko pe eyin lieutenant gomina
1: yes
0: e se ro pe da ko wa ta wa na e se je be
1: of course yes
0: e se je be
1: yes
0: in to ni nkan pa bi n bere yi ko ju wi pe awon wo ni gomina ba soro
1: okay
0: e fun lapere won ni o
1: okay
0: itori nkan ton sunjo wa gomina ni pe gomina nse apase wa ni
1: okay
0: awon ni wa ni so administrator ni gomina
1: okay
0: awon gomina kan si npc tori pe kan lo to esmo gomina be se ma so ke esmo gomina npc nkele kwara ta kan si tan ni aseri kin kan mu abi gomina mo se se joba won na ta ko ke nkan ton wo lokan won ni won se be an kan fi yen paro fun wa ni pe kan so ke nkan ton se yi are gbe lo ni kan se ta won kan si
1: lara sori je nko so fun eni pe gbogbo en to ba jo me gbe apc to je loyal party member ko ni so pe gomina kan da joba si opposition ne man lo language yen
0: eh gba be
1: ko si
0: ojo wo e kin ka ka
1: no en wo be down be le to
0: be fun kan kun ni
1: o ya fi kun
0: te en lo yi awon commissioner ipinle kwara state cabinet state executive igba won se pade ken ipinle kwara
1: won ti se no suit away
0: jowo
1: ah mo nwa emi o se
0: nuko
1: ah ah oro we ti na mo gbo mo gbo
0: eh
1: sori oro ba ti fe se politics ko ka cabinet won ni discuss here ni be won de sinu pe governor wa joko yo anita ni kin mu but ni bi bere to bere ni pe awon wo ni governor consult
0: to wa se ki lo gbe
1: mo gbo everybody ni so pe ye di seriki lo gbe won mo si ni so pe seriki o gbe won won so attribute eni kokan won ni governor has the final say gege bi olorden ko impose now to ba wo ate jade ti governor te jade ni pe lemi o aye si wa fun gbogbo awon order aspirant yoku na ki won te si waju ki won si jade ki won contest pelu eni temi yan ni private successor ko so pe successor candidate governor so be ni bi atejade won governor ni my own successor private anything mo yan layo ti mo believe pe o le continue kete pe ntin je position niye ta ba wo bi awon wo ni governor consult ninu egbe wa ni apc nbi ani Kwara Central APC Elders Caucus Kwara Central APC Elders Caucus ti eni to je coordinator re nje Alhaji Abdulrazak Lawan ti en to je chairman re nje Alhaji Mustafa Kobe ti en to je secretary joko na nje Alhaji Abdugani Alawu ti en to je PR joko na nje Sulaiman Simenti to gbogbo awon ti mo daruko yi egbe lo da won jo Prince Sunday Fagbemi lo se swearing fun won ni ti won je APC Kwara Central Elders Caucus lara awon ti gomina kan si ni igbe e la mi loye ni Kwara Central won wa kini yi ni Kwara North won wa kini yi ni Kwara South won wa awon ti won wa ri ki le mo npa won e advise mi e fun won ni grade awon na so opinion won the same thing ni Kwara South awon na ni tin je APC Elders Caucus governor consult won ni Kwara North awon na ni tin je APC Elders Caucus ti governor consult won and apart from that governor tun wa so nbe pe consultation won o duro ni state nikan awon omo egbe APC ti won wa Labuja tanjo mo Kwara governor consult won governor consult party ni state under the leadership of Prince Sunday Fagbemi ti Alhaji Mustafa Isowo nje state secretary governor consult won governor consult gbogbo ntin je 16 local government chairman party governor consult won governor consult gbogbo ntin je 16 local government council chairman governor consult won governor consult gbogbo ntin je councillors the hierarchy of the council all the speakers ni gbogbo sitting local government governor consult won pe kini fi wi so the governor ba se governor consult awon tin je obirin under the labor and to je woman leader loto so things won tin tumo si pe pelu gbogbo ntawon eyan so it's not left for governor leyin gba to the sample opinion ko wo pe okay pelu gbogbo nte so fun mi yi inti mo nferi wa mo wo eri je mi so lenu igba ti gomina kede ipe yaya seriki ni private success for mi temi yan layo t ti wa so pe keyin yoku na ke mo ko in force en kan step down tori ira form fe en kan nu hmm a wa ri pe ninu awon ti mo ni governor consult yi gbogbo won na ti drop press release lati fi support decision governor ti won de ti congratulate ambassador Abdul Fatai Yaya Sirigi to ba se pe won o mo si eh ko se ni ti o ma drop congratulation message lati so pe agba fun finally lori yen if don ti mo pe governor consult widely oni pe koda ninu awon gubernatorial aspirant governor consult won majority of them o ri pe majority of them governor consult won tori as at this morning ti nbe soro yi metala ninu won metala ninu 16 ni won so pe awon tele ipinu ti governor ti governor so lori pe ohun fe ki ya se ki o succeed won metala ti oruju so ti tun mo si pe governor se wide consultation
2: nkan te so yi aye ma wo pe any gomina kan si awon egbe agbagba jese bi elders caucus
1: yes
2: APC
1: yes
2: ke gun wa wata won si gbe seriki won gbe le
1: ma misquote mi
2: o ni ko ye ki so ti mo so yi any sunu awon base kai
1: no
2: any
1: sunu awon base kai mo gbo inti so
2: awon base kai
1: no mo gbo emi na record we be se record we inti so mo quote mi soro bi ma se so
2: ti gomina kan si ni wo yetin bayi won ya seriki lo gbon da won yoku lo
1: won so baun e si so baun fun
2: ki wa ngomi so wa
1: se ti mo en ti mo nso fun
2: ka ni lo to ni gomina kan so baun e
1: fara bale mo gbo
2: won sa wa seriki ka
1: fara bale fara bale gbo nkan temi nso fun e en ti mo nso fun e ni pe ton ba ni pe ko rate awon eyan ta ba te boya ni panel of justice now ani panel de yan mekan lajoku emi le fun ade yemi ni 5 ki baba to joko iko fadi yemi ni 2 kelo mi o fun ade yemi ni 9 kelo mi o fun Mr. A ko fun ni 0 so at the end of the day en to je chairman of the panel ni o decide ko ra won le tight ni mo se ni governor fun ya governor wo pe Yaya Sirigi o le ni o qualified 99% o le ja o le ma jo nikan lori 99% won le po ke governor wa wo pe okay eyin meta le ni 99 yi eyin merin le ni 99 yi ta wa lo kan mimu enikan na ni ojoko lori aga yen
2: boya
1: to mo quote mi
2: boya governor tele okan won nigba na itori
1: after the consultation won pada mu kan na ni
2: mo be lowo yi sin bayi on ba se kai
1: yes
2: kayin lo to governor kan sawon eyan
1: yes
2: o je ka won sile yen ni pe gbogbo won kayin lo to governor tele ke tawon yan so gbogbo awon tan daruko yi ya se dikin won gbele won ju awon yoku lo
1: ko se ni ti won rate below gbogbo won na below
2: ya emo se ya se dikin won gbele won ju lo
1: no
2: shege ni pe boya gomina tele fe nu ara won nigba na
1: of course he has ko so ko fe nu awon eyan soro emi o governor ni emi o eni ti mo prefer ni
2: emi wa bi pe gomina ko di pe ya se dikin won awon fe mu lara awon eyan 16 e so le kan pe won kan sori sirisi awon eyan
1: of course yes
2: yen ni pe awon to won kan si pupo won won o pe ya seri kilo gbe won kan lo to gbomina tele kan to
1: ma is very possible yes now
2: ninu osu kenin odun ta wa yi egbe awon agbagba gesebi na gbeselu APC ni ipinle Kwara
1: okay
2: igba to ma won ni soro ni ilu Ilorin
1: eh
2: agbenu so boya ile meni yi oloye James Bamisaye Ayenise
1: yes yes of course
2: ni osu kenin odun ta wa yi ni o
1: chief ayen latikiti I know him
2: awon ni Kwara North ni gomina we kan ti muyan
1: yes
2: mo si mo pe mi mo ba je te gbeselu yin
1: won mo gbo atejise to ka jade yi o ka de le ni because emi wa 24 hours mo monitor tin lo ni gba po osilu yi press return release here won so ni be pa won fe senator Sadiq press release to court yen ti chief ayen ni ka won so si be pa won fe senator Umar Sadiq lati Kwara North senator Sadiq ti gba o ti drop ambition yen eh o ti gba senate ni Kwara North so that atejise ko wa valid
2: gele mi ga bi ni
1: pe ma bi ni mo ti gbe olu lebi ele to mu wa yen to mu mi wa
2: egbe oselu yin
1: mo pe governor say wide consultation yen
2: eh egbe oselu yin mo pe e ma ni awon eneraki
1: yes
2: mo da pe egbe awon agbagba ise bi ni Kwara Central Kwara North ati Kwara south won wa labe awon aye ni yi ni o mo si pe awon aye ni awon na won fe pe lo si kora north te lo pe le o to so diki fise sile o no se gomina mo daladi wa nbe won se mu kan lo to gan ti awon agbagba so ni gomina gbo lenu won se mu awon le kora north
1: you see awon yoruba won ni in ta n basun on ko la n baji event a ma overtake so many things ni bi oselu so eyin te si oloselu o la fi ma so fun yin pe ko kan yin awa la mo ba se orin awon gogo mi tan ma nda ni olomo ba ni ko kan yin awa la mo ba se nsira wa ko ibi to ti kan yin ni pe to ba doro governance ama ni pe n ta n po ninu egbe wa omo ya ni gbogbo wa omo baba ni wa wait enikan o be nikan ja to ba jasiko ka play politics we play politics ta ba ya di play etan atun ki a ko se ni tin wa bi lojo me egbe APC abi PDP ah se ka se gine kan ah gine kan se prince ni gbogbo won la ma nkira wa te mo lawyer Abdul Karim abe se ka wo senator Solomon Mustafa te mo Tunji Buhari gbogbo wa la nkira wa so eyin abani wa ku mo ala jamo kinti yin
2: ibere ti mo n bi won ba se ka
1: so yin mo ti da ibere re now
2: APC oya awon kan ni corruptionist ni yin pe oro yin ta se ara won eni suru won ba se ka
1: mo ngo
2: e soro kan le kan wi pe awon egbe agbagba gese be mo su le APC
1: yes
2: gomina kan si won mo so pe e to da bi umbrella body won o ni awon aye ni yi awon na won fe kora north
1: yes
2: yen ni pe boya awon aye ni lo fe kora north
1: you see
2: awon central eni su era sakos ni central ni south ati ni north awon o fe kora north tin ti won ba be do seri
1: sorry je gin so gin kan fun e n to chele nbe ni pe personal interest oto party is the supreme and governor Abdulrahman Abdulrasaq is the leader of the party governor jenny kan to pe iko sele nbi egbe mi now they don't have opinion in the nbi opposition gbendu ni ati kudu meeting bo wa
2: eyin na opinion yin be ta kora won na bayi
1: ma gbo oga ati wa he give everybody a room kini opinion re out of nta ba form lo opinion na ni o ti mu nto fe mu now mo so fe nsin pe awon yan be ti won so pe yaya seriki la won fe awon yan be ti won so pe lati honorable speaker la won fe awon yan be tan so pe Solomon Mustafa la won be so ninu gbogbo nta la fe yi na ni governor ti mu se governor lo le mo lomi wa lati tani abeni ti o gba form ni governor mu wa in to fi mo pe opinion wa wa valid lodo governor Abdulrahman Abdulrasaq so unlike
2: opinu awon kan tin yo wa valid
1: no
2: any ta awon kan
1: no
2: ti yo lodo ta wa yi ti yo wa valid ti yo bi tumo
1: let me tell you one thing enti oba wa valid to pe nto ba so ti won wo pe o ni kankan so mo ni foro lo se emi nikan ni nbe nu ese ni gbogbo awon ti mo ni omo yegbe ta ninu egbe ninu APC ni omo yeda ti nbe ni se gbogbo yen ni governor consult ni awon ton mo pe amon tin lo to de mo pa ni disease fun look eyin sade eyin bere oro lowo otayan en tojo re na lo consult now to ma so fun gege bi leader to wa ni fati lowo ju anybody lo to de wo pe ko si ko da omo to bi ko da taye kain to gbe iwo fun ara e lo bi won mama won kan na lo bi won fun yo ni nto like lara taye ti kain di oni so in tin sele niye so ade ni pe ma ba wa ku mama aja APC under the leadership of Malam Abdulrahman Abdulrasaq we are one family mo so fun pe no 16 eyan meta la won ti lawon support ti gomina se kin ti yin
2: e soro kan le kan gba to bi yin pe won ni joba governor Abdulrasaq pe joba apase wa ni mo a bi yin pe igba won se ipade igbimo alase keyin eno osu to koja bi kori be gba ti mo wo ni isin bayi
1: to wo
2: eni suru mo o ka mi pe kan fe nuko ojo ke dogbon osu keji odun to koja oni ni ipade igbimo alase ipinle kwara joko kai eni suru o ba se kai
1: no awon tan send the message ma gbo jamison ma emi ma gbo mo
2: eh o ba se kai o ba se kai igba na eni suru o ba se kai igba na ni won fe nuko pe won a se atunto papa julo si igbimo alase ni ipinle Kwara to se dasile ile sejoba to ri si idagbasoke ohun ogbin ati ile sejoba to ri si inoko iyen ni ojo 25 osu keji 2020 endo dokoja
1: okay
2: o se pe boya whatsapp government ni joba yin se
1: okay
2: awon kan ni won mu ya seriki tori pe erun bayin pe
1: erun kini nba wa
2: ton ba mu awon bi bob abi sole mustafa won ti mo pe won ni okute esin la ko ta wa yi pese o yo sita ni pinle Kwara ni ko gomina won to je pe yo dasobo won ton ba ko metan pe sa keta gomina ya se ki fe wa se
1: sori one ko si enikan ti o fe ki ohun won ni o mu nkan lowo olorun me ni o fun se o me ni o fun won ni owo eyin yoruba na ni na pe won fun o mu nkan lo bayi eyan me wa to o wa ni men to fun o me ni o fun olana abo so into my ni pe teyan ba pe ogun ton pe ogbon enikan na lo yan layo no forget about it be cause gbogbo wa human being ni wa eyan de ni rin kori omo mi so forget about gbege se nigba ta won opposition gbendu ta le won ku njoba enikan lo yan gomina fun won they cannot decide for us and government is the leader of the party ada ri pe acceptability lori en ti gomina yan layo o wa commendable everybody lo appreciate ya ibe governor yan
2: awon lo dupe awon lo appreciate mo ti awon kan to ni nkan ti governor
1: si eyan lo teyan 100% 90% of the loyal most of my pe eyan ninu eyan 16 kilo eyan to su ko to di ago meji la ko to di ago meji a tun ri nu awon to ku na tawon no step down
2: ibere ti
1: mo to wa pe eyan 13
2: mo bi yin e kan ka ko lo de omo basika mo bi yin pe won mu ya seriki tori pe won mo e so de kan ba e pe igba ti te ba rin ori ami
1: ko se ni le na ibi ti wo wa gan iwa won ba tu di e won ba gbe nbe na
2: eni suru awon ba se kai
1: ehn
2: e mo bi ni pe boya gomina ti wo pe tan ba mu awon sole mustafa abi bola rewa o se se kan tan na wa di gomina papa ju lo awon sake eni suru awon bitibi to ti joba en na ton ta re pe ton pe ni napa ka gbo won lati abuja kan won so ma ra le awon ara ilu bo se nawo
1: sori ja so kini kan fun distinguished senator Solu Mustafa tegbon taburo lohun ati gomina
2: wa ni ward won
1: ma gbo se ti the senator Solu Mustafa o wa so fun wo abope nikan ninu awon yan pe mo fe wa ward Abdulrahman Abdulrazak tin ba di gomina aleyin le n pariwo pe e ma ja lo papa julo eyin te wa leri radio yi asi la ja mo e fa wa gbe
2: ti jari
1: agbemoja kan o si now gba yo ma sele gba mi si omi o to o ma sele now but ko n se pe ka tegbe wa lopo now e da wa atawon opposition gbendu ati pinisin e da wa dara wa e soro nti won se lana e ja soro nta se leni alawa ni wait ninu egbe ti wa APC under the leadership of governor Abdulrahman Abdulrazak we are one family Abdulrahman is our leader Solu Mustafa aburo re ni Yaya Seriki is the first son of the governor. And that honorable Solu Yakubu Danladi. Only head boy wa. So ani aja. Ore la nse kini ti yin. Ani mo ba owo ku mo.
2: Iyen ni pe gomina oberu pe won tan na wa di
1: obi. Nebo ni.
2: Ti won fi se Kwara Hotel.
1: Ma gbo.
2: O je pe ari aba akan gba lo ni bayi.
1: Ma gbo. Je ka so ni
2: fun. E pa lo to nbo.
1: Je game
2: to. Kwara Hotel Hotel
1: na ati request. Ma gbo je game so kini fun. O ri pe ijoba Nigeria won faye le daada ki gomina o wa lori apere iyun o ni kan ma wadi e awon commissioner o ni immunity ti gomina ba ni for several times ni won tin release pe ninu awon state to ye pe won we won yan kankan lori oro eto osuna Kwara always be among 1 to 5 to be transparency o lawon ajo en tan ma nse ni every year lati gba lati 2019 Kwara abosi number 10 ri so you understand so if you nle one senator Solu Mustafa ko ever o ri pe the last time ti Tunji Buhari to wa si ori radio yi it is so for na ni pe Malam Abdulrahman Abdulrazak at the senator Solu Mustafa ko si ja laarin won
3: Abdulrahman Abdulrazak is our leader. Kini ti yin anywhere yen fi wa le te ba bo sa gbozelu e mo bo ani afawa ati awon opposition gbendu ati pinin sinle e ja so ro pe bona fi kwara le si lana ibo ni kwara wa leni
2: mo bere bere kan le kan mo be tako mi mo ni gomina se ipade o se ijoba apase wa ni so la sutor ni won se pe gba won se ipade keyin
3: emi ti do
2: emi fi mo so fun yin pe won se ipade keyin lodun to koja
3: ni kedun se kedun sojo keji lo tun ko
2: no no mo ni
3: o tun ni o ni osu keji odun yi
2: mo ni osu keji ojo kedogbon osu keji odun to koja o ni won se ipade keyin ta ko ade nisi mo ra pe yo ba se kai a soro nipa aiso yo kan ton lede pe won ni gomina pe won ti jowo sile fun se so Mustafa fun ipo senator Eka demu ari laaro yi mo fo je ki
3: ko siro nbe ta ba de
2: ta ba ti de e gba mo le fo lekan si mo kin pe eku ikale.

0: Senator Saul Mustafa won to sori line ko da mo ni video ya kan ta won journalist interview ko si bi won so gbe ta le fe dibo fun Senator Saul Mustafa lo hun fe si Senator Saul Mustafa ni won ni ka won wa si tori pe won wa nu awon omegbe Senator Saul Mustafa to si jo megbe APC so won fun won laye ki won to lori line so ti ra de ti election yen but along the line election law consultation si in law at the federal level and at the state level emi yi ti mo je SSA political gomina lori oro oselu governor ba mi soro lori e yes
1: eyin
0: yes gomina ba mi soro lori re
1: kan ba yin so
0: ipe in tin lo ni kill advice re agba mi soro lori re mo de ba gomina soro
1: pe
0: lori re dan igba mo ba gomina soro tan gomina take ipinu won ipinu ti gomina take o se de dere oro ti gbogbo eyan ba won so willingly gomina ni mo yonda senator fun aburo mi distinguished senator Saul Mustafa ko continue we se tin ba lo tori pe
1: gomina
0: bi ma gbo tori pe governor ti so town without number pe awon wa build the dynasty ni Kwara yi awon e senator olori ti o build the dynasty gege bi ta won ta dismantle ti Kwara dismantle ni 2019 awon wa sejoba ba ma sejoba awon ta awon face business awon awon si ma da social ama pe emi ni wa ma dictate who get who what no so asi waju to je national leader egbe ko le ba gomina soro ti ko le gba nkan ti lowo gomina ati opolopo awon eyan ti won ba gomina soro oni emi ati senator Solu a nija e ogba mi ni leader gege mo se je gomina Kwara time without number ni awon eyan ti so now to mo jule ti senator Solu Mustafa na si ti gba senator pelu pe thank you our leader
1: enu ya mi pe eni gomina bi yin se ko lori eto yi ga Saul Mustafa ga study so nipa e mi o gba pe son gomina wi pe eyin won so pe ki gomina jowe fun Saul Mustafa
0: na so le ram leti nkan lara nkan ti mo so npa senator Saul Mustafa
1: e ma so bu so Saul Mustafa wi pe a kan fe nu kan wa de pe so wi pe
0: so bi mu so ya so
1: eni a kan fi enu pan ni pe ko to be
0: to be se kini ko to be ko se kini
1: pe won fa ko yo pe ma so pe awon ti gbiyan ju o se parliament fa awon eyan
0: ehn mo lo gbiyan ju
1: eni ene e parliament ki te yen gan se
0: of course mo duro leri yen now
1: mo ti bi eni suru eni suru eni kilo se gan te ni ko se ri
0: yes
1: pe lori egbe gan fa ko yo ju lo
0: yes
1: gomina wa bi eyin pe tan ko mu en te bi ko fa ko
0: tori pe mo gbo one awon meji yen pere ni won ra senator senate form nto ba si mu ton ni pe emi o se mo eni to tele na ni o se mo wa le pe eni ti o gba form kan fun you see one thing ni pe taking clear en kan kan ton ton so ko so yo ti mo worry eto yiri ti mo wa bu senator Saul Mustafa pe aboju bayi oro oselu la so
1: en egbe emi
0: ma gbo yes ko si kan to buru bi yen na mo ti lo re mi ni sebe an to da na olori ele yan ma n pe lore eyan now se ki se were ni ki n pe lore mi ni se ni ti o se kan ri ni ki n pe lore
1: egbe ni
0: wait now iyan you see e ojo eri eyan ma n ba eni toju yan lo sore eyan ba eni ti o to yan yan fi n sore but I still maintain
1: pe egbe ni
0: of course yes e mo ti so date of birth mi ah so you see sorry one thing ni pe egbe wa a so pe we are one big family mo ti so friends n pe anytime ti Abdulkarim lawyer Abdulkarim to ja be sin ka wo Senator Saul Mustafa to ba ku lere eto a fi ra wa se yeye yo send the Snapchat si mi emi no reply re pelu hobby is wait ma on wo date your cancellation je fi o si so faraye I don't lie
1: e kin paro
0: of course yes
1: I mean ma ro pe won ni se kai won ni ro labi ni
0: won wa wo pe olosedu especially sori awon position yen in that foju won ri ta fi le won ko njoba
1: eh
0: won o le soro wa dada
1: eh
0: oya wo
1: ba n gba fun yin
0: wa ko wa wo wo date yen ko wo en tin be lori re ka uruko yen
1: eh lawyer Karim Turakini yi
0: aha ki lo send si mi yen
1: ojo etin yi
0: o date wo ni
1: great ni kan mo ti o 2023 mo wo yo
0: ni sale yen yen ti mo fi 2023 bawo
1: Friday ni kan mo ri nbe
0: oro last week mo so fun eyen
1: tori nkan ti mo April mo ri kan yi April 2024 mo ri kan
0: boya ni last one ti mo fun eyen
1: o kan Friday ni kan mo ri
0: nbe
1: o let us see
0: let us see mo wa gbe phone wa
1: let us see nbe
0: mo so fun pe o ta ri nkan to send si mi Friday, it was or last week Friday.
1: Oh, by Instagram.
0: Same so call me.
1: Ah,
0: they say call. Or in Snapchat, we send him. Oh, so you didn't send this brother. So we are one. It's my very good brother.
1: I'm watching November being very
0: kind. So both of you, Ane Aja.
1: Ambassador.
0: Yes.
1: See, eh, you know, Barry, pe gomina. Pe na la ripi simple kwara kwa le. Very weak leader. To di pe fun apere ah saju e fagile oruko awon yen kan awon ye awon to DJ fun joko igbe asofin ni pele Kwara House of Assembly. An ka de pe e ko fagile oruko won pe won ni DJ ni beyin beyin. E pa so pe kan lo DJ. Kupo ba mi gan oro ta n fa kule Kwara gan so pe Abuja Ladi Tami. Yen ni pe enu gomina kai pe sin pele Kwara.
0: Tori oro furugba agbo ni e. Abi ko si je oro awon opposition. Ti won so fun o tori pe
1: gomina le
0: ma gbo dona won ni gomina o ti le it's not possible because in to da follow ni pe ko ni soft mind for everybody gomina ko ni party gomina ko lo yeyan wa lati Abuja gomina ko lo se screening fa won eyan ta nso yi so at the end of the day ton ba gege bi leader egbe ton ba wo pe nta se ton ba lo le fi han o le pe look ngba te se pe gbogbo awon te to won ra form yi ke te pe boya iwe ere o pe ke te pe boya kini kan se ke te pe boya ta ba fa kale at the end of it to ba win election won le wa gba position lo re true court ngbe we to gbe kale ko wa fali ko se gba to ba se pe gbogbo won ni won we ti won yan kankan e fi won le ki gbogbo won lo contest now to tell you pe governor so pe ni gbogbo awon ti won wa assembly yen e ni prefer candidate tori governor ti so pe in wasibi lati wa build the dynasty
1: se
0: magbo ni bi egbe latoko gbendu atawon pinisin awon form kokan la won fi le na ni pdp
1: o kini kin
0: pinisin la won ti won ti roju to baluwa fo aba sibi to ba wu ti man jaun
1: ewo niyan
0: ni adc so awon so ni bi tegbe awon gbendu yen awon pdp e form kokan to ba ye leyin ti gomina tawon na yari at the end of the day en ti brother mi ba si fa kale na ni ose
1: gomina finance awon finance
0: no oh gbo nkan ta nso ni there is difference between my preferred successor than candidate you wani abo gbo o so ri pe yato meme
1: se ro pe
0: gomina eni ti mo yan laaju ameyin yoku na e continue
1: se ro pe gomina kan lo to nko josun ge ba dari ni
0: ko ka josun lo se gomina se gomina ko ara for me
1: do kan dadi yen dada eto wa se lojo wo bayi ton mu ya seriki yi an ko kan di se tele ko di pe
0: governor nla di for everybody pe proof what re
1: kan no won danu
0: no go se no danu iwo nu yin lo iwo nu won na complain mo gba won lo lo gbogbo ntora form pata gbogbo won na nje on tan yo na tan we tan yan kan kan li won na
1: ara le kan wa da so jopo tan lo on 9752 lo jopo tan lo na 3752 lo jopo tan lo lo ro to ni ka ma tako eni keni ka so re mo lo abi e ko jumo
2: ele ka ro
1: oruko yin kan mo kan mo
2: Okay, Taiwo Ọlọrun yen da la ka yen ro.
1: Mm.
2: Ya oko oruko ti mi ni afasa yin la tan ke todo.
1: O ye mu kamakama akọ wa ti lo.
2: Ya oko ro mi na. A je dupe lo ro mi na omo ba se kai. Oro ti won so pelu mu ti sori mu so wa latẹyin wa. A dupe pe won ti n ko je. Because won ni ajo da ji bi omewure. Ajo da ji bo mo mama lu. Lo di jo mewure lo. Number 1 yen. E keji, se ya dupe lo government na. Se sori mu so ba. Ah, eyan la ni won ninu lorin o. Ti won de se to da. So mu wa dupe lo Abrahman Abrasai. Ti pe won o pe ta ma lo di go primary. Pelu Solu Mustafa. So mu ta ma be yin won le le o. Don be tete withdraw.
1: Won
2: o ma ba se kai. Te ko no so pe Solu Mustafa. A de dupe ni won ko je. Alhamdulillah.
1: E se gan fun oye yin. Ah, eni yi David Williams. Oni a mo pe Governor AA. Pe won kan tan awon eyan Kwara North je ni lati ri pe won wole sa keji e na gba pe won kan lo won ni
0: opinion ti e lo so awon Kwara North o so be
1: be an fibo so be te baya
3: na ko possible
1: only fibo para
3: so no would that that one mother that government at say e ko not one iru e
1: e ko jumo ruko yin o
4: e ko jumo ruko mi ni se buari baluko adin lati lo atiran igba jawo tu aki aki oga shayime seri do sele ni pe olohun ko ni ofun wa nigeria ata fe ni kan le ate ni kan drop o ipo kaluku ni ofun kaluku de po bi to nwa
1: Alo le bi to je mo yin lowo awon bere wi pe ta gangan ni omo ye gbe sele APC fun anagbogun ipinle kwara ti so
3: Senator Soli Mustafa
1: ni won fun bayi e kojumo
4: e kojumo
1: an gbo yin kama kama
4: engineer ni so lati ilorin o ki olufeto olohun le beto je mu gbadun be ti ba mi je ki omo basika imo pe gbogbo n ta won so pupo nu oro omo basika iro na npa nitori be kan omo basika salaye iyato to wa laarin that hadin day ti mi ati mo fun e tawon yin na so fa won o pe mo ku ara latana ama n to kan si wa ni pe oro si wa lo wa omo ku ara bayi boya n ti governor ba patale ni governor olohun se igboya governor na ni
3: kwaro ni para seyin
4: Kwaro
3: ni para seyin e mo pe PDP lele yo opposition gbe
1: e ka soro otan
4: pe nitori pe governor n ba ko puse won ni awa pa pe nitori pati governor
3: ni governor pa kale amo ama ati gbe olohun so wa e gbe opposition
1: gbe ndu lele yo ba won ke so li pasi bu ana
3: ah ni para sana ni pada ah ni pada
1: e pada wa ati pari kini e wa so isojoba e toro ti pon le ka so ko pa julo e tabo ah eni yi be lati kule nde won ni kani gomino ni ebo leru ni won se fi ontelu enikan won ye ke bu won kan wa se to dibo commerce yo ni
3: gomina na lo ni ka won tan fi po kan so pe mo kun ya se gomina lo ni kan na fi le
1: e ko jumo
5: o alagbo ladede lati zango ni
1: agbo yin sir
5: eh mo won ko dupe lowo olohun mo se dupe lowo governor to wa wulele drop fun mo salu mustafa
3: e seun
5: so olohun ni begbeje olohun ti ni bawe mo yin na je o
3: amen
5: ogbon te fi to para se ti to fi dunwo olohun fi fun yin o
3: amen
5: e seun god bless
3: e seun go
1: e se gan fun oye tin ah eniye abaya yusuf lati aga kasale fulani won ni ki awon mo egbe oselu pdp ke kan lo gba card won kan fokan bale 7 ko won na apc
3: awon ti won lo lu dj
1: tani won ti
3: won se gbo ko sen kan kan to le na ya se ki nu gbogbo en te gbo awon mararun ti won
6: hello
1: e ko jumo
6: e ka ro
1: an gbo yin
6: wale lati opa garage
1: e mu kama kama
6: well olohun o ya mi lenu pe bi awon olosoilu se nsoro abi bon se nse won mo pe iwaju olohun na ti nsoro ni igba kan governor so pe won re ni enikan kan lokan o tun ya ni ti won wa fa enikan kale seri awon nkan te nse won eran ti pe olorun wa o olorun wa ti nkan je meta ko je pe ibi kan soso na le fe mo dari e si ko je ko ri be o te ba fe ti fe wa ni to to eni ti o ba ti lowo lowo pe ko o ti ke se o ti ti o ti
1: e se gan fun yin ti won so pe governor gba kan na won eni akalayo
3: yes
1: won pada koro won je
3: governor ko je
1: ko yin
3: to ba ipo le to ba ipo yu enikan layo ni pe yo deny awon yoku ki won contest kama contest but governor o deny eni kankan bi ko mo contest
1: asugun ti won fe won di so
3: nti governor so ni pe eni to wu mi
1: won
3: ye won tin ja won o deny gbogbo awon yoku lati participate
1: e je ka gbe pe yi e ko jumo
7: hello e ka
1: wa e ko jumo
7: adama diwon lati kelele Oki
1: SSM o te gba. E ma tapo kan ikeni.
3: Mo pin se mo pin se mo. O na gba nbe lojo omo mi ni SSM mo.
1: E ma tapo kan ikeni.
3: O na mo. O gba nbe ni.
1: Oluwa seun lati ga kan bi lati pe wole. E ma tapo ku alejo so have so.
3: Enu gba se mo ojo je ko ri gba.
7: Hello.
1: An gbo yin kama kama oruko yin.
7: O ba ti so. La ma lo so lati jaya. Olorun wa pelu yin ko ni ba Adamant FM. Se yi awon lo se bi to ma fe ran yan ni se to ko yin. Awa awo ma ti o ni fito o na aje tele lowo o n luwo ma ba se ka yin e o wo lati
1: e ma soro ti o ba kun gbese nikan ni ah ni whatsapp wa oluwa seun lati ga akanbi won ni gba mi pe google pe ko kin writing gba mi won ni nkan na ti fi internet wi pe google ni update e
3: iyen ni pe en tin so fun onu
1: iyen ni ibere wa ni pe iyen ni pinle kwara won se pade gbimo alase pinle kwara won afi internet
3: ma gbo so di jegin correct ke kene ka fun there is no anywhere ni nigeria koda te mo olulu federal capital won e se cabinet meeting every week once in a month na ni ke to once in a month gan e tun se dedan
1: ẹja lọlé ẹnale tó alọ lónìí lórí ètò ẹbá wa dá sí ní kàyín dáhámọ́lẹ̀ 3.7 tó wà ní ìlọrin ní ìpínlẹ̀ kwara adédọmi lónìí àwọn ni ọmọọba sulaimo sikai tí wọn jẹ abẹsẹkáwá àgbà sí gómìnà ìpínlẹ̀ kwara lórí ọrọ òṣèlú kẹta wò lónìí ó ní ọrọ mímú ọmọye díje fún ipò gómìnà lábàṣẹ ẹgbẹ òṣèlú apc ní ìpínlẹ̀ kwara tó taiwo adéyẹmi lórúkọ mi ó dàbọ̀.

0: baba wa lagba yi won lo ti won asubu di won lo ti won basaru lada nba won lo ti won
1: sheikh muhammad buhari ibn musa jiko bi wa to de o yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala petepete wa siti tabara ni tabara oko ashabul janna ijo awon eni aljanna awon wo gan lo ma aljanna kini wa ise se oro se sito le gbe ni aljanna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kan diamond 88.7 fm ilorin sheikh muhammad buhari ibn musa ko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro olohun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si thursday na go ba kan la owuro sa go meji la osan lori kan ni diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola ashabul janna pelu sheikh buhari o ma musa ju ko bi wa bismillah

0: won ma wo wo asikalu won ni to seu e ti afa yi tun wini na e tun tun wini afa mo na o wa wo ya pe to ah oro oro kan ja rain rain yo face inu yo wa joko bi magaji fe kago oro kan ja rain rain e a wa so ni se gbeji baba yi ti so tan to ada kenu yo ma panu la bi gba tin mu ton ton e ma se ba un ma e san bo afa we wa islam oro se lui on la fe dasi ah a ma saaju gugu e baba fi olu olorun ma palekun
1: amen
0: olorun ma da oro baba fi olu
1: amen
0: dakun olorun ma ta kaka baba fi olu kale lori are
1: amen
0: ma ja modi o se ati gbogbo en to ba saami fun baba fi olu ati gbogbo olorun wo la won ti baba nsanu olorun wo san baba fi olu jale yo ti sanu e lori awon me okowore o si ni jona ah gm wa ni ni diamond 8.7 your shining supreme station ta wa nbe yi dakun olorun ma je tu o daru ma gm wa lowo o
1: amen
0: ma je tu o daru ma won lowo o
1: amen
0: baba wa pa oye depo dakun olorun baba se dada fun baba na
1: amen
0: baba wa pa oye depo e fo kan bale nipa ife olugbala ki yo sin kankan e fo kan bale paso wa akiyin po lowo bo tin ni wa nu onirun kokun wa olorun jo da fun gbogbo ati gbogbo awon osise ati biola oro won jo da fun awon moyin la albarika be la la baba wa ton bere nu gate nte ma je te ma mu olorun ni fi won yin e ni sare ati gbogbo staffs pata ni da mo ni ti ko se ma yu awana lenu ori na
1: amen
0: en te ba fe wo wa lori facebook pe ah radio yo ti olorun e ja ma wo won gangan ni ah lc diamond 88.7 fm e click e e ma wo wa kadara ba tin soro yi oro won jo da fun gbogbo yin gbogbo ti tin gbe to se abri janna ni gbogbo gba eyin iya won ni iya won ye pelu kele eru ni iya wa ya le kan le kutu ni iya wa ni alaye ni gbogbo eyin agbalagba agbalagba tinu yin ma dun baba tin soro bayi dakun olohun je ma riran rewo lara awon omo yin ola qur'an ma
2: ti mo gbo
0: lesa gbogbo awon ti mo gbo wala nsa dua fun
2: won wa ki awon to yin ti bere awe lati gba ti
0: osirija ti bere
2: ti bere aki eyin e
0: ku se aki eyin e ku se
2: olohun wa ki awon ti reti pe iju ara vale mi ogba
0: ara vale mi ogba
2: awa kan be
0: bawo olorun je da fa wa na awa na ku pale mo yi una ola qur'an ola azim afa wa islam anu osilu nigeria nse mi e wo mo tin nara mo ki bi primary ni mo sin lura mo ki be ba wo teko be ba mo tin ju oko be ba mo tin ju odidi sia
2: e jin bebere bere kan en le saba bere kemi no bere
0: e bere
2: se tori wa na fi nja
0: Abe was down to riwa na ni.
2: Eto ki kire si o fi de.
0: Eh kire si o fi de. Ni won fi nara mo.
2: Epo fi de.
0: Ni won fi nara mo.
2: Won mo ko awon mo lewe mo.
0: Ni won fi nara mo.
2: Allahu
0: akbar. Eh roga sister tun won dulo gbo mo so ni. Eni eleni. Won se be eyan nla ni. Won wa ni ko ade to aya re. O wa ni oruko ohun ni Oladokun Kenekan teacher lohun. Afa was lam. O da ko ti sa bayi. Won da dubre de won geri eja won si gbe kale bayi
2: kilo si sa si
0: ah e gba wa five hours lamb won tun su okan won di owo ese yin owo so funfun won di owo ese yin won di ese won e kan na won geri ni he
2: oro ti panilekun
0: lo oro ti panilekun la nso lowo yi awon ajo ba wa won mo bo won si le get yi won
2: awon
0: omo olomo nbe lowo 32 ni won ko logo ma so ta wi ni esi ele ogba ti meji meji le logba
2: lawyer state
0: lawyer state won be nbe bayi lowo won afa was la won wa na obirin kan iwo pe won wa npe ejo won ni rara you go die for here
1: wa
0: la bon ti winu you go die for here because your people are not serious pe awon eyan ri o seriously obirin olobirin obirin ni tun wa itiju olohun tun wa nbe lara obirin re pe kini won na won tin na to koja so gbongba ya re ni wa fowo kan gba igba ko mo gbogbo eri gbogbo eyin ton tin na igi ni oke se royo igi eyin alase wa eyin wa nlera yin loko tori wa
2: igi ti gbo te ndi te fi njan ko ye ke eri gbohun di
0: koda won pe lodun iko sin ti jebo affairs security is
2: sele lowo won o ye tun
0: won itin sele lowo eyan ni won ko eyan ni won dunbu yi
1: ah
0: eni won duro yo state yi eyan ni
2: boya tori imoju to awon omo na ko ati gbogbo ti se lona fi nei ni e ma lura yin
0: emi wa wo pe a ka wa na o ti e wa gba ijoba moran e dakun bo be ajo pe ma ko soja mewa mewa si gbogbo ilewe te ma ko gbogbo soja mewa mewa si gbogbo primary school e dakun e sanu awon ojo la wa ni won ko pamo yi
2: e je tun wa wi kankan tori awon soja won na se nti awon soja o mu lowo ilewe yi si awon tohun na se ru se ti won oju ti won
0: se oju lo ah nti awon tohun go boju lo abe was lam te ba ri won bi gba won ma lo jagun mo ni
2: olohun ja ri won
0: olohun o si ni ja ri won koda

0: awon adugo mi nbe nlo nisin won ni ke yan ma gba be lago mesan won tun da ko adugo na won fe da ko ni won na yan ma gba be lago mesan o to o la iko awon tin fura o olohun bo la won lo
1: eyin si fe digbo
0: eyin si fe wole
1: ah
0: sa omo ya wa si ni
1: eyin e jajo
0: eyin e dakun eyin je gbo wa nle eyin oloselu e jajo gowo ye wo lo ye ka mun be ni
1: e te fe digbo un gan jajo
0: de jajo jiri ewo
1: e ba na le fe digbo le leri
0: e ba wa te pase le lori na ni e ba wa te ma bo ta mo ko yes governor kini ni bo ni
1: ati awa lokan ati awa kokan
0: ati awa lokan ati eyin ko lokan
1: e dakun a ba
0: e dakun se yi tokan ni
1: eyin e jajo ro owo
0: eto asa habulu janna ni diamond 8.7 so fun wa pe eyin ijoba wa e mo je aran tokan
1: jajo ro owo
0: awon eyan won ma njigbe yi eri ke mo so ro kan jojo labi awada te ba wo awon eyan tin dari Nigeria yi te ba pale mo won bi ma ma marun se mo ke won ya si
1: e mejo da ba won te fi ya si
0: e mejo da ba won te fi ya si omo olomo nbe nbe
1: afi won gbe eyin ni afi won ji eyin ni
0: awon onise bi muslimi benu won elesin mi na benu won
1: omo ya kan na ni wa
0: omo ya kan na si ni gbogbo wa
1: ya kan na ni wa
0: ati christian ati muslim gbogbo wa pata
1: ajo wa nulu ni
0: ajo wa nulu ajo wa labi ase ni ke se pe ase christian la mwele yin pa ke se pe ase muslim la mwele yin pa under ase kan under umbrella ase kan ni gbogbo ajo wa e sanu wa ijoba nigeria e dakun e wa be ti se se machine tututun la wa kini yin gun ti la lorun be lare machine tututun e lo si tututun gbogbo ni won lo fa e dakun e sanu wa
1: awon ti won ma sese ko yi won mo pe nbo fa
0: won mo pe nbo bo la baba ti won du itisa ti won du iko mo pe won ma du won lenu se to mo si
1: eyun ko ni plan re
0: eyun ko plan ohun na eni eleni olorun ko ferijin e dakun e ma sanu wa eyin joba e sanu awa be kunu won
1: yin wa nu class e ma wo fe to fe to
0: e ke yo wa nu class ko ma wo fe bo ba ti e lo tun wa ni ban o gbe da nu class in ta won gbe bo ta yo ti won gbe ko pa
1: ah iban
0: iban kan ta ba yin lati ta yo wo gbogbo le lewe ni
1: ah ile to duro da tele
0: e wa wa awon mo lewe awon mo keke kaluku wa ngbe ti egba japa japa kaluku wa nsa papa
1: ah olohun o
0: won wa ko won lo bayi won be nu gbogbo pelu won nisin
1: pelu lowo nisin
0: oluwa o mo sa wo la ba tin so lori eti ahasa eto ashabul janna loni olohun wo la awon mo ya wa ti won be le re lowo bayi mo sa la wa lowo hila hilo olohun ba wa gba gbogbo awon eyan wa tin be lowo won wo olohun lagbara ati gba won mo sa ba wa lu agbara won
1: o si ba wa pin owo aburu
0: yi o si ba wa pin owo aburu yi ma ba wa gba won ni ba wa pin ni
1: wa min kulli karimi
0: eyi ta wa ni ta le se nu
1: ti ba ngbo kulli allah yunajikum minha wa min kulli karimi
0: ejo ba ti digbe eh aba allah
1: kulli
0: allah yunajikum minha
1: wa min kulli karimi
0: wa min kulli karimi
1: ta ba wi kan si ni ka wa papo si gbogbo ti ba ngbo ka kese ni la fi ko lo
0: dakun
1: sanu wa kulli allah yunajikum minha wa min kulli karimi
0: e da gbogbo ti ti ngbo wa le e wa ke bismillah ili la fi la papo
1: bismillahir rahmanir rahim ila fi quraish إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: أبا والله وري والفجري
1: تو
0: والفجري نقول لهم ويبي وني أقسم الله بفجر يوم عرفة وني فجري يجو عرفة وني لولون في بورا لأنه يوم شريف tori pe ojo to gani ojo yi ni ojo abiyi ni yata wajja la hujjaj tawa la rafa mo daju ko ila jabal arafati lili waqfati
1: lati duro me
0: lati lo duro la rafa won to ani ah ah aw abi aksama bi fajri yawmin nahar abi won ni al fajri to lohun wi won o tun o fi bura fun ojo ta gunra erin kan لأنه يوم عظيم تربو جوني أجو توتوبيني يؤتي في الإنسان بالقربان
1: أجر أكبر
0: بقبو دادا تيسي إنا تيبا أني أتيفي با بقبو وموا والليالي عشر إيا لعشر لحوائل وانو بولون تواني والليالي عشر أتوان أجو مي واكا
1: أصلاً وفسيري
0: أصلاً وفسيري أفوه واسلام منس الحجة نوس الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد انت مبلت ام قلت أصعب جانا قلت يوتا وإن أني صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: ولا نبي واوي باي ما من أيام العمل فيها كسنو عمو جوكا
1: أكرم كلا ليالي ناسي لولون وي أسي كاتولي بوي وي أفكا نبيو داسي
0: آه إبالي نسي Sheribam
1: ki lo fe so nu alqurani ti ojo ranyan ni abi ese bayi ni ti se pa nabi lo pe bayi le si
0: Sheribam
1: te ba ti se ba nabi ti ni ese e ni
0: nbo se pa afa agba nu
2: eh
0: afa agba gbogbo aye nu
2: e ba ti koro si lenu eyi te ele fe yanju na lo ko le ri yan
0: e le ri yanju afike pe follow ta nabi muhammad
2: mo ko wona ni pe anabi
0: bo ti ri nu ori ko sinu ojo kan e wa sise nbe ni abdulmin ashri salhija to wa le lolaju mewa salhija ilo fakila ya rasulullah awon ma ke wa nabi awon sahaba olon bu ala albarika awon ma ke won si olon nu ni direct won ba ni iwo ti si olon iwo afa wa wala ramadan ko ati ramadan na
2: eni ti o so ti o ye won won bi lowe
0: eh ah
2: eni ti o so ti
0: se won so saarin ni
2: eni ti o so ti o ye won nu
0: won wala ramadan
2: si koro si lenu to iwo to ni na mo ko so nabi lenu mo po ri mo won be o
0: nbe o
2: ah nabi nbe laye o
0: mai gbe nba ta ri mo a le follow nkan to
2: ko need
0: ko need ta lo so ba mo bi o need
2: o de o need
0: o need o
2: mo so
0: fakala anabi wa down lohun eyan mo keu bal amal fi ramadan a ama iseri ise no ramadan afdol olola afdol walakin hadhihi alayyam hurmatuhunna a'zam apanle inu e otobi otobi warawa an ibn abbas mo wa gba pe omo abbas ona ni an nabiy sallallahu alaihi wasallam ola nabi wa muhammad ohun lo wi odu e lo won ti gbo o anahu anabi ni al yawmul ladhi ghafara allah fi la adam ojo to lohun feri jan nabi adam baba la baba gugu aye ni awwalu yawmi min sulhajja ohun la kokojo
2: o su sulhajja
0: same go afa waslam
2: ojo pataki ni
0: elomi o mo yi e bo sawe meji wo na gba nu e bo se yo kan wo na gba nu e
2: awon azikaru nbe to ma se sara nbe to ba lowo lowo ore na fun yan
0: man sama dhalika alyawm ene ba gba we ojo ni ghafara allah lahu kull dhanbihi
2: allah
0: olorun ni gugu ese to se emi olorun moju ku
2: eyun na to ka gba
0: eyun na to wali yawm thani ojo keji inna zilhijja ojo akoko mewa re yi istijaba allah du'a yunus nbe olorun ti gbadu anabi yunusa fa akhrajahu min batn alhut olorun wa mu jade kunu eja wa man zoma dhalika alyawm eni oba gbawe ojo ni afa wa islam en te ngbo wa nle kana kaman abada allah ta'ala sanatan ora gbe osilon fodukan ema wo fodukan ti won wi ni wa lam ya'sil allah fi ibadatihi tarfata aynin
2: ta ni ka di yuka
0: ya ka ya bayi ko selon rara oro masa se wale ni re o
2: oju kokoro li yoda won so oju kokoro pe esinu mo joku oju ro ku mi mo pe ko se nkankan
0: won se nkankan jare ema wi ba won
2: won ja rank yin le ri
0: un won ja wal yawm thalith
2: won fe ke de waju olorun
0: afa wa waslam
2: na'am
0: ojo keta nu salihija allazi istajaba allah fi du'a az-zakariya ohun lo long gbadura nabi zakariya zakariya
2: olorun pelu e ti fo mu bi te diun
0: oya
2: e bi te
0: mo ti bole
2: ogun ta ngbo yi nisin won si waliju kokoro asiko yi awa gan lo e ka ka ma si bada kopo ka sumo olorun kopo o gba won agba ko yi ko olorun ba ko ku nle
0: ko ku nle
2: isi imagine yo ga si waju olorun ni to ba di sasiko yi ti eliyo yi ko yeleyi ko yeleyi eliyo mu eliyo mu e ma je kesin o daru melumi lowo pe ati e mo ita se mo nbe alai ni kan si si po lai
0: won si po dada
2: elumi o ve kan si tele
0: nbe ni eni o mo so ti o nwa to mu gan mo pe o mo
2: won
0: be laye
2: iru ita ngbo yi ni si won fi se bayi se bayi e fi gan waju olorun ni
0: e ra isa won la je gba laye mo olorun ba ke won won gbogbo eyan mo ya wa e je pade yi di
2: eh
0: Allahu Akbar e je pade yin di lori ntan gbo won yin
2: e ro na ba kan so yin na la ro
0: mo ni lori gbogbo ntan gbo yi babo ni e je gbogbo wa
2: injo na ti baba se nbe won so to kiri la ngbo won ni olomojo dododo wa ni
0: olomojo dododo wa ni baba n wi be njo na
2: bo n ba lomi fe de won ni e je pe olorun ko ni de
0: ko ni de baba wa do won wa gbe bismillahir rahmanir rahim asiyibai eto siyibai
2: awon kun tun wa saaju awon mama gba lo
0: so awon mama gba ni tun wa saaju ke se baba ni o pe ngba ngbe emi mo pe yin emi na ni
2: e wa ku nbe tan kalu ko mo lo fun awon bara
0: e mo lo fun awon bara lo baba wa la ja gbo won ni gba nkan kajo pe won ma pe tori owo won to fi ko alo be
2: la mo lo awon ta mo lo mo nu
0: awon wa ri kankan se nisin awon bure ni
2: ifaga yaya lo ku
0: ba awon fagbada ya mo re ni lorun awa nbo mo lu abi omo ni keji je
2: amoju to nbe nle
0: awa nlo moju to nti oye ka ti eya si eni olohun so ore fun atimo pe ohun lo olohun se fun ni ti wa na nbe nle baba binu e yo se fun wa ko le to baun o si da kadu kuro la ti e asan jeun bo ti tobi to loke amo ye kekeke kan si nbe mo si jeun gbogbo e ni nje ira nje gbogbo e nje olohun o da ti enikan duo e an binu ara yin e n bura yin e n fa so ya mara yin la gbogbo kaduku ni olabo atawa ateyin abombo abo islam ni pa ti sakari ya yi man so mazalika al yawm eni o ba gbawe ojo un ni istajaba allah du'aahu olohun ni won gbadu ate na wal yawm arabi' ijo kerin ninu osu salihija ta wa yi al yawm allazi wulida fi isa won lojo tun bi annabi isa man so mazalika al yawm eni ba gbawe ojo ni nafi allah ani wal ba'si wal faqri
2: allah
0: airija airimu ile koko ifon pinpin atosi emi olohun won yo ko fun fakana yawm al qiyama to ba tun wa di jo al qiyama eni ni ma as safarat al barati al kiram be mo be pelu awon alapon leyan awon eni yi awon eni abi yi bi ti won to manu ni olohun sa se be fun wa o
2: amin
0: wal yawm al khamis afa wa salam ojo karun al yawm alladhi wulida musa on lojo tun bi anab musa alayhi salatu wassalam man sama dhalika al yawm eni ba wa gbawe ojo na bari'a min an nifaq gbogbo nti jejagbajagba po ki randanadan emi olohun won yo ko nbe awo azab al qabr abi be insi tun wa so
2: bi
0: yasari
2: ni sen kan be
0: ti oni sen kan be won yo wal yawm sadis afa wa salam ninu osuta wa inu ijo kefa
2: ojo mewe 110
0: ojo mewe wa kokon ni 10 yi o wal yawm sadis ijo ele kefa re al yawm allazi fataha allah ta'ala li nabiyhi fil khayra
2: allahu akbar
0: njota sifati ufan nabinu nu
2: nafatanan
0: allahu
2: akbar
0: njota sifun nu ni sifati u de awon olohun ta ni oya loni olohun ore nbe nbe gbo man so mahu eni o ba gbawe ojo ni
2: sojo kefa kon
0: ojo kefa nani eni o ba gbawe ojo ni eni ba gba yansurullahu ilayhi birrahma
2: allah
0: yansuru ilayhi allah birrahma
2: jikaru kun le pa ki nanu
0: emi olohun siju won siju anu mi
2: wo mo sa siju anu oju
0: ayi olohun siju anu re wo nigeria olohun makaju anu re ko lara nigeria tori gbogbo awon ta ko saaju yi nta won le oto iwo olohun ama woro kapa ko dari won ko se po o eyi ta wi na ni o dari won si o kapa re won sa se be fun won fala yu'adhib ba'dahu abadan olon le tun wa ni fi yaje laye laye so gba we won ni fi yaje e dakun afa wa islam oro lagboy
2: koni je yamo laye laye
0: koni je yamo laye laye e wa de won olon ko si ni soro ko po won si
2: ojo ke la ka de won
0: ojo kefa ni
2: ojo kefa
0: afa wa islam
2: ti jwa da fa wa nbe nle ba won
0: ohun to nbe nle
2: allahu akbar
0: afa wa islam
2: naam
0: awa nba lo bayi oro in won gbianju kale awon kan won gbianju eleyi kale ton je amo
2: gbogbo ka salama ta masalashi ka ma ka won sura kokan ka ma se salamu ko laun
0: eh
2: ke ta won afa fi nwi lapapo won a fi n ko awon omo ni omo mi dagba to loni muslimi lohun na ko mo nkankan wi
0: ko ra ko ma dua
2: si ngba ti gbogbo na da kankan masalashi
0: ko ma dua si ed baba salama njohun lela fi quraishi ela
2: gbogbo won
0: kan allahumma antas salam
2: qawlan min rabbir rahim
0: gbogbo lanke
2: a eni a da manu tira ta ti ha seri
0: ta ti ha ai da ma
2: gbogbo adua ti won se leyin irun te ba pe irun tan microphone na won ewi ebe lati ha
0: ke wa kwa awon ta na ni ke yan gbogbo iseyan
2: wo masala si nisi yo so microphone le kan ko wa da ka masala si
0: e ma wo ra
2: ani muazino tun godo pe irun bo mi muazino godo ma wi be tin wi
0: e tun se
2: ah ko need di
0: ah o need yo
2: need di won wi mi o wa ni omo mi o wa marun e ba ni ko mo music ama ko ma yin ko gbo
0: ah won le music ama yin wa lo pe irun
2: eh to
0: wọ́n gba àníkà
2: àmọ́ wọ́n gbé bọ́ra wọn
0: ó ní náà ní í ṣe
2: gbogbo kéékèèké tó dàgbà lágbà lónìí àti bí wọ́n ti gbọ́ náà nù wọ́n lò dé àdúrà ó yẹ ké lákàrí jẹ́ àkùn ẹ ké gbogbo kínní
0: ẹ̀dá káàsì ké lápapọ̀ ní ọlọmọsà kẹ́ ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà
2: ibikálukú ti
0: máa
2: nù àwọn ìyá kan bẹ
0: wọn
2: salama
0: kene
2: esa taya kokan ke to se
0: ama na ah en jo se pelopo ti
2: wi
0: ale jo se pelopo na won to ni and just pe lopo nu awon
2: awon iya ta wi tan ma ta ku si ke tan mo gbe ke be ba gbe han onu ti ra pe kini
0: ko mo
2: amo mo ke amo ti o ti o ti ma ke eh ngba won ke ti won gbo oni e gbe gbogbo ede ko ni di eyan gba ani won ni won ma tewo mo
0: afa we was long ale yan be nu ile awon iya to ni o wa gbe kini si o se olohun to boju je amaleka wanda lo kini oju to won ti baje ko to lodo olohun loju ti baje iwo to mataya ke iwo to mo kristi iwo to mo lilavi
2: gbogbo nkan bayi o
0: ye iwo to mo saja
2: aduku ti mo nse fi da salatu lenu
0: ina ni
2: salatu daada jo
0: won awon salatu daada jo
2: won bere be lo wa fa won e pinu ba ri bible la se
0: gbe yan lo salatu ta wa ni oya ti e display bo won ti wo jana ba ti o ri se ya la salatu
2: alomi ti bi mama erin oni won mo kun tun kini kan tun je nyan ba
0: olohun mo kun won ma we jan na ba
2: won ti tun je be
0: olohun mo kun wa ba bi ma ta ba do goji ojo yen tun we ni fasi kankan won ko won afori ramato fu wa la ilaha illallah la ilaha illallah ko ko le fu wa da ilaha illallah ha la ilaha bi mo sana ti mo jo la won ya na mu won jojo pade ni
2: eh
0: mi sana e ti o si se yin oh iwi ku wi ni omo wi yo wa doro le nti o ba bu laarin mo na ni o ti bere si ni bu to ba ka ya kan tan

0: iye lepo ndi ape iye lepo ni di epo won tin keda la ilu olodun lo mo ye ti kekile to su
1: be ni ewo kan
0: awon ma kewu iya wa rehanan
1: be ni
0: awon to ni ijo ni
1: awon iya wa gbo mi so ba kewu ya afati mo
0: oloka omo oloka awon kewu nu ni
1: awon iya dini
0: awon iya dini dada
1: iya wa leri oko
0: awon pa mo yan je iya dini loni won o le ke ina tena epe ni ose
1: owo ni
0: to
1: so ti gbowo
0: won so wa de be won ma darin Matawa mi sadore o baya robbi ah ma je nka wona lo bi fura bi allah ngba ti ore ni si ojo wa bere ya ya kinida won wa ni ori nbe yin afa emi omo leya nabi matawa mi sadore o baya robbi atate se odo lo mi latte si pelu wiku wi gbogbo
1: latte si kaloku lo fi si asiko yi
0: e lo fi si
1: e ka jade le pele atari ku si ni owi nta nabi ni e ma wi e ti eyan lo re o si bo
0: e ri nto kan ni eyan travel awon ta nbe le asi gbadun afi to ba dohun tan
1: si gbadun
0: to ba wa pe wa pe mo ti wole bayi to alhamdulillah olodun mo ja si oko wo olodun mo ja si irinrin
1: tomo tomo te bi te bi gba won le
0: se oro na da bi awada ni
1: ah ke sa wada
0: o doju e bayi awon ta ti siwaju iyoto ni tin won awon tin se leri iwa iyoto ni tin won le awon ta ko waju da npa won lori iwa iyoto ni tawon se
1: da ko won laja gbele kan jama wa si baba do ni lansaru islam wo le masadua alquran ni awon to hakwa leri ilu ina
0: omi lohun salama nu awon ta n tele tan je leri iwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ramabar wa rabakatullahi awon leri iwa ni okan nu na won ileri
1: o se won ti ko
0: assalamu alaykum iruma wala ni wala won kirun ni emi gba won je gbo kina won gba akirun to lasi assalamu alaykum emi ko sabe mi ti san wo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi awon ileri wa
1: o si le je microphone
0: won si ko owo je won mo owo ko je
1: je microphone lo se be
0: oh ah microphone bo eye wo kini o ma ali mo so fun yin mo ni ke ma wo kini te gbe ki
1: ke salaye ni mo ni boya ni
0: ko ha
1: wa ni microphone ko
0: ba ma ga je ori wi ni
1: okay ah to di kini na le re to
0: ko re kankan won ori wi ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatuka wa rabaka
1: ke ti ju won lo ko
0: ah bi mo le ko gangan e gbe ngba na si li ija si li ji owo ni lodo awon yin si li ko owo
1: owo da kankan ma nbe
0: owo kan la tun fe ya nisin ki la bi se subsidy nbo won ko si
1: ah
0: en gbe afokan bale all the 1000 en gbe afokan bale ni di 1350 en gbe afokan bale en lo yawo aniban en lo yawo ani nkaja
1: ah da plane ni
0: awon mo tin benu gbo won yin ti won ko lowo en lo yawo ani ru eke ko fa won soja ti o wo gbo
1: lo ko ni yara kan te ti gbo bi ti ke ku ban se ni e ma wo ko de ma wo lewe kaluku
0: afa wa za
1: eke ni
0: olopa tan ba fi si banki to ba gbo tako nta to ba ho e ma bu o eni leni ni kini kilo gbe dani kini kini magazine dala wa kibo hun won tun wa wo en plaza tori ma gbona se banu
1: ah
0: se banu to wa won olopa wa
1: olopa da soro to dile yi o dakusanu wa o
0: awa se tan e wa

eto yen gbenu ton pelu alejo wa ta gbe wa yen malam Sulaiman Tuji Bukhari chief of staff si senator Saliu Mustafa Turaki of Ilorin now oni ojo kokanlelogun nu osu eleka run odun 2026 awon kan ti mo fe ka yewo loni mo fe gbe wa rinrin ajo nbi ati bere to ide bi ta ba de awon oro olowo ye biye ti kaluku ti so nipa distinguished senator Saliu Mustafa di Turaki of Ilorin awon oro to lakaki awon oro to nikimi ti kaluku ti so npa won lekan ka bi ti kaluku wa leka awon lame itoni leka awon onimo ni academia leka esi ati be lo on la fe yewo loni won fe ke farabale ka jo lanfani ati se fa ko jayanyan lori eto yi ani wa se faja ese ja faja ni wipe kana ko nara tan e je ki nbere eto latapa bi tori awon eh ohun te mo gbo loni awon ohun ti o mo se ni ahin ni e je ki nbere latapa bi diamond la wa yo diamond 88.7 fm nile ilorin pele para Sola Seriki loruko mi ayin le du omo ti ya ologi nile ilorin

tedebo commerce yo hon fi die mole bi pe isokan ati ilana si to ni gege lo wa ninu egbe oselu alabroda pdp ni ipinle kwara oni mero suleiman balakale kahu daniya atilu lo ni wa da wodunu pelu awon eyan ati won dibo yan gege bi omoye egbe oselu alabroda pdp fun ijoko ni legbemo asofin apapo leye o kesi won kanre yawori bodi won egbe igbese lati sin araalu ati awon eyan ipinle kwara iroyin ekun ere ni amuwa se ti gboyin lati kaninda amore ti 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle kwara leyin simi ranpe yi alo si lokere imisila america ti fi esun iwo daran kan adare telede ni le kuba castro lekan si akin pe eku ikale

0: ri lolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bi gba o sempin oko yin ti de
2: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter at Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
3: e ka bo pada iroyin ekun re ni amuwa se ti gbo yin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lore ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ijoba ile America ti fi esu kan dare tele ri ni ile Cuba Raul Castro pe o mama ja okan mi awon omo ile America ati wodaran kan to wu ni sisi nigba ti won ja oko balu meji to gbera lati ile Cuba lo si ilu Florida ejo won so loju re ni ana won fi esu kan Castro ati awon eyan marun kan wi pe awon oko balu ohun to ge ti ile ise kan ti ile Cuba ati ile America tan pe ni Brother Studio Rescue onu won ja wale lati ja okan mi awon eyan merin tatiri omo ile America meta ewe nigba to nfesi lori esun ohun are ile Cuba Miguel Diaz Canel salaye ipo oro oselu lo wa nidi esun ohun ti joba ile America fi lede sebe lori ile okere eka tori si oro owo na ni ile America ti gbese kuro lori iya tan fin je Francesca Albanese to je oluwadinu ajo isokan agbaye papa julo lori bi won se tabuko eto awon mo eniyan ni ile Palestine iya hun oni won fin je abanisi latowo isakoso ile isakoso are Trump lati gbesanro to so lori tite eto awon eyan mole ni ile Palestine to ni ile Israel lo se isakoso Trump lati to koja oni ile ejo giga ni ile America ti orindajo Richard Leon gbedajo kale lori ebe kan to le de ninu osu keje atowo molebi osise agosoka agbaye ohun indajo re dajo Leon tenumo wi pe eto omo niyan ni lati fun le ni gbangba fun anfani araalu labala iroyin re daraya ile Naija setan lati gbalejo edeje cricket ti ahun okun lati kopa mije agbaye mo je fide mule latowo ajo agbaye fun idije cricket salaye pe ile adulawo onu pade ni Nigeria ti jade kan to lede ni oni ojo ni ana ojo ru leje na yo gbera so ni Nigeria laarin ojo keje teni ogun si ojo ke dogbon osu kewa odun ta waye ni idije Nigeria yo wa ko pelu ile Gambia Lesotho Mozambique Uganda ati ile Zambia igbarade fun edeje agbaye ni de olomi enira Congo oni akude tin de ba latari takale arun ebola ti won riri lorilede ohun iko agba bolu agba oje ile olomi enira Congo oni won ti fagile igbarade won to ye kan se fun edeje agbaye latari arun ohun to gbinaya pelu bi arun ohun se gbinaya awon igbimo ton dari iko agba bolu agba oje ile Congo fide mule pipo agba bolu ile ohun lo n gbaradi ni ile Europe ewe ajo FIFA fide mule wipe omogito isele ohun to waye papa julo kon le se akoba fun edije agbaye to le kan si an koko na re ijoba apapo ile ye ti bere igbese lati ma san ajele owo ajemonu awon akeko ti won fun ni anfani iteko ofe e ton keko ni ile okere are tinobo tiyan eni odun mokanlelogoji to je ojogbon sipo egebi akowe agba ajo jambo ni ipinle oyo aka fun pe makinde buwolu awon ase kan lati mu atunse de ba etabole se kuku ni ipinle oyo ni ipinle kwara gomina abrasak ti juwole fun sole mustafa akore tesiwaju ege bi omolegbimo asofin agba ni le okere aka fun yin pe ijoba ile america fi esu kan adari tele ri ni ile cuba castro wi pe on lowo ninu isele ipaniyan kan to waye la kotan aka fun yin pe ile olomira congo jawole gbaraje de fudije agbaye latare arun ebola to gbina ya ni ile ohun oni adari ile ise ologun ile yi ti orile elekokan leni ogun lieutenant general ibrahim ataru dagbere faye latari oko balu re to jawale ebe papako ile yi to wa ni ilu kaduna to ilekun iroyin ohun e pade wa to ba di ago marabo loni funun ya agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara nedu okore ni olo tu royin taiwo ade yemi lo tu to ka se ti gboyin lekan si akiyin pe eko wo lenu se
4: royin royin royin royin royin royin royin royin ekun rere lati le ise diamond fm
5: ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
6: diamond 88.7 fm
5: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: a tun ti dupe mo lohun ba be alawura be baba ti nbe ti omo be to ni pakapa lagbara lori nto da le wule se ale se le wi olohun le dura gbangbe bi oke oga lohun agba lohun baba ti omo be loni lana to tun wa lola ta rowo re fi so ya pa won na ni omo be titi ojo aye gbogbo
1: be ni o
0: adupe o
1: adupe
0: to si
1: bati
0: a gobi
1: yes sir
0: ti abon to bi o
1: to be
0: o da je ma kira wa gugu eyin ololufi ati ololugbo ikanni bi ta wa yi tori pe to ba to bi ijo meji meta e ku lati na la kira eni
1: be ni
0: o da mo kiyin o
1: akiyin
0: okiyin
1: akiyin
0: okiyin bi ologun eru mo kiyin bi ologbon iwofa
1: akiyin
0: e ku lati lati
1: e ku le
0: ba tunde aroloko bi agogo ejo ogun
1: baba o
0: mo tun ti dori ategun na ni e di gbe lo mesaya
1: be ni
0: ba tunde ejide mi ko olokun ola
1: baba
0: emi na tun la roluwo
1: emi na mo

0: Kobi.
1: Yes, sir.
0: Gbo.
1: Gbo yin.
0: Gba.
1: Yes, sir.
0: Olo.
2: Alo mi alo. Oh yeah. Alo mi.
0: Wo na wo re mewe wa bi ko na ika re marun.
1: Mo ti na.
0: So se dede sa.
1: Ko se dede.
2: Oh yeah. Alo mi alo dokita fe
0: fe. Be gangan na ni gbe si aye eda na ri. A kobi enikan o je break five exactly 7 aro
1: be
0: ni elomi o je ti eni 8 aro
1: be ni
0: telomi o ma sunmo mesan
1: be ni toda
0: telomi o di mewa
1: be ni
0: olong bo telomi agbo mejila ni
1: ah ah
2: really tin pa mario o pa pa ko le ta si mi o
0: a kobi to ba wa da be
1: naam
0: so o mo pe igba aye odogba
1: be ni
0: eda to kada ra odogba na odogba
2: mo ni ko bi si le ko wo le ko so
0: ena mo fini gbo gba ko de lo
1: be ni.

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
1: monomi plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomi plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se monomi plus monomi
2: plus sigale paru paru paru ai abasi
3: bo ti ya o ile ya odun yi ma dun yugba yugba to mi alagba yato ibi ari ya wada comedy world with baba kama ojo keji ile ya ilorin ati gbogbo agbegbe e ma mi titi wara ma gbo bi titi alejo awon adere posonu ni banquet hall adojuko government house ilorin ama jo renia ni takiti pelu awon efe awada to mile titi lenu ozen baba alariya kama stay ki tabi ola mc desktop yemi elesho alaga lamba adigun alawada bash dr bengu kennedy afa kekere afa lakuni ty international mr one day atawon adere posonu to gbo won sana dj house lo ma kọlu si wanbadi ajota direke pelu sonoros flex ati small doctor tete lora ticket re ni essence taiwo taisho adewole diamond park irewolede chronicles restaurant mall esi lera ticket lori ero ilujara at babakamacomedy.com madani ko wa gbe bi ara ati ore atawon to feran ka jo je gbadun ileya lona to pa kiki erin keke ijo ajota direke ati faaji ti o legbe comedy world with babakamo todun ya dun yato

0: Goji ekiri jigbora tano danu Sempin Night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorunsun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe Sempin Night horo meji lura were were ni Sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba nsun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati Sempin Night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pògùn òyìnbó ló ṣe é. Bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ. Sempin Night.
1: Ẹ fọ́rí ìrora wa gbígbà wo Sempin ọkọ yín ti dé.
2: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbegbe electronics awon ohun elo solar ati be be lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile ise Femtech yi fo eru o kan te atejise I lori WhatsApp si number yi 0099996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo ri daju pe ile ise Femtech ni o
3: Diamond 88.7 FM.
4: Akobi
5: yes sir
4: emi mo wa nlu lo ti mo n talaye e bo wa
5: no
4: ori ni jo ni mi ba soro ran lo ya le ti elomi o mo ndi o sele yo ka ka ti de ni gbo ngba ti ni jale mo ni ti ruwo re ran akobi pelu agbara olohun ati ogun olohun pelu bọlọ ti sise re
5: na
4: iru won ni pada wa ran awon eyan pe e lo

0: owo yi to tobi ju nu
1: e olohun ba
0: be ba de eran ta kobira o se gbengbe bayi ni wo se eye ori eleyi ngba te lo le ra eleyi wa e lo le ra eleyi to ju ta kobi un wa engba ji oda mu ara re bo ba tori pe un be ran le ya njo na to ba je gbese to jara lo yo ti saku onlu
1: be ni
0: agobi to ba lo le jale re ran le ya njo na olohun o mu
1: be ni
0: akobi iru awon eda be won gba fọlọhun olohun si pada wa de ba won
1: be ni bo se wa
0: dark wife wa
1: to
0: eyin wife wa
1: to
0: awon wife won eh baba gani lo ti reran ye
1: ngbo yin
0: o yato ni ohun si lo le ra bo pa ra mi oro be yi
1: be ni
0: eh koda bo se pe ra mi oro be ni won ro ba ra
1: bo pa mi o pa mi
0: o wo na de ba gbe igba wa do gboro peran le wa lo
1: pa mi o pa mi
0: ah ilo ni don da mu kadara o gba gbe pe ba ku bembe owo uto eh se mo gbe eh this owo ilewe omo
1: be ni
0: e bi e de rent na this owo re
1: to
0: olohun bo ba won oga le ba pada mo gbe ran le ya won mo le awon mo yin lo le
1: o le won
0: be tenant yin ba mo gbe ran le ya te ruwo tenant
1: o le yin jade ni
0: o le yin jade o ko wa ri be ile odo yin le yin wa
1: to
0: a ta le bura re
1: o
0: pada bo sa we gari e gba ri
1: to
0: ti rising ko
1: kozese
0: ndo ba ti mu yin peran awon gbese odun lenu ona yin e gba fọlọhun eda to gba fọlọhun ni o ni simi opo eda ti opa ero kodan won atun won reran je ni opa lo
1: ngba ni pa ni
0: elobe papon mo wo ko yi eh eh ai mboro bo wara o ni wara o ni wara wara nu wara
1: action ni
0: kodan eh iyan nu kuku lelobe gunnu odun
1: be ni
0: wo ko yi fufu eh now kilo da mu ara re si ifu idi eleye da ko eja jo te jeje eja si jeje
1: to
0: nitori nkan kan ko kadara eda nbe lototo eni ti o ba ti se ti okan ju wa ni se ti o lo pele pele
1: be ni
0: amo wasa wasa wa pe na ni okan yen
1: be ni
0: were were o ri edo para debitin lo jo
1: pele pele
0: o ti de raye odun o e ri gugu eda ti o ruwo pa lodun yi abi ti o le ruwo pa lodun yi gugu eda be olorun ko ke won ko ge won dada basi ki o sodo sodo won
1: amen
0: eh ri awon ti tin pa alekun olorun ma jenu obi o se re
1: amen
0: akobi
1: yes sir
0: ilori ngba ti ba wa so temi na so ohun na de se so agbe o ya ka ko bi o re na fun mi lo nu
1: be ni
0: wo gba la yoku re se mi tini e de mi e mi o yen bo para ba se pe bi la u fa ri na le baba mu wa
1: emi ora oku e yen ma mo ra bo wa
0: so ohun ti fara mo ko won roku
1: iroku
0: e wa ora be e so ba yoku ko dawo ah mo se be dawo fa ri won oko e sa ra wa
1: ile to ni ran gbo
0: eh eh so agbe ohun ti e ma run daada e yo gbadun re ba se be be su ori die ye ja so che jejeje o dabi ere ere ko dabi awada ki sawada eh po ndolo mba komeda ni olu olohun ma kon ti oda mo wa
1: mi
0: 0913655692 eh tori a ko ni jogun lo loni
1: be ni
0: eh ai ro bi so la lo fi kini so ke do wiwe e sa ma binu
1: ago bi ni ya mi se
0: eh eh
1: o ti ya nu
0: eh ngba ti omo o 0913655695 hello oruko yin bi te ti pe
2: hello
0: tuje bolude
1: wow
2: godu ila na jori
0: yes sir
2: aku pale bo du
0: apa mo
1: era loku ba
2: layo da ba wa
0: ago ago bi ti robe ya to ti rokun kile yin ora di
2: ah ah mara sa gbo ni ja
0: ọ̀nà ẹjọ́ náà la fi ní ká tẹ̀ jẹ́jẹ́ ọlọ́run nìkan lọ́dá kádàrà lọ́ṣàkóso kádàrà ẹ ṣeun gan. ẹ̀lò orúkọ yẹn àti fi ayayayaya mo rò pé ẹni wọn bẹ́ẹ̀ sọ ẹran mọ́lẹ̀ ní fóònù fi já.
1: bẹ́ẹ̀ ni ọba ta ni sọ fóònù lẹ.
0: ẹ̀rọ
1: ẹ ti wà ń bẹ̀ o.
0: ẹ ká sọ orúkọ yín bí dẹ́ẹ̀dì pé.
3: dafma ìjọba láti naija.
0: ẹ àwọn ẹ̀mí olùkọ́ mbẹ.
3: wọ́n bẹ̀ ń bẹ̀
0: láti. osmo international.
1: lẹ́yìn ọ̀rá.
0: alàgbà sunday. Ibrahim omo nala tude omo mi ti wa lori ategun alo
4: ekweto
0: olorun ni seto oruko yin ati bi te ti pe
4: oruko mi Sunday latalanamu
0: Sunday latalanamu
4: be ni te ri odo leya olorun wo sanu oponoko
0: ami o
4: awon ti oba ri eran pa won ni ka ni suru o sa dun gugu lo
0: be ni Bene.
4: Ti o pa lodo tin bo.
0: Amen.
1: Amen.
4: Ta ti gba fọlọ.
0: Todun ni yin le ti ju Olorun ko si na. Amaka ma fa fa fa na na 3 fa.

0: Hello.
1: Ati wa nbe.
0: Hello.
2: Alaji Balale ile eru lati Opobolu.
1: En bi ti ja ti denu.
0: Eru gbadada.
1: Awon kan ti so pe alawon kan ti robe, awon kan ti rokun. Elo ni wo da lori oro ere yi.
0: Se ka mokun a bi gberan.
1: Tori je oju mo lo geru lo yo lo gbo mo so.
2: Ai
1: bo
2: je. Ebi o ko ni ma ro ni Opobolu, Opobolu nbe ba mu.
1: Ah, doctor, Olorun se.
0: Mo kon bo wa, in ti mo.
1: Olorun se. Ah, a gobi be wa se. Ah, alo, adupe Olorun. Hello.
3: Hello.
1: Oruko ye ati bi te ti pe yen.
3: Okun Ade Ademola lati ga odo sa ni lo.
1: Eh eh, Olorun se un go Olorun ni kokun Ade okun benu oko yin.
0: Beni.
1: Eh eh to, e da ko e ba fukun, e ba fi fa mo ilu
0: wa. Nbe wa mu.
1: Oh, that surprise, you know that.
0: What did that?
1: They have to me alone, Bill. Ah, I go me. Yeah, yeah. Ah, you're getting on wasi. You're getting on wa. Man, man, wa me. Hello.
4: E ka
1: san le alaji holiday. E ma ka san ya wa da. A jo ngo lo Suleiman lati ko. Hello.
4: Akumu rodun titi layo lati sai olo soro sa.
1: Eh mo ti wo na pe voice yen be jo ohun titi layo. Eh erin ojo ko na.
4: Akumu ro.
1: Je o sa sa won daddy n to si ogun omo ni mi ni so be o.
4: Ayo
1: da yo sa. E yo supply agbada ta fi din ran din.
0: Ro ati rokun.
4: Odun ayo la se la.
1: Ami o. Won dahun ni o. Won dahun eleyun.
0: A so odun ayo po won ti yo.
1: Agobi. Agbo candidate Olodumare ba tun di aroloko bi agogo ejogbe ara ode ogboluke ore ni gbogbo ayin loya. Orekete mu gogo mu gogo omo mu gogo aburudi emi lomo ojo pa mi ti ope wa ara temi daduboro. Meji wa ni ogba ni se nle baba mi. Agobi. Ore pa mi ore la mi ogba ni se. Gogo ore tin saajo mi, thank you very much. Gogo ore tin se lesu leyin mi, thank you very much. Ojo pe mi pelu enikan jo wa.
0: Be ni oruko temi ni Abdul Fatah Oya ati baba kekere Adeta.
1: Ah gbo iko olopun ola yin na ni akeku ara agba se ti olohun ba tajoku dubai ni kun ajifa ago bi woke na o ma de rerin o ri woke ahead director na jerisi o ri jogodo ni kun ajifa e wa da ajifa mo ende director eh alagba daiwo se ene eko lo se pele be la fi jora wa yi ti ti doje wa jota tun pade lori eto bebe ara ni diamond 88.7 fm di mele lori eh ri today Bolu de loruko temi nje o
0: bye for now.
5: Awolo de ti loruko program te se.

0: wala won lo 09136556952 ni number te lanfani lati pe si. Today is the day we've all been waiting for. I want to assure you that God is ready. God is set to bless you. You can't afford to miss his blessing today, and that is why you have to be there. Of course, you cannot afford to miss God's blessing that he has reserved for you today. Hello, Eka, so.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir.
1: Hello, sir.
0: Oh, yeah. Kile fe baba? Oh, yeah. Hey, mo fe ke fi gbagbo yin ro mo. Adura ti won gba fun yin.
2: Ni oruko Jesu Kristi.
0: Ami Jesu.
2: Nigba ti Jesu pade arakunrin ye leti odo Bethsaida. O ni won fe ka mu ola rada bi. Egbo igbeyin gbeyin re bibeli so wi pe Jesu fadide o gbe akete re
0: o si bere si ni rin
2: egbo akoko na de fun yin egbe akete yin o ya ke ma ni loruko Jesu
0: ami loruko Jesu
2: egugun yin ko bere si se bi egugun
0: ami Jesu
2: isan ko bere si se bi isan
0: ami Jesu
2: erara ko bere bi se bi erara
0: ami Jesu
2: eje ko bere si se bi eje
0: ami Jesu
2: ori be o se be
0: ami Jesu
2: edide yo
0: ami
2: igbagbo yin ko mu ilara
0: ami loruko Jesu
2: Kristi oluwa wa
0: ami ami ami loruko Jesu
2: e ma gbiyanju didi be se n so e mo niyanju e mo bere si
0: e fi igbagbo yin soju ise bayi
2: e fi di ke ma rin
0: loruko Jesu. Hello, e se o ma
3: e ku eto sa
0: olorun ni ba wa to
3: yes sir dabla lan so lati ye ko
0: sa e se o ma ki le fe ma
3: o fe ka won dadi gbadura fun mi mi sa o fe sa
2: ni oruko Jesu Kristi
0: ami Jesu
2: olorun ti njeje si ti mu ise eniyan le promise ṣugbọn Ọlọrun to ba jẹjẹ yo mu ise gbogbo eni to Oluwa ran sin ti o ti jise
0: loruko Jesu
2: ni oruko Jesu kan bere si ni jise ba
0: mi Jesu
2: kan bere si ni jise ba
0: mi Jesu
2: anu Oluwa ko ba yin pade
0: mi Jesu
2: bi eni na si ma gberaji lati nu okan yin lati darapo mo wa ni irole yi gbogbo to je ti yin to ti Oluwa gba fun yin
0: mi Jesu
2: ibukun Oluwa ko activate
0: mi Jesu
2: Jesu Kristi Oluwa wa
0: ami ami ami loruko Jesu e ri pe kawon eko atiriju Ọlọrun to dele kan mo so mo ni bo ba je pe ategun gba wa laaye ni awon eri kan be ta ba na sategun bo ba gbo ogbo iwo gan omo wo pe ni toto Ọlọrun dawon adura gege bi asiti mo gbo ninu foran isoji bi pe adura o si fa won prayer warrior nikan gbogbo eniyan ni adura wa fun be ni gbogbo eyan ni Ọlọrun wa fun oro esin ko o oro esin ko je ajo pade Jesu ni se iyanu ni bi isoji efata fun ti irole to ni oni gangan ni isoji alagbara yo wa ye tani tun be loju la yo. Hello, hello, e ti wa nbe o.
4: Hello,
0: hello ma.
4: Ela sha
0: e se o ma
4: deju ma lati ja kan bi ni
0: e se o mama
4: e ki dadi gbadura fun to pe kibi tan ma mi wa kan la la nu
0: o ya e ba gbadura fun awon omo mama
2: oruko Jesu Kristi
0: ami Jesu
2: Ọlọrun e fata yo ba yin pade
0: ami Jesu
2: ilekun anu ko si fun awon omo yin
0: ami Jesu
2: gogo bi ti won gba bayi igba tun ma fi diago meje ta pari e fata e gbo ipe ayo le gbo latodo won
0: ami Jesu
2: igba teyin na o pe wa testimony le o give
0: ami Jesu
2: ori be o se be
0: ami Jesu
2: baba yin mo la ara
0: ami Jesu
2: Jesu Kristi Oluwa wa
0: ami ami ami loruko Jesu eh baba wa special apostle Ajayi Okasanmi eh oni bere kan mo fe bere o se se kari ninu awon to n gbo eto lowo lowo se n pe kakiri agbaye nikan ni yi lo jale jakode e fun awon to wa lokere loki okun America Canada ati be be lo ilu Eko Abuja to si je pe won fe darapo mo wa ninu eto yi nje oju opo aye lu jara wa tawon eyan ti le darapo mo eto yi foto ni
5: be ni ni to so in fact emi Olorun ma nrin o wa nrin ni bo se wa lokun mi pe e ma te ba ti fun mi laye lati so
0: ko ma
5: so fun awon eyan wa
0: a dupe lodo Olorun
5: ti ba mo pe eto to wa nle eto gbogbo agbaye ni
0: ko se le mo
5: da mo de fe lori we lo tin gbo wa
0: be ni sir
5: so awon to ba fe join wa in fact nkan to te je ki oboro yen wa so kan mi enikan pe mi lati Lesha ni pe oju opo wo ni ohun le fi join
0: lati darapo mo eto na lati darapo
5: mo wa leni. So we are lori opo lori online wa te ba ti type efata
2: be ni
5: sori Facebook search fun efata to ba fi ni time ta ba ti bere bi from 4:30 to ba fi type efata so te ba click e o ma gbe straight si ori eto ni ta tin seto
0: ni se efata nikan ni kun wote ki se pe boye oruko church wa nbe
2: anya alabi ona bi meta si merin ta lo
0: e sawo
2: e mo pe ijo wa ni ede ibo
0: ta
2: pe ni english
0: chapel
2: ani si anes movement church Ilorin district number 1 english chapel
0: okay
2: toma te ye no won ba pade nbe
0: okay
2: toma si te si anes movement church Ilorin district headquarter
0: okay
2: ye no tu

0: Ekuro le akiwa kwe hako isho ni iroyin shoki re lati kani Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ikwenle kwara. Senator Natasha Akpoti-Uduaghan lo ti wole gege bi omoye egbe oselu alaborada PDP adi soju awon eyan ekun dibo arigbegun ipinle Kogi saju eto dibo odun to nbo salofun ni nasigade kan to lede atowo abesin kawo re lori oro royin ati ipolongo Mike Idoko nilu Abuja loni nenu eroyin miran ajo ijoba leye ton finamo awon to ba sowo ilu mokumoku EFCC ti ranse pe alaga agba fun eteko alagbeka ni ipinle Osun Honorable Ibukun Fadepe lori iwadi kan ton lowo lori bi won se na awon kan ti won gbe fun won atowo ijoba apapo le ye kan fi se awon sakanse ni eka eto eko igbisina lo waye leyin kan bi ose meji ti ajo EFCC fi oro wa olori osise ni office gomina Ademola Adeleke Honorable Kazim Akinleye ati asiwo wa gba ni ipinle Osun Ogbeni Rashid Alabi lenuwo lori pasepayo owo toto bilionu lona 30 naira egbe oselu Labour Party lo ti mu 30 osu karun odun ta waye ege bi ojo to se todibo ko mesio yore latari odun ileya to wolede afijade kan tlede lati owo akowe ipolongo apapo femoselu Labour Party ni oni Ken Izoga Labour Party ni o ye ko se todibo ko mesi o yo lati yan awon moye re afinpo gomina ati ijoko ni legbimo asofin ipinle ni ojo keta deni 30 osu kanu amo ni bayi won se papo pelu etodibo ko mesi o yo fawon to fe du ipo are ati ijoko ni legbimo asofin apapo ile yi Ajo jambu ti yonda awon AC danwo ti won le nigba pelu bi won se se iwadi lori awon AC danwo won ti won gbesele won fi die mule lati atijade kan to lede latowo igbimo ohun loni ege bi won se fohun lede ni oni ajo jambu tenmo wipe won se wadi lowo lori awon ti won furasi pe won se magomago ninu idanwo na jambu tesiwaju pe awon esi dawo kan oni won fagile tori pon fi die mule pe won se magomago won fi mo pe awon eyan to je pe won ne ri lati fi gbe esun won nidi pe won se magomago oni won ti yonda awon esi dawo won to ilokun iroyin ohun e pade wa to ba ti di ago ma bo loni fun iroyin agbaye wa ni kan da amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe aku ise oni
1: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin

0: Yeah. Eni tele ejitele lomade ntile owo jo. Aware ati letente si gbagede de. E pa won omode kekeke te di oti yi kan wa fe de kede lodo wa. Aware lede to peregede tori pe a se dede lawuju ede. Ni nje kawon eyan mo gbo ti a. Awon na ko Olorun oba ni.
1: Boko raso bo je teru. Bale raso bo je soyan.
0: Tori pe aye ajejo lajo ndagbere fun awa lori etu awa fara wa tokan wa. Afile Olorun lowo ani bo ba so wa a wa dupe a fe yalbara mo orije lo je amope wa o Eledimore oba to nje ope to nse ope on la dupe fun awa maridi adagba mo paroye paripato laporogodo edide ndaye Eledimore oba to ni kawo ngbogbo lodo ma mi eda laye ti eni se mi eda laye owo Eledimore oba na ni tapanpa tapanpa tapanpa tapanpa Eledimore oba lo ta kakiri gbogbo agbaye san ba ni oba aye lukara bi ajire Eledimore oba ni alugafara alukudus Eledimore oba na ni awon ki wa loruko Olorun oba ohun la se nfin kira wa kaabo sori eto yin eto wa delivery iyen fun tosan tuni amu ikini wa loruko gbogbo gbimo alase kini Diamond FM 88.7 bere laturi chairman wa sofima general manager wa loruko gbogbo gbimo alase loruko olotu gbogbo eto tun jade lori afefe eje ma dupe pataki lowo se Jacob Akobi tujo lowo botini wa dayo kilo tomo baba be amo tun jo se iyen lojo tun nini o emi omo yin ara yin pastor Shanko Alaji Fawale lo nke a pe e ka san sa o e kuro le nbe yen o e ku boju ojo se ri e ku mi to mi to e ku yo to mi liti o bayi ba n gbe eto fun igba akoko eto ni eto kan pataki ati man yeju koko awon koko to ti jade ninu awon oju ewe iroyin wa iye lati ose to lo titi da koko yi awon iroyin te ti gbo iye lori radio kaakiri awon ite ti wo ninu mawon awon ite ti ka lori ero lewo yin awon ite ti n gbo kaakiri ibe lati wa mawon bi koko meji meta eyo kan dondonu re lape kelu ba ti gbe je nso fun yin o oko pataki laarin awon gomina na omo gbenu are Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ogbenu re soro ta ni gomina ohun Olusegun Osoba nigba to n gbohun soke are Asiwaju Bola Ahmed Tinubu o ni igbesunmo mi latun igbesunmo mi lo si Only I say to Abu, lot of lucy. In tone, any way, one thing be no job. Only I want a lot of cool, mamma, low, I for can ballet, tunti, I eat, it be so, mammy. One man feed a baru job. Only cause I did deliver, you have a jack when Tony, we pay, I want only Jenny D. Madaru. Simon, Rijama. O ni yiyo owo subsidy o je kan pataki ti won fi nlo igbesunmo mi lati fi ba ijọba ohun je Are Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo so be o ti yonda o mo le so mi pe o ti ju paju se re le eni ta ni gominle ipinle Rivers ni Similaye Fubara Loba ni to Toba jekwe lori oro gomina de ini Moti yonda Eni ta lo yonda fun Osa lon ti yonda similar ye for bara o ni se ati gbagbe similar ye for bara ohun ati oga re ti se minister fun olulu lewa abuja wike ni won ti jo ni taporo gan tun ti oniruru awon ariyanjin ati oniruru awon ija kekeke tele tele tun tin tabi elegbe odi eyi fubara oni ohun ti jupaju se leun lori oro wa se gomina nipinle Rivers gbogbo wa la mo obirin takun takun ni obirin takun takun bi erin yagi eni ta ni Natasha ni to je senator ni apa ibikan iyen ni ipinle Kogi won ma tun ti tun yan gege lati lo soju apa bi to nsoju iyen papa julo iyen ni ipinle Kogi labe egbe oselu alaburada ti se PDP be ba ti gbo iyen ni ipinle Kwara monite ba ti gbo nipinle Kwara eto odibo abenu to sese to ye ko waye lojo tuni papa julo fun ti gomina ni o won ti sun o eni gba wo won sun si won ti sun dola iyen ni ipinle Kwara esi mo gbagbe pe ni awon apa bi kan eto odibo commerce oyo ti se primary lawon ipinle kan na lowo lowo o nlo lowo lowo bayi iyen ni abe egbe oselu onigbale ti se APC gbogbo e gbogbo aware ke anwo e ya jan sare polo oja nigba tin ba de ate waju kan ni Diamond FM 8.7 ni Adelebare pelu mi omo yin ore yin Shanko Alaji.

0: pe won ti fa opopopo akoyo papa julo ni eka to ni se ni se ologun oromi ni leyi lati gba ti leyi se gba ominira ni ipinle kiti oga gba olopan nle yi olatunji reduon disu ti se lere fun awon mo ile yi eto abo to nipan ati iwo mo lu abi saju eto dibo gomina ti wa ye ni ipinle kiti to ba di ni odun ta wa yi disu lu fun lede loni nigba to soro nibi ipade kan to je ti awon toro kan ni eri eto dibo ati igbese ati ko bo ade alaafia to wa ye nilu adure kiti o tenmo pele se lakotan lati ri pe eto dibo lo ni oro se o si ni akoyawo nibi ipade ohun lati ri awon toro kan bi awon osise ajo INEC egbimo nile yi ton ri si ora lafia awon egbe selo awon odije awon balaye ati awon suju ijoba ole kere ni ile yi lati ipinle oyo ijoba ipinle oyo ti tako aisoro kan to gbina bi pale ojara pe awon oluko ati akeko ti won ko ni gbesun lo se to koja nigba ti awon akogun jalo se ikolo sile eko meta ni joba bile orire ni ipinle oyo oni won ti gba ominira won olubadamora pataki lori oro abo fun gomina seyi makinde abayomi fagbero salaye pe iroyin ohun lo je ofege o tenumo pe awon eyan won si wa ni igbekun awon ajinigbe di owuro oni ni ipinle kwara egbe oselu oni tesiwaju APC ti mu ojo miran ti yo se eto dibo komesi yo re lati yan omoye fun po gomina to ye ko waye loni ojobo ojo kokan leni ogun osu karun ti yo si wale to ba di ola ojo eti ojo keji leni ogun osu karun odun ta waye ati jade kan to lede latowo akowe ipolongo fun egbe oselu APC eka ti ipinle kwara Adua Eid Babatunde lo fide mule nilu lorin gege bo se wi o tesiwaju pe alaga egbe oselu ohun sare fagbemi ti fidi sele ohun mule igbese na oni o waye bo se ku wakati die ti won bere eto dibo hun saju oni awon olodije mego ti jawo ni owuro ko ti ani leyin igba ti gomina Abraham Razak ti fi ohun telu Abdulfatah Seriki pun lowu ko gba ipo lowo hun ni ipinle Kwara to ba di odun to nbo sibe ni ipinle Kwara ilejo magistrate kan to njoko ni lorin ololu ipinle Kwara ti pase panpe ofin kan lo fi gbe adari agba eso alabo NSADC Abasi Muhammad wa bo se kuna ti farahan ni waju ilejo lori ejo kan ton lowo ton fi esu kan se re meji bi pe won taboku awon eniyan onidajo magistrate magistrate agba Adebayo dupe lo pase ohun fun commissioner fun le se olopa ile yi Adekimiju panpe ofin ko lo fi gbe adade agba aje NSADC wa ko ti farahan ni waju ile ejo logo to so ijoko ro si bo se lo waye ninu ejo kan ti agbejoro fun amofin Abdulatif Nuruddin to fesun lede pe awon osise aje NSADC meji ajaji Williams Bola an ati Busa Rabatunde lo taboku hun Iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati Kayinde Amoreti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simi ranpe yi a lo si ile okere mo se pe kan fiya to nipon je minister kan ni ile Israel lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme

Eka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwa si eti gboyin lati kanin Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin on tesiwaju ni ile okere ijoba ile Italy arela ati Spain ti kesi ajo sokan Europe EU ipe ko fi iya to ni panje minister fun eto abo ni ile Israel Itamar Ben-Kiv pelu fonran kan to fi lede to je ti awon ajijagbara ti won wa ninu oko jomi kan ton lo sile Gaza to ni kokunle to yi so owo won seyin

0: eli o se pataki ka ma kira wa ka bo sori to ye to agbe lere fun ti role toni akira wa nile akira wa loku akira wa ni ese kuku ipo eku ti gbo itoyin to agbe lere oni Canada Diamond FM 88.7 eto ti a ma nfin lara wa loye bi a se le sise agbe eto pataki ti a fi ma nsira wa ni ojunu ni to agbe lere o bakan na ma kora wa ni ona agbalode ta le gba fi sise agbe bakan na lori eto agbe lere a ma ngbara wa ni moran ogbon atinuda ta le fi daabo bo awon nkan ogbin wa ati nkan osin wa awon akoko lati gbin won ati awon akoko lati sin awon nkan osin ta ba fe sin niru akoko ta ba fe sin won be ba gbagbe ni bi odun kan seyin bayi alanfani lati gbe doctor doctor ajadi agbe won wa sori eto bọlọn fe doctor ajadi si ti wa la america bayi imọ se dayo so ran ti doctor ajadi
1: awo se ran ti lati ni lorin
0: akobi so ran ti doctor ajadi ajadi ti wa la america bayi adupe eje ma ki gbogbo apata an ki wa loruko gbogbo igbimo alase kini diamond fm wi pe ako ojo meji meta bere latori chairman wa latori general manager layo gbogbo awon alase sile olotu gbogbo tutun jade lori afefe ki ma dupe pataki lo se ije ko ba ko bi dayo ki lo tomo lati eye nkorin ajo shini emi omo yin ore yin pastor shanko alaji lo nki a pe e kuro le o eyin agbe to reyin na mo ri ki bo si to ki eyin na eyin te tun palemo lati jagbe
1: awon ti anu
0: mo ki yin tori pe lai si yin ko si awa lai si si awa na ko si eyin na e ku ogbonu e ku kebi mo palu ti gbogbo anjo n ba kiri mo ki le kan si dayo ba nkan ara le
1: e seun gbogbo eyin lolufe wa jake jado lede Nigeria gbogbo awon lolufe kan ni wa kan ni to ta won yo yi Diamond FM iti doctor seun iti o kale si okopona re wolede nilu lorin ni wa ra yin eyin agbe wa bo la koko yi e wa nkan fidile loni lati gbade to toni toni emi ati a to record kan ati meji ko e seun e wa nkan fidile
0: adupe bo se je pe nti agba pe a fe se a fe te waju nipa osin igbin
1: egbin ta n babo lati bi ose meji
0: ta n babo lati bi ose bi meji
1: ben
0: si meta seyin e ma gbagbe ile ise Olubashi Nigeria Limited ile ise ti won gbaruku ti wa ta jo ma wan gbogbo ojo mejo mejo so won wo kan wo pe se pataki aran wa leti awon kan kokun baba be odun le ya ti kusata
1: agbo ti wa ngboro
0: igba ti a ba ri ose ti nbo ba o ti dijo keji odun le ya
1: ben
0: o wa ye kan wa leti awa ti ati ragbo sile awon kan to se pataki fun wa lati se akoko nbe ni pe agbo tara e gbiyanju lati ma je ki awon omo yin o fi agbo kan ma fi kan
1: ben
0: kikan re o le mu ki wo re se
1: baba ise orogonu
0: yato si po se pe ko ba ilana esin mu
1: ben
0: oniruru awon kokoro aisan lo le rowo nu be ti o si fa akude ba eran
1: ben
0: ti a fe pa fonu bakan re ma gbagbe o gege bi awon danleko ta ti si saju e ma je ki agbo yin ko ma sun ninu lele iruku tori oniruru awon kokoro aifojuri atawon eta fojuri
1: to le
0: gbara re wole to si le mo esan wa
1: ben
0: ni won gba akoko ti oku koda ninu awon adanileko ti doctor ajadi se fun wa won je ko yo ayi pe bi awon agbo abawon eran to ni foot ki na pe patako
1: ben
0: tani bon ba tin te ile yi peju lai se pe boya ori ibi ti are la mo do kokoro ma wo abe ese won lati ipase wiwa be se won yen o si le da oniruru awon aisan ati ajakale arun si awon agbo wa lara esi ma gbagbe be ba ri awon ewe ti eran je e le fun won
1: be
0: eri agbadun e le fun won eje ka sa fun oniruru ewe ti a mo tan re ti a si le so nipa re
1: ti won ni oje nbi kan omeran to bi nbi kan
0: eje ka sa fun tori pe opolopo ewe gan la won ewure nje ti won po funfun lenu
1: ben
0: omi nse ga
1: ga won ti o le sakoba fun
0: ehn fun di eyi a beyin ipe ke mojuto agbo yin dada e fun wa lomi e si je ki o je pe ka yo gba won laarin nu ogba le yin e ogba le yin to ba ni gate ni o
1: ategun fesi won
0: kan rin kiri e ma je ka wo pe nitori pe se beran na ni ka wa lo fi won sinu orun iboji to ba dara oni ka fi won si pataki adua mi ni pe atemi ati yin o obe wa ni sele
1: amen
0: e ja lo sile se Olobas Nigeria Limited nigba ti ba de a wa te wa jo mo gba pe ogbon igbin ati so nipa fi tire ko le igbin
1: ben iyen ni so
0: ta a wa so nipa ba se le lu ile onigi e se wo te n gbo ikan ni e je n polo oja won bo

0: ilese Olaba Strategy Limited ululese won wa ni Jona Nesta Shopping Complex ni agbegbe Amoyo nigbati e ka lese won kan wa ni Adojuko Vision College esun mo gbagbe e ka lese won eyi to wa ni Asadam owa Adojuko NUT Secretariat fun ni ruru onje nkan sin ti e ba fe kan si won e pe won sori number 08035 81 6313 081 3581 6613 but jenny ni jejo dayo imo boyo ranti
1: okay
0: opolopo awon eyan pe mi pe awon o ti e wa mo pe
1: lori
0: osin gbe mi yan ba fi tire sin imo da eni kan ti en pe ah se yin o ri odidi tire kan mo le ni wa ni mo ti salaye fun yin a ni ri odidi tire mo le o idaji ara tire kan ni o wa nle idaji a wa ku tire meta le lori loni a te waju a gba pe mo so mo pe oniruru gbin lani
1: ben
0: ani awon to je alabode as lawon to je ti bile bi en ba fe se ile igbin mi ona mi te tun le gbegba oni kikan igi a kan igi ni o a le kan bi baya kin so pe a kan apoti
1: ben
0: ke wa sa apoti joko ni won ese bata re o le je gungun re le tu ese bata mefa beni olohun ni ti je won kan le kan yin fun ani nsin
1: amen
0: ti je pusi ni gungun re o le pe ese bata mefa so wa ri ni orunu ibu re o le mo ju ese bata meta lo o wa je four corner jem finga gaga ti yo oda bi so ma won ya awon aye lemu jon o ma kini apati tan ma fi time ti won ma si net ri oke ti o to bi gbagbara
1: be ni ti mo fi net si
0: he
1: e be no ti yemi
0: bo se ri ni e
1: e ma koki e mu sinu
0: sumo be ba fe gbin ah be ba fe kan e mo binu e se te yo le gboro je ese kekere e ni kankan bi ganta ipe fe re ko ga ke le ba ma ri nkan ta nbe idi pataki ti ese re gboro kiri ni pe ko le fun yin lanfani lati ri mole tori pe bi ese re oba ri beyen o se se ko je pe awon agbe o ma gba abe igi won ma gba fajade
1: ben
0: tabi ka ma wule us si rara kakan ni ibi ti ba sugbon ibi ile ta ba gbe si a gbe ile yin yika yika
1: ben
0: ki die ninu ara
1: igi yen wole
0: igi die na ku fi le wole bakana irufe ile re ta ba se yen a npe kini kan ni bi net bi ogun efan e net ogun efan ni ta ma fi de fan duo
1: net efan
0: wa wa kan bi ilekun oni wo gbele lori ko wa ni je pe lekun mo mo si lo si bo yo je lekun oni cancer meji leyin
1: be
0: gbe be ba fe gbe ha yo da e mo ba se mo gbe bonnet mo to oke e te ba be ro holy sinu mo to yen mo be ti mo gbe oke un te pe be ba ti se ni fife re ese bata mefa se ese bata meta e kan net le lori e wa mo gbe soke yo je net yo je oni cancer meji
1: o ti ye mo ba
0: ona te gbigba nu sugbe mo gba pe mo so fun ayi pe iru fe bi ta ba ma ti sin ogboro je boji ko si ba se le kan ru le nko da to ko re wa to bi awon gbin wo ba ri bi to ntutu bi won ba mo ku won fa lo
1: ben ibi to tutu ni bi nfe
0: ibi to tutu na ma fe ibe na la si ma fe rin lo fun die ya ngba ni mo pe bi a ba fe se irufe re e ja gbianju pe nta kan ko wa ni abegi abi abele dekini ti orun ti ni ma pa ikara hun eyin won
1: ti o fi ni ma gbona
0: ti o fi ni ma gbona urun fe awon kan won yi o se pataki be ba ti kan box yin e wa be ji to ba da e dogbon rora ke gbe sibe ke bu yepe ledu atawon yepe ti a mo pe yo si mulomulo lara awon dada o le da be o se pataki igbese akoko ni eun ikan diamond fm 8.7 itoye to wa agbelere ni o pelu mi omo yan re yin pastor shanko alaje e wa je ka polu oja mo para bo ile se olabash ni o afesa ide be pa ambo

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to su mi iku se ku fun mi pe ku iku o mu fun mi ati ni ki n bi kan je
3: mi o ma boju oku laye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede La wole sun pelu abala aso sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

alẹ e ka le ko dede asiko yi e ko gbianjo e ko se lataro e ko ko le da olohun oba ninu anu e yo de igbianjo emi ati yin lade a ni se lasan lagboro olohun oba gbogbo ilakaka igbianjo wa ati je eyan ka wa na laluyo lagboro olohun a ni se lasan labe e poti won ko re labe e poti won ko mo a ni je ni ti won wa a ni bo sowo agbe nipa a ni bo sowo agbe ni gbowo a ni bo sowo agbe ni sowo fini bayi ladi e to ko e ma bo a ma lori asi ma bo ri e ka bo sori eto yin eto wa ni lawo lesun adupo e fọlọhun oba to tun fun wa lanfani isemi iwa laye ati iwa laye ta tun fi wa lori eto fun tale ojo toni adupo e fọlọhun oba kanrin kese lola kanrin kese lori ite olohun oba mi tin fi gbogbo oba aje are lu mo bi owu akiki sa lara gba ida olohun oba mi oba iku kabisi oba tin dari afefe olohun oba mi oba tin dari uru oba asoro di bi ibara meta oba asoro di bi ote adugbo oba asoro fori to bi ile oyin olohun oba mi to tobi koja to bi to fe koja afife to gboro jowo asolo ibi to tobi de baba enikan o le so ibi to tobi de orun ogba o ibi to tobi de aye ogba o in lo nse ngbenu won di asola to ngbenu adelebo oro mo tuntun olohun oba mi ti olewiri oba ti olomo owu aroni boba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba tin ro lese meji jade ninu aro isu nla tin ta ninu oloyun olohun oba mi ti o se dasobo ogo ola aranjo orun lo oba tin bo gbogbo aye ti o fi jokan brokiri oba to dagbadagba tarugbo osodole oba ti tin be ki bebe o to ma be oba ti o ma be ngba ti bebe kan ba be nbi kankan mo oba to ti wa ki afa o to ma wa oba ti o ma wa ngba ti o ba si tin je omega mo ka bi o si oba ti o ni ipere ti o ni opin modagogo ogo atola pada fun yin o ka bi si olohun oba e ku le mo fo ko olohun oba ki yin lotun mo fo ko olohun oba ki yin lo si mo fo ko olohun oba ki ni gbogbo bi te wa te ti ngbadun ikani diamond fm lawo lesun re tojo bo alamisi thursday alabala so sita pambele eto tolo mo mo sagbekale re fun lara re fun awon ti won ni ila koja kan abo mi ti won si meni aforo lo kale rona abayo lolorun si sagbekale eto yi olorun si ti wa lo eto yi fun opolopo idile fun opolopo ori ati olodani to si ti tun aye won toni daada mo wa dupe fọlọhun oba mo tun dupe feyin eyan teyin na devote ara yin te fira yin le te njise olohun ninu ile aye awon eyan te do bi malaika ati angeli kan te nta awon eyan sona kona won mo ba wo mo fi ti to bi olohun mo fi ba aladua loni pe gbogbo bi teyin na ba doju ore ko anu olohun o ma dide fun yin te ba bere nkan eyo kan olohun o fi opo ju bi te ru lo yo ma fi down fun yin be ba tin bi olohun ni o ma down olohun o ni ko adua yin le laye gba tori e duro ti awon tawon na wa ni pole pe nbo ni ba gbegba e ni boro yin dori tako yin mo la se olohun oba mo dupe o won mo riri yin ni gbogbo gba lori gbogbo awon eto wa lori kan diamond fm oju oni tin eyin na mo mo se eni mo baje baba tunde aziz oloye wa loruko ati temi mc coded otun ba coded omo to pen tabi street light omo to pen tabi opona omo tani mi ti won bi ta to tun tun ra ibi omo o se paro ni mi emi lo mo san lo ni oro leta adogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo e je nkin le nkan si pe e tun ka le number te ina fi le sort out ti pada number kan na te ina ti mo bi en to mo wo ni boye yin o wa ni number yi abe ti e ti gbagbe re 0916 159 1011 0916 159 1011 0916 159 1011 number yi na ni ele fi pe wole lori direct bakan na ele se WhatsApp message ele se voice note o mi eko ni en tolopa mu ni to lohun ogba woro to lohun ogba koro ibi ko sa ti de station ni won o ba ti efa fe ri gbe won ba afo fe gbe won ba fi egbe gbe won ba afo ko gbe ko sa ti de station ayin emi ati rector jo wa n leta jo seto loni ni la se olohun oba won o ni fe lomi se wa oya e ja bere to ni pere we ja wole ba ati ma wole ka fomo ni ya kinku to wole ninu awo to pe ni banu so baba wa daride
a bere si ni mu nta won eyan so wa loko kan ejeji olohun o si gbadura gbogbo wa ko ni yo le lai gba e ma gbagbe ati wa lori Facebook te ba la nfani data e pade wa nbe diamond 885 tv lawa e ba debe e fi fe won e ba wa share re ko kari aye ke fe leyi na sise lada olohun o si ma san yin le san daada e ma ti lo mo nbo mo ti de

0: dúró fún wọn lọ́rùn. Ó lè já padà wúlò fóun àti fún wọn lọ́rùn. Bá yí padà sí dáadáa, bá ń jogún àgọ́ ara rẹ̀ padà fún. Òun náà ti mọ̀ pé ó ti sẹ́wọ́n. Ìbọn bá ń dárí jù kó lè wúlò fún wọn lọ́rùn. Ọlọ́run lè padà ṣàtúnṣe àárín wọn. Tẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta. Tó ní pé ìyàwó nǹkan ti lọ, ó gbà ó dùn dáadáa bí ìbọn boxing bag boxing bag. Ẹ rí òlọ́bẹ gbẹ̀gìrì. Kó rò pọ́wọ́ méjì gan ti fẹ́ yan báyìí jẹ́ kò sí ìtamú kan mọ́ lọ́wọ́ kan. Ìgbà tó bá ní kó rí lókèèdì tó bá wá wá sọ́dọ̀ rẹ̀ tó ní òsì ìbárí yẹn. Tó bá wo pé ṣe ọwọ́ tó ń lè tó àwọn ẹgbẹ́ tí ó fa wọn lò. Ìbá àwọn èèyàn mìíràn má rí obìnrin tá à ń sọ di ara kú láṣọ ẹ̀. Ó lè fẹ́ oníkó máa bọ́. Ṣùgbọ́n tó bá máa bá gbára àwọn òle pé tó bá níbi kó lè fi torí bùkátà lóbìnrin. Ó rò lẹ́ẹ̀mejì kó má torí ìdádùn ara tí ó rí lásán. Tẹ̀mí ara lásán kó má wà torí rẹ̀ torí ìbọ̀. Tí ó wà ní gòbe
1: mọ́
0: lọ́wọ́. Tí èèyàn bá padà tó kẹ́rù tó lọ àwọn ayé ò mọ̀ọ́kà fún wa lóbi méjì.
1: Ọlọ́mọ
2: ẹlẹ́ kálẹ́
1: ẹ̀ṣẹ̀un láwọlé sùn rèé
2: ọlá aláṣòkè ẹ̀ṣẹ̀un kọ́mínítà ọ̀gbọ́n ní ìlọrin
1: ẹ̀ṣẹ̀un àfà
2: ọ̀rìnlẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ tọ́ ilẹ̀ tọ́lọ́yẹ
1: àmì ọlọ́run
2: òbí amẹ́rin ìsúkú amúsí fi àwọn bàbá everybody àwọn òpinrin gbogbo kálukú ti kí ẹ̀tọ́ yín ọlọ́run jọ tẹ̀yìn
1: lọ́wọ́
2: ẹ̀rí ìtọ́ jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ tí ẹni bí ló máa ń pa àwọn ayé wọn kàn tí ìsọjọ́ tí wọ́n lọ ni àwọn náà ti fi ti àkàlẹ̀ ní ẹ̀gẹ́ orí mi kọ́ ọ̀sẹ̀ tó ti wọ díẹ̀díẹ̀ ni láyà mú tu fi yá wà láyà yá ẹlòmíín bẹ wà láyàwó tí ìsinmi àwọn náà máa pé ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ torí pé kí ni gbogbo ẹ̀dá láyé tó jẹ́ pé ohun ló kà báyẹn ọba gbé ọba lo 20 níbi kò sí 5 díẹ̀díẹ̀ a máa ní obìnrin yẹn ṣe mí nípa ọbẹ̀ já sóko ṣàgàgàn ṣe gbogbo wàhálà tó obìnrin yẹn gbé àmọ́ gbogbo ọní pàlàpolo òun náà ní ọ̀pá oníṣìnà tí ọ̀pá ti wà ní abẹ́ ọba sì níṣu pẹ̀lú èyí tọ́lọ ni wọ́n níyẹn náà gbogbo ẹ máa ṣe dáadáa láta ti fi yẹ mo ń sọ lọ́yẹ́ wàhálà lọkùnrin wà o.
1: Kí wàá ni kóbìnrin yìí ó ṣe báyìí
2: obìnrin gbọ́ obìnrin yẹn kò sí yẹn kan tí wọ́n ṣe bàbá sọ̀rọ̀ àdúrà àmàdúrà tí yàn sàmì ó lé díẹ̀ bá àmì ni kẹ́rin ó stọ́ọ̀pù tí ń ṣe o àmì ni kó stọ́ọ̀pù kan tó ń ṣe o àmì bẹ̀ nìyẹn.
1: Kí wàá ni kíyà yóò ṣe tí wọ́n fi rámì ṣe tí arákùnrin yóò fi rámì
2: ṣe. Yóò fi rámì ṣe náà ni pé ó máa ń fún ní close mark dáadáa ṣẹ́wó kò ní jẹ́ kó mọ jáde yẹn mọ́ lọ títí ná
1: lójú
2: fẹ́ jọ wọn sún àwọn táwọn náà lè gbọ́ ìsìn wọn nínú fámílì àwọn ọkọ tí wọ́n ṣe ní o ọlọ́run jù wọ́n gbọ́ ṣé ayé lórí ti obìnrin tó náà sọ pé wọn fẹ́ kọ ọmọ ọ̀hún nínú ọkọ tó lóun tó ń fi kùránì bùrà méjì ni ẹsẹ̀ mi sọ lọ́yẹ́ ọ̀tọ̀ ni kíyàn ṣe ọlọ́run ọ̀tọ̀ ni kíyàn ṣe èèyàn ọlọ́run lẹ́yìn òun ṣẹ̀ torí ọ̀dọ̀ kùránì kọjá ìtì yẹn mọ fi ń búra ìjọ wà lérí ẹtọ ni àbọ wà lérí àárín ọlọrun lọ sẹ nítorí wàá kú ni aláhùnmọ ìnẹka àfọ kẹrin ìmùtò ìgbọlá àfọ àfọ ọlọrun bá sàbúrú jù fún wa kò sí fún àwa náà èkejì wàá rí i pé wọn fẹ káwọn ọmọ yẹn lọ mọ bẹẹni mẹjẹ gbà sọrọ ife obìnrin yẹn sì wà lára wọn látara dúkìá tí wọn ní lọdọ rẹ látara dúkìá tí wọn ní lọdọ wọn ò nífẹẹ mọ tòótọ àmọ dúkìá yẹn wọn fẹ kọ bọ síbòmí dúkìá yẹn sì ni kò sẹni tí ń jókòó ọhún bàbá ní ń jókòó yẹn gbogbo tí dúkìá yẹn bá ti wọn hùwà tí ọtẹ wọn lọrùn wọn mọ flash back ọrọ bọ bàbá lánà ibi ní ìsìn ìsàpù tí ẹni yẹn ń gbà fún nìyẹn jẹ́nu gbà fún mi ni ẹni tó ló kọ́ bọ̀ ọ̀jà fúnnú ayé ó kọ ní ọmọ lọ láéláé ó kọ òun náà ó sì fi gbéra àmọ́ ẹ̀ dìde ní àbáyà ìjókòó náà ni kí wọ́n wá gbìyànjú tí ọlọ́run bá ní ọba wo obìnrin létí kí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ẹni àmọ́ kí wọ́n wá bó ṣe wá àforíjì lọ́dọ̀ ọba tó dá wa.
1: Ẹ já lọ polówó ọjà tàbá dé ẹtún yín òun ẹ dákun ẹ dùn ẹ ṣeun.
2: Àbí àwọn ọba àwọn ọ̀dọ́ ká wà bí ká sọ kàkà rẹ ti ọmọ ẹni káàkiri.
1: Àdúgbò ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ń ta ara àfa àkọlà aláṣọkè ká tibẹ̀ lọ polówó ọjà tàbá polówó ọjà tàbá darí dé láwo lè sun ọmọ tẹ̀ wájú ẹ ṣeun o ẹ má yìí tí ì sùn oorun burúkú ò ní kún wa.
3: Kíkẹ́ ológùrò kò jọ tán yẹkẹyẹ Diamond 88.7 FM ó kìlẹ̀ falafala.
4: Ìdákọ́lẹ̀ níbo ẹ̀ dede ti de are ida kole baba o wa
5: agbalagba to ba mori kewe atego ni fi daju ko gege bi aisan ba lugo si lagu ara kase re lete bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi do pin agba isegun loro kan baba duro dede are ida kole baba o wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atego sawo ta isan tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo ololufe odogun
6: ohun igbe ayo ti e tin detail mi esi o
5: eya ara ti o sise bo ti ye ko sise
6: gbogbo e lo ni o tin fa o
5: amoju to ara re lo se pataki
6: gbogbo kudie kudie to ba tin kefi lagu ara re
5: tete ma bo lodo baba duro dede are ida kole
6: wo mo kunrin to ba tin bo wa
5: orogbo mesan ni ko mu dani
6: orogbo meje ni tawon obirin
5: nkan ju nkan lo mo gba
6: pe baba duro dede are ida kole sori 07057 065491 07057 065491.
7: Aku dede wo yi o gbogbo ara le emi na ni tin yin to tohun ni baba duro dede are ida kole baba olorogbo mesan fokunrin meje ni fun obirin ni le se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe ai se nkan miran leyin awon nkan to le se idoju ti okunrin lagule ife lagole ololufe baba duro dede are ida kole baba wa nbe ti obirin ba tin so fun wo okunrin wipe what man can do woman can do it better abukumbo die die nu tete ma bo ado baba duro dede are ida kole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan ko agbara re lodo baba duro dede are ida kole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tin bo wa si lu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere rachel moto ibi won tin wo ko iko eko ohun ibe gangan na la wa l'office won gangan la wa abi ke si ma pe mi sori number mi yi te ti mo tele na ni 070 570 65491 etun bo le kan si 070 570 65491 baba duro dede are ida kole ni e biri fun daddy mommy are ida kole ni e biri fun a wa nilu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe iwo olomo kun to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo o ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we iroyin ma ma so story legbe yawo re ma ma bo wado baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re bakan na nile se baba duro dede are ida kole ni ti wa alubarika loju ologun eke gbagbe o se bi owo ni gbogbo nkan amo ise owo eni ni mo fa alubarika sowo eni ati wa ni giri alimi roundabout baba duro dede are ida kole tabi ko pe mi sori number mi 07057065491 eye meje jasa e ba ti de giri alimi roundabout e biri baba duro dede e ba ti de rasha moto ibi won tin wo ko iko iko alubarika won e biri baba duro dede are ida kole won nawo be si yin be gangan lawa iwo olomo okunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gogi atekanle ati se ni ti gba lode egogi atekanle o ti wa lebiba e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are ida kole to bi ro fi ma so pe wo lowo ori mi okari abuku ni ko ti o ma sadura fo pe se wo ori oni baje tete wa gba ni sisin nbe lebiba ma bo wa gere alimi roundabout bere baba duro dede are ida kole to ba ti de rasha o muto nibi ati wo ko iko eku alalubarika won e biri baba duro dede ibe gangan lawa bakan na egbogi te mo bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbo le ife o ti wa nle biba e mo bo wa do baba duro dede are ida kole lowo poku ni ani la o a se je baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin ti oko to fin roko lodo yawo re to kere sojo ori re mo bo wa do baba duro dede are ida kole wa ja si je lowo poku o ti wa nle biba asije te mo biri fun asije baba duro dede are ida kole o ti wa nle bayi ma bo bakan na asije baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbeyawo lodede oko asije baba duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni peti lagan bo olomo ba pomo won lori ti epe amo ma fi osan re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri alimi bayi bayi ma bo lati ago mesa aro diago mefaro le mo foju rinju pelu emi baba duro dede are ida kole awon nkan to wa le fa ida kole sara omo okunrin awon nkan to le fa ida kole tabi arera tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara layare o mo ja patipatipati ma bo wado baba duro dede are ida kole aisan ti ogbogun olohun ni bi se o ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to ro lolufe re laro mo wa tan ni damu mo wa ba lai se pe won jade tele be laya re na mo ja pati pati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara ni nda wa la le olohun ni ja rogun afise o olohun ni fi steso si wo okunrin ko ni fi si wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wa salam olohun ba o ni ja ra fi si awon kan ti ma wa fa isan ta hu isinu ara o ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma olojo pipe ti ma sako ba fe ni ti ma fi melo mi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si e yo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si e yo ko si ma fe yo mi loju keyin o se yo tan ko tun da bi pa to ku ti tun da sinu ara fun ra re keyin o fe se yo ko ma ma telomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi de bi to ti se yo o tun so alese nlo wakati ara awon apere nkan buruku yinu oko ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara a ma si awon akobo olohun ma ja rogun jejere olohun ma ja lo roba igba lo de fi seyo akoba ni mo je fun ni si oni ribe te de kokan oni ribe amo tete dide to ba ti ra awon apere won yi ma bo wa do baba duro dede are dakole baba duro de lo ise daddy mommy are dakole ni ebi ri fun a wa ni round about gere alimi e bere rasha omoto ibi lati wo ko eku alalubarika nbe ni baba duro dede wa bayi be mo fi kale si ana olohun mo bayin tabi ke ma pe mi sori number 07057065491 bakan na o na ni number whatsapp gbogbo oro to ba fe ba mi so pe mi seri whatsapp mi imi na lo ba nbe baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin ofe la fin se wo san fawon eniyan nipa ka lo rogbo fu gbogbo en to ba ti rogun nile se baba duro dede are dakole
8: olohun mo mo gba faari lowo wa ami ni ke se o gbogbo n to ni se pelu aile se dede olomokunrin latara arun balopo o se kan si baba duro dede are dakole iwo omokunrin to fe mo ta ponpon to fe mo se daada ni waju abo okunrin tenjini re ba si se daada ni an pe lokunrin meta o gbogbo aisan to ba fe so omokunrin di yepere baba duro dede iloto keyan kan si won be ni office won tin be ni racial travel and Tons head office. La dojuko Giri Alimi Hospital. Giri Alimi Roundabout. Ilorin. Mi wan sori ero bani soro 070-570-65 070-570-65491. Baba duo dede are dakole o dolon.
7: Iwo lomo kuni to le boso le la ni elegbe ere. Mwa bo wado baba duo dede are dakole. Oko pori sirisi. Oko tin kobe. Tin kobe nyagan. Pelu oko tin kobe raisi. O yato si oko tin ko ebesu e wo su se n ta tin ta gobina wa gba egbogi baba duro dede are dakole eti awon baba ti won ti koja 78 nlo tara won si n doyege ki wa ni si won lomokunrin o ti ju 25 o ti ju 30 years lo o wa fowo panyin o wa nrojo legbe ololufe re abuku ni fun olomokunrin wa gbegbogi ti o mu oko pada si oko ti won fin ko besu ti su fin ta gobina abo adu baba duro dede are dakole abo lorogo mesan feyin okunrin meje ni fobirin bo ba ti rogun ile se baba duro dede are dakole ofe ni fi hun sewo san fawon ede ni e ta ba rogun lodo mi si salaye betilo e si dupe fọlọhun wa ni round about gere alimi abi ke pe mi sori number mi 07057065491 baba duro dede are dakole awa round about gere alimi e bi rasha omoto igbe gangan lawa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se dede olomokunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba to mo okunrin oni le soju si gege bo si e ko soju si lodu aya re yo gbo kodoko ko ni le ro abuku la ni olohun oni sa ya wa laya laya o ba kan na to ba tin se yo to ri pe kan jade bi etutu nkan funfun jade to ki to wa fe dabi omi ta fi logbologbo ti ma be laarin okunrin saya re I wa sofu die die nu e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa I wa njade pelu eyo re wala nbo niye olohun ni jarugun wala e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so okunrin a ma so obirin bakan na bi eda oro abi eda bule ni ba se wo obirin tete ma bo won ba ri nkan funfun fun to wa fe ma se bi igba ti n gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wa do baba duro dede abo n se yo wa nta o ara yiyun oju ara yiyun te yan fi yun ra fa ti wa fi dumo ti wa fi degbo tete ma bo wa do baba duro dede ko to di nkan mi ibi afoju di aisan ni ma di nkan mi si yan la ti n ta n wi ta pe loyun ju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le ma mo bi ni mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa da bi gba ti yan gbo fun ara re gan yo mo gbo bi gba ti yan ba ngbo run obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara pupo ju ti kini yen ba sele so birin miran to ba bo si sale nti n fin je nkan olomo obirin o le ma gbe aworun kan jade ti eso run gidi ti eso run daada kankan be si ni ke se a ke latara aitete mojuto oyun ju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacterial vaginosis abi mo le yin oleyibo npe bacterial vaginosis olohun ni ja rugun re nkan to le nkan to buru ja ni to ba si peju a mo ja si nawo to pe ko to wa di nawo lanla tete mo bo wa do mi baba duro dede are dakole mo wa ni geri alimi roundabout e bere russia muto ibe leti be mi baba duro de are dakole abi ke ma pe number mi yi 070-570-65491 070-570-65491 baba duro dede are dakole na le npe un tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenu so ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wasallam a ni rugun afisi eyin olomokunrin mi olohun oba oni ja ti bi nkan ta fin jo olomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are dakole nkan to fin jo olomokunrin olohun oni to tatenu gbo bi owo tete jadi si aya wa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere ali mi ke bere baba duro dede are dakole babo wa nbe babo lorogo meje fokunrin be ba ti degere ali mi roundabout e bere baba duro dede are dakole te ba ti de ile ise russia muto ke bere baba duro dede are dakole mo wa nbe ni gere ali mi abi ke pe number mi 070-570-65491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke temi lago sibe e ko atiranse sibe yin si fun ile si ni agbara to lohun gogbo owo omo olomokunrin to ba ti wa gogbo ti nso yi ma fi wo $100 bakan na ayewo nbe fun yin ti gbalode ati gba ngun sise repete won sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan logbologbo ti nbe lara omokunrin lo ba kere ni ti o se ko roju se to ye ko ori lara ire igbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti o gbogun koni si o koni si rara e daddy mommy are da ko le ni e biri fun mommy daddy a ni faisan lo gba ami
9: da ko le ni bo e berege baba duro dede ti de are ida ko le baba o wa nbe
10: agbalagba to ba mori ke ewe atebo ni fi daju ko gangan bi aisan ba lugo si lagu ara kase re le te bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi do pin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atebo sawo taisan tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo olulufe odogun ohun igbe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o sise bo ti ye ko sise gbogbo e lo ni un tin fa o amoju to ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba duro dede are dakole wo omokunrin to ba tin bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lo mo gba pe baba duro dede are dakole sori 07057065491 07057065491
11: Diamond 88.7 FM ore timotimo ti eyin yan layu
12: Oruko mi ni Femi Adebayo e mo tete si Diamond FM 88.7 ni Ilorin.
13: Ori o ti ross gbogbo kan to ye ko se o ti ross e pole kan. O da bi an ko lo to ogun si wo ko ko ko ato bi lo koko le so. E kan ni oko ogun e le so jade. Leyin re ba fun me bo ko lo ko mo fun. And so o ti ross gbogbo e mo ra ko gba fo lo. To ba mo ri pe o le farada. To ba so pe o le farada so bi je ko yo ayi pe dipo ti o ba fi se agbere o beta ko ko sile
1: to
13: olowo elomi
1: won ni ko sibi ta won lo ta won ba ko won ti so be na nu oro won ko sibi ta won fe lo
13: o ko gba fọlọ se bi won jo ja me saju na yo gba fọlọ ba poyo pada mora
1: to oda
13: e se ori awo ma na oni ye gba ni ye gba won para fe mi ko ti se lowo o ta ko je ki se wa lowo o ti won da pe ah
1: lori Facebook afa anu arowolo Oladele ti wa lori Facebook pelu wa Solat Aluminium adupe eseun bakana oye wole Walter Adeniyi adupe o ni Walter eseun Oluwa Gbemega Omeleke Ayoade Oladejo Mutiu Ayondeji Victoria Jeje Adekomolafe awon ati wa lori Facebook pelu wa Odun Ayo Prince Opeyemi eyan toye Ismail Olushola Kamaldin, Lawrence Olarewaju Adepoju, Ade Soye Debo, Shegun Owoade, Ibrahim Human Temitope, Adupe Shemwo, Eina Balanfa ni ati dori Facebook, Edara Pomowa, Aki Yada Koinbe Basi Ninte Feso Sintan Soye, Eina Ligba Woyen Mwana Latara Facebook, Isu Gwan, Ema Sota Loli Facebook, Ekan Losoli Facebook, Kuyen Ete Diamond 885 TV, Teba ti dori Facebook we tesi sachi Diamond 885 TV. Yo gbe wa ni gamboro. Eyin o si le so nta ina ri si oro tin be nle yi. Adupe esimo jo ni ti gbogbo wa. Elo e kale o.
14: Yo kale sa.
1: Esimo la wole sun re o.
14: Ah, lati lori na ni.
1: Esimo.
14: Alabi oni suru ni o.
1: Oda.
14: Eh, so ko le suru. Jo da wa ni ko ku pe ko ko kan si gboro ti ri yen.
1: Mada, Eshion, Eshion, Amio, Aduka Eshion, Elu Ekale,
15: Ekale, Sakweto,
1: Eshion, La Wale, Sonri, Aduka,
15: Sini, Antoni, Ke, Yawu, Ike, Oman, Oman,
1: Eba, Non Lotimbo,
15: Kari, Kalon, Anubawa, Oba, Dike, Oba, Ibe, Oba, Kukwane, Bura, Tula, Bara, Ele já viu isso lá no Cicral Dura, o comunista de toda a Bíblia. A família de mim, por um ano de Bíblia. Só lá em Bíblia na Terra, no Cicré, no Sistema Mundo, para o momento de o Parque Pedro. Lá na Balao, lá no Ipê, o Bá, o Chibu, o Filho da Lá, o Fá, o Nico Teixe,
1: o
15: Lúri,
1: o Dá,
15: o Dá, o Dá, o Dá,
1: o Amigo. Aduko esun ya waju ni teyin
15: ba nguma ti bi kede bi to lo kon mo power o ma tra won legbe yin
1: kabisi olohun
15: eh because ko le so nguma e ko pelon mi a tra won le last ni nguma e ba ku ba mora ko ko inu ma ni to bi re le jo lojuma ah nguma ni se ti si se aye
1: ko lo mo sha no fo
15: ara nguma eh o din se guy
1: ah to Rabarabara lo delay kolon won se
15: eh ara nu gbaja
1: ami ami
15: lo ambe
1: ami o elo e kale
16: me kale aloya da fun wa lalubarika
1: ami esun chief
16: bangi la ta oke
1: esun
16: oro ni man pa wa ni la tu ya yin be ni
1: ah oga baba
16: so in ko kene ya mi je ko aloya
1: o ti do ti ko se bayi o ti se o je to fe se lodun mewa o ti se laarin odun kan ti mo ju ko nbe
16: ayawo wa se ko
1: ayawo wa nbe ko ri kankan se na ni o nti ba ti goke na la so kale
16: ah ki yawo ma do gba ko wa ti fe se to ba de ye du be ke du be wa de mo ye du be ra ti bi yawo
1: to
16: to pa se wa din pe bi ona ba so ba ju bo kini ni su mi to to be se ru yen me lori o
1: oko wa kanra nisin ko ba yawo la jo se po ko ti e fe ba la jo se po
16: ma ke mo olomo je kanra ku
1: to
16: ja ma su to de o ba ona yo ba mo agba kan do ra ke ma to gbara re o me ye ra ya du be ni
1: to oda
16: ogoti so gungun ko ni lo te ka oko elele te ku odun mefa o te ka lejo ko so
1: ka bi si olohun it is well adupe esun baba elo e kale o
15: e kale oloye
1: esun mama wa
15: owo re lo ku ku igbe to ni lagbara
1: le da esun ye da
15: esun
1: e jere ku esun
15: o jere teri nti mo fe da si awon mi ji mo fe da si
1: esun
15: teri obirin to so kon to soro pe oko won
1: Beni.
15: Ni agbara lowo Olorun. Ti Olorun se npa awon kan lerin lori ipo ni won pa.
1: Amen. gbogbo eyin te tin ba wa fa won eyan ni moran lotun losi oju oni teyin na o oju itina le oju oni tin la se olohun ba e je ndodo awon tin be lori whatsapp ka tun gbo nta won na mu wa gege bi imoran ka le mu awon kan mi ta won eyan so ti so ta wa on bo
17: e ka le o lori eni to so sita to so pe iyawo on keru bo on lo mo tori to fin keru to bere ba ti le keru tokunrin ba wa responsible dada te ba rira yin manage to ba fi di pe wa ti yawo ranger to ba fi decide pe di o le tin to ni lati se pe ohun keru obirin to ba keru ti lemi pe won o fe yan mo niyan na so to ba ti lo o lo na niyan so ka to pe ti to fi quran bura mi mo be si nigbagbo si o bo to ba fi yan mu fi quran bura pe mi o tun se mo laarin ta to ba pada se you need refer caution so to ba ko ju sin keta to ba ken sin keta bo quran te fi bura yen gba te mo pe oro tun le waye abi te mo pe tun le pada gba ko ye keyin lo fi quran bura quran te fi bura yen emi o le so pe ko sin kankan to le sele te ba gba o en sin le so pe ke fi yawo yin le to ba ko ju sin keta to ba ken sin keta to ba ko eyin nikan e ma tu ra yen pa then elekeji seri lori obirin to so sita yi bo se nsoro yen anu mi de nse wallahi seri ife ti fe ba wa laarin oko ati yawo iyan mo wu pe asibayi ni igbeyawo dutu asibayi ni kiyan loko asibayi ni kiyan ni yawo dutu bo seri ti fe yen ba ti le yo kuro nbe okunrin o dabi igbe loju obirin obirin na o dabi igbanse loju okunrin won ati eni like ara won mo ko sin ti won ori lara won ti o mo dun mara won to ba ti to stage yen tan ba fe ku loju aipe tan fe kiro nu pa won di o late na ni pe kan depart ife na lo le muyan fe yan ife lo le muyan ma se dada si yan lo le ma muyan se ara sokunrin abi si yawo yan abi soko yan ti o ba ti si fe nbe mo o ti tan o nkan temi oro obirin yen ni pe to ba je pe ona ti je ati muwa ti won le ma sise ara won gba ton ti bi won yen so
18: you can put hello Adetula oloye ba ama kweto mi si so oro loro ni di ti wa arakunrin to ko soro to ni yahu ki o fe ko lele ko da won ti fi bi furani bura pe o ni fe mo iyen ko ni kan o ti sare rosi ju o ye ko ti ti wa ko ko fa to ba at least ni to bi mo meji meta fun o ti ko lali en ko ko wa fi suru yan mo ti ba se ko fi lo awon obi re ko mo ba da si to bi ti e na abi won wa ti ma lo fi rani bura o ti go far ju o ti po ju ba won ni nbo mo ti wa laarin ni won o ye ko wo ta won mo ma la
19: e kale e ku eto kale ni ja si mo ani si oro da si o uruko mi ni commissioner ala lati odo mi community ti boda wa to soro nisin oni mo fe so si akoko na oni ti won ati yawo an ba jo wa aja je to ba ji bimo wa to yo su melo kan yo pack up yo pack bo gberu yo lo to ba tun yayo to pada loju temi kon ye pe oko re mi to ni si ta ni lo ba ekeji awon agba mo pa lowe won ni tinu ba dun ka ma sofin tinu ba si baje ka ma sofin tori pe eni to sofin gan le lufin now o wa winzi o ni awon family ti e tun pe o won sa fe ki ohun tun pari ija o si ti fi Qurani bura o si believe lori Qurani lo je ki ni soro awon agba ipe tinu ba dun ka ma sofin tinu ba si baje ka ma sofin now o wa ti bura pelu Qurani bayi ki lo ngan fe ka wa so tori pe agbodo tuyigi agbodo so yigi ni ta ba le ko gba pada le nsin bayi Qurani si re egun be lori Qurani en o ti sofin fun ara re banu egun Qurani olomo je o ja gbogbo wa aladi se ni o ma si ara re amale oju temi o da be npe to ba ti so wi pe ki so lo na won mo ki lo fe si gan awon family ti won ba bebe sawon gan ori gbogbo ti iyawo yen wo wa fun ni se fe ke mi omo won gogun o to wi ta wi o to ni tori iyawo awon aburo bi melo kan o ti to bi odun marun ta won ti jo soro kan iyawo iyalo family ti family o le lo laye o wa ti tori iyawo o fi koyin sawon aburo re awon aburo re na won bo yanju e ba ni sin ki lo fe ka wa gan o wi ni won ba a si gboro koye a gboro para koyawo a gboro tuyigi oro dode le ekun eto ale oni jasi mo ruko mi ko mi se lati odo ba ni to fi bura yen ni o ji kenye mi o kemi o le mo ti won ti fe so si arin
20: ale ko eto oruko temi ni rashid latoko ni mo kiya sukula ati mr kola lasoka awon eyan mi ni kin si o kojo jina sira won seri ma to so pe iyawo won o ti bimo mefa so omo merin lo ku o ma sa lo yo tun sade yo sa lo yo tun sade eni o wa soro kan oni tawon tomo lo won wo mo lara seri pa won si ora mo lo lo niyan e understand awon obirin be wa leyin omo merin so egbebe te ba ti gbebe tan ejo soro e mejeji ni toko ati yawo ejo soro and the second lai lai nkan te danwo yen mo danwo mo pe ti nkan ba ti sele te ma lo gbe kura ma bura iwi olohun ni kura kura e se nkan ere o ise nkan te yan ma fi sere rara bibeli ni kura ni ise nkan te yan ma fi sere o tori jo mi e mo ma danru re wo mo o alẹ lẹkan so ruko ti mi ni rashid latokwe se ri woman ton soro nsin ton so kun pe oko ko fi feran so mo won si ni bi kokan to le lo se ri let me tell you se ri awon ogun to ko yin lo gangan lati le na niyan gbogbo ba te mi fe ra yin sona to bi sun mo ra yin awon ogun yen de no ma ni o ma ni effect dm o ma ni effect o ma ni effect nkan ti mo kan ri ni pe te ba ti ri poko yin wa modi tinu re dun e bara yin soro e fi fe mo ora yin iwon be yi to ba tin se be mo

0: koni ko ma bon na koni ko ma bon ye yo le wo te yan kan pa won kon so pe kini kan kan to ba ti pe yin te mo po o ran yin lorun ye mi mo da won ni ke se o e ma wo te yan kan kan o pe awon kan ni igba wo na kin ti won ko si to ke anybody se ti gbo pe to koni
1: oruko mi ni Solomon nibi ti ilu ti olorun mo ele ako to ko so le mo fe gba mara oko ati yawo ija to ba ti lomo laarin e sire ni eja bo ti wo ko pe to e pada sori owo kan tori pe ise omo ma de e keji bele pe Quran te fi bura ninu shere Islam adab sallallahu alaihi pe la tahlifu illa billah eba fi kankan bura ayafi olohun ni wallahi le ba fi bura bi ba ti fi kan bi bura leyin olohun o ti sigi fi solo iba te fi afi bura le e wa gba we be ta para lo sede olohun te ba ti gba we be ta pada olohun foriji yi tori awon obo yi iyawo awon obo yi ojo ko yawo yi ko ti won je o so olohun oba o ba wa ba se itode bi ko le jura lara yi
2: I'm going to go to the hospital.

to le se daada na tin lo yejo ejo gbadun re ni ba to di keji re si de to ejo ma fi mara oni ku wa ajo ku awe wa ajo gba ṣùgbọ́n bi to ba ku si latodo ti yin na ti mu koko na lo ma wo ta eyin na tun be se wo ebe e ba soro to ba wa de pe muslimi ni yen to awon afa to le ba yin ba soro lo to ba je christian ni yen to awon pastor gidi to moro di le dasi to je gbalagba pastor to mo leto tori ke se gbogbo won na won mo leto e fi lo won ki won le ba yin to ko le gun bi dodo e fun o je nta won eyan wi laarin unu o tori ele ti gbianju e ti ba soro ko gbo won ni seran seran leni ti jewo fun ewe n to se se ko mo ko ni respect fun e foro yi lo won ki won le ran yin lowo lori e lati ba yin ba soro

0: wọ́n fi eléyìí wọ́n kọ́ran ṣe ni wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o èmi ni ẹni tí ọlọ́run mọ̀ I'm having my wedding in the next 1 month and my mother-in-law called me that she has someone in mind for her son to marry and if I love my life I should leave her son I told my fiancé what his mother told me but he said I shouldn't mind his mother that she doesn't know what she's saying but his mother is disturbing me that if I love my life I must leave her son and our introduction has been done 2 months ago and we have spent a lot on the wedding and we have spent a lot on the wedding preparations and we have also shared a lot of invitation card out what should I do ora in ti won ko npi ninu eleyi won ni pe awon o se igbeyawo losu ti nbo won ni pe awon ti dajo igbeyawo sona awon o si se losu ti nbo won ni yoko awon wa pe awon pe ma bo eti e melo pe pelu bi nkan ti ri yi yoko awon wa pe awon pe eti re melo pe ma gbon mi daada o le fe omo mi mo ti lenikan ti mo ti se ti mo ti salesa ti mo fe ko fe o le fe o ti ni yawo ti mo fe fe fun omo yi lo arabirin yi lawon gbo oro yi awon si so fun oko awon pe to oko nti ya re wire o ni won o le fe o lohun ti leni to n fe ko fe o loko won si so pe mo da ye ohun lohun ya awon omo tin so ni mo da un jare awon je ka awon ma se ta won lo oni sugbon ya yi omo menu dake lori oro yi oni ya yi tun se n pe ohun pe so ba lemi ara re lo fi omo mi le o tori mo ti leni ti mo fe o fe ke si si won ni mo fe ko fe won la won ti se introduction awon si nawo to po lori introduction yi koda awon ti nawo to po lori igbeyawo ti n bo lona ta won fe se yi awon ti ra orisirisi nkan awon koda awon ti te invitation card ta won si tin pin kaakakiri won ni ka dakun nibi toro de yi kini ka won o se ka gba won ni moran
1: lori ikanni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo diamond fm ilori
2: asiko yi gbo bi tete lanfani lati ma gbo ikanni alalubarika ye won ni ma fo wara mi tun wara mi se ohun loro ti ma nbo lati do ni gbianju igbianju te tin gba lati jo yi ti o ti dohun asiko to ti o dohun lasoba mi edumare be ba ti ni gbagbo rere loluwa yo ma je lodo yi mo ki yin o tori pere kabiti la ko wa fun yin fun ta koko yi lati le se dream life international mo ni ambassador fatiu additional ninu yara agbara pelu me nibiti won ti wa da wa leko lori ohun ta npe ni financial independent summit elei to nbo lona ti won ni ki gbogbo eyan wa lati wa soriire financial independent summit ki lo nto tumo si e o farabale e o gbo daada dream life international e ti mo won bi eni mowo amo fun gba akoko eni tun gbo baye ki la npe ni dream life international financial summit yi ki lo nto je Ambassador Fatiu ekudede asiko yi sa.
3: E seun olotu mo ki gbogbo eni to nlanfani lati ma gbo mi ni dede asiko yi nile loko lodo mo ki gbogbo yin oruko temi ni Ambassador Fatiu Adesina mo je asoju odo fun ile ise Dream Life International ile ise yi je ile ise kan ti a ma nfi ona han awon eyan ba won na se le ma gba lati ma ri owo kojo lati fi se fuja oro aje won abi gbo bukata kan instead ti won fi ma wa lo ya owo abi je enikankan gbese teyin na ba wa awujo wa leni e ri popolopo awon eyan lo ma saba ya owo bi owo ile lori sirisi lati ri pe awon na gbo bukata abi fi gbe eru gbese aye rorun to won won so awon wa je gege bi ile ise kan ti a duro lati je awon ti won dekun aini ainoto ati ainiseku lawujo so fun idi eyi ni a fi gbe eto ti a npe ni financial independence summit
2: sewon adupe ambassador fatiu awon agbalagba le yoruba lo won bo won ni moko a ma ni apere bo gan leyin sise alapade dream life international ati awon anfani eleyi tin bembe
3: e sewon olotu ni kan bi odun meta seyin lemi na se alabapade eto yi emi ti mo n ba yin soro yi mo je enikan ti mo wa lati ijile kan tawon elebo ma pe ni humble background se awon ko se kan tin je humble poor background li nje be a fe bo tu se eni a fe gbogbo enu pe single mother lo raise me osu marun ni mo wa ti mo ti lose dad mi gege bi enikan to lose dad re ni osu marun ti won bi kale emi ni kokolo bi o emi number 17 lati odo dad mi emi je number 3 lati odo mommy mi e ti mo ru family yen so that's the kind of family ti mo ti jade so gba ti daddy wa salai si mommy wa ka meteta ti won bi fun daddy wa won ko wa kuro le daddy wa so that I le survive now ise iya ohun osi ohun la fi grow inside struggle struggle in struggle out ni pe o ta ni mo mi nta lese ti ta fi jeun as at the time ti mo wa lese so am ti gbanju ni mo ba won ni di pe o ta ti won ta lese ti ta fi jeun a ro wole san a ro nje meta lojumo a ri je ngba ta ro wole san a ma scott ka kiri ni bi ka ma scott lodo egbon lodo aburo mommy lodo re lodo kin a lo scott n bi kan nigba kan awon eni ni flat won ni visitors room ngba ta wa dele won won ni ka lo clear nu store pe no store ni ka ma sun si ke le mo iru igbesi aye ti emi ngbe ti mo gbe dagba inu store won nitori visitors room ya alejo lo wa fun anytime la won de le lalejo se mo ke ta ba de lalejo nisin ta ba wa ninu visitors room ko si ba lejo se fe ri bi ti yo de si inu store a teni to ntilekun lale npa fe sun ko ru ma ba pa wa sinule ati gba yen lemi ti bere si ni ma ronu pe ye ke mi na le ma se nkan kan se lati fi ran mommy mi lowo mo ara mo won la kikikin kan lojo kan won sa rin kakiri kile yin wa won la won wa rin kile be fi se won la won ta rin ni irin ni bo won lodo alaji emi na ba lo make enquiry alaji ni tin ba gbe rin wa lodun na olohun pe to ba je kilo kan 20 naira pe to ba je pa aluminium ni mo gbe wa alaji ni kilo kan je 100 naira mo wa de n to n sa aloku stofu aloku potu mama sakri legbele friday ni ma lo nta o yen ni ma na ni the following week mi o ni bere lo mommy mi gbangba to di pe ti eni tin ba so mi leni we to jo morin ile wa lo nbo eni kan ma wa gara wa laarin ode won wa kan lekun waju le wa ni won ni fatu ni n sa rin ladugo gba to di pe ituju yi po mommy lati ji mi lo rojo kan ni pe wo mo ko fe sa rin ni mo mo ko fe ran mi lowo ni ele to se tin yan lojumo se mo mo a fi kale mo fe second education mi orisirisi ise ni mo se temi na te pe mi na fe je yan lati fi ran mommy lowo mommy tu wa je nikan to kedun pe ko mo ma keko won tiraka lati ran wa lo lewe tori won bidu pe won education is the best legacy all education is the key to success awa kawe won na gba ta gba kokoro lowo o wa kule kun asiyori ta fe fi si opolopo obi ni won tiraka ni won je gbese lati fi ran awon mo won lo silewe awon mo ta wa ran lo lewe ni sin to ba wa jade kuro lewe ko sise gidi kan ko si nkan pato kan ti won fe se pelu certificate dogbeda ni aye ta wa le ni certificate ko lo mata mo ni sin tawon eyan o ti mo ni yen certificate lo mata se di pali teyan gbeda ni ko fun yan ni guarantee npe yan ma se kini pe yan ma di oloro now opolopo awon yan wa mo pe things ti change the rule of making money ti change rule of engagement ti change pupo na awon eyan lo mo pa awon ofin ti change bo ke se pupo na awon eyan lo mo nkan to ye ka awon ma se tawon na fi le change igbesi aye won fun idi eyi la wa fi gbe financial independence summit kale lati fi ran opolopo awon eyan ti won ni afojusun bi temi tawon na fe je eyan bi temi tawon na fe gbe dada se bi temi gba temi se alabapade to yi ni kan bi odun meta seyin iru eyan ti mo je ohun ni mo salaye fun yen ngba ta ma fi ro kan si time ti mo bere business yi emi na ti bere si ni mo ri ohun mere se mo se ri kenkele yi mo ti fe pari ile ti mo nko fun mommy mi the same opportunity ta fe fi yan awon eyan that same opportunity mo ti fi ran mommy lo si age emi na ti n gbe urugbesi aye to wun mi ke se igbesi aye to ye keyan ma gbe ke se igbesi aye ti eyan le afford ni igbesi aye to wun eyan ohun lo ye ki eyan ma gbe olotu te ba gba mi like kin sare ko awon eyan ni nkan kan
4: e tesiwaju
3: ta n pe ni wealth triangle polopo awon eyan mo teri ni sale triangle yen awon category awon kan lo wa nbe a po won ni debt zone awon debtors awon te gbe gbese lo ma fi n lo gbese aye won category yi lo polopo awon salary en awa tori 75% awon eyan level ti won wa niyan awon lo wa level yen awon to se pe owo ti won make o kere si eye ti won gba losu o kere si eye ti won na so to ba ti wa na eye ti won gba tan o wa lo yawo kun lati fi ri pe awon mito pelu bukata osu yen ibi ti 75% opolopo yen wa si niyan most of awon eyan ti won gba salary le ni most of awon eyan ti won ni owo kekeke pepepe kan ti won se category ti won wa niyan na ti yan ba wa ni debt zone n ti e ka awon eyan n ti e ko ma ye won ni pe won prepare salary fun yan lati fi dolowo dolooro eyan melo leyin ni to retire after 35 years to retire sinu oro pupo nu won inu osi ni won retire si ibi ti e ka ti ma kogbon ni pe ti yan ba n gba salary 30,000 won ni ke ma na 967 naira lojoojumo se 967 naira gan to yin omo to de bise go come te ba n gba salary 50,000 won ni ke ma na 1612 naira per day te ba n gba salary 100,000 won ni ke ma na 3215 naira lojoojumo e wa imagine pe 3215 ni won ni ke ma na eyan melo ni won gba salary 100,000 pupo na awon eyan below 100,000 ni salary won e wa expect pe te ba retire after that one nba te wa in service gan owo yin o to na ba te wa retire gratuity abi pension no ma save yin opolopo awon yan mi wa te pe owo kekeke la won na se awon na owo bo se o je ni won se opolopo won kan ko gba si shop e ri gbe lo mi shop re kun te ba bi pe e lo gangan ni o ma je lere lori ele to gbera ni ere e lo mi gan ko le gbe lo bi kankan awa la won mi ti won kan sin zone awon wa ni scarcity zone awon lele awon ma budget ni owo ti won make awon ma budget e on to je ro nje to won in to won ka ni won se won to woru aso to won in to won ka ni won wo alawon kan to wa ni artificial comfort zone awon le je awon kan te pe owo ti won make actively to pe bo se o je ohun gbeleke die die ti won na lo alawon kan to wa ni prosperity zone awon lawon le dia just 4% in number awon le owo ti won make passive income residual income owo to se pe won wa nbe won sin be won mo make e awon le gangan ni won wa ni financial independence level tewari ba se fe move awon eyan lati whatever zone ti won wa lati de prosperity zone yen financial independence level yen ohun gangan ni eto yi dale lori now ti an ba fe wa ni financial independence level eni de kan meji kan eni da afojusun to tobi afojusun yin gbodo ga eni na gbodo ni pe emi na fe je eyan emi na fe ni financial freedom emi na fe ni financial independence te ba la afojusun nikan o to eni de action plan nti popo na awon eyan ma saba se ni gbon ma lo sadua o ma wa sadua won ni plan kankan won ni game plan kankan won ni business plan kankan
2: to ohun le ti gbo ohun latenu ambassador Fatiu Adesina won soro ilekun won se ni oporo kagban afefe ohun ne nba lo e wo bi won ti bere ni gbesi aye ti won na lati bi an shabula eni ti won shabula lana ti won ni ki won ma sun sinu store awon ni won ti ran ya ni makai awon ni won ti kole fun ya yi awon na si tin gbe ni gbesi aye to won mo mo ke be tin gbo True life experience yi ohun eyin na lati jamfani yi financial independent summit woni yo waye ibi to si ti waye na ni Captain Cook event center eleyi to wa ni Coca-Cola Junction Unity Road Ilorin Ipinle Kwara Captain Cook event center Coca-Cola Junction Unity Road Ilorin Ipinle Kwara awon wo gan la wa nriti ni be summit yi
3: ese won lotu ko si limited category kankan fun anybody ko se ni ti o le janfani eto yi omode ni o agba ni o akeko ni o omo lewe osise ijoba osise private sector won na lowo keke kan ton se abi investor ni o abi businessman ni o ko se ni ti o need lati improve financial life won because e ba wa ojo wa le ni awon ti won la won lowo lowo gan ti won ba sora won para fall into scarcity zone awon ma para fall into middle class te ba ra awon ti won wa middle class le ni opolopo won ti di poor category awon poor people opolopo won ti wa ni beggars class because the way the economy wa se to se nlo to se advance ni Nigeria is not making it easy for anybody lati joko ti pe emi ti to tan emi se kini kan oni ka roko ni lati gboro ma wa ona mi ti won fi ma kun e ti won se ti won fi le ma improve life won ni so ko se ni ti o le janfani eto yi sugbon o ke wa tun se pe iru wa ogiri wa o tori ke se gbogbo eyan lo ni ro ri pipe ke se gbogbo eyan lo la fojusun giga ke se gbogbo eyan lo ready lati put action si any action plan abi blueprint kan ti yan ba gbe fun won so idi niyan to fi je pe a ni fun everybody to n gbo wa lowo bayi a ni fun won ni opportunity lati wa pade wa tori bi ta ti fe se pade ohun gan o ni limited numbers of persons ta expect lati ran lowo nle se wa so awon ti won gbo this particular one lo bachi eyan 50 pere la ma select nu ninu gbo awon ti won gbo bachi bo wa la si wa select eyan 50 yen a ma pe number kan jade lori eto ta ba ti wa pe number yi jade lori eto eyan 50 akoko first come first serve la fi se eyan 50 akoko ti atejise yes won ba kokko di ori number ta ba pe sori eto yen awon 50 yen la ma fun opportunity
4: pelu 500 naira pere 500 naira pere
3: lati se kini lati wa si program yen
2: atajise yes left ma sowo si number yi
5: 0912575713 4 0912575713 4
4: ojo saturday ti adoju ko yi tin se 23rd osu ti a wa ninu re yi ni eto yi ma waye ni Captain Cook Hall to wa ni Unity ni ilu Ilorin section meji la ma se ago mewa aro ati ago meji osan
2: fun gbogbo awon ti won gbo aka to ma se lo
3: ese ohun olotu ko to di pe a ma ma kuro ni ori afefe mo fe ki gbogbo awon ti won gbo wa nile loko lodo ki won mo wi pe to ba ti di pe biyan se ndo lowo biyan se ndo loro iyin fi sere o biyan gbodo mo reject poverty ni ko si anfani kan to an be keyan to si awon kan mo ni money does not buy happiness teyan ba ni money does not buy happiness ra kun so si ni o wa ra dun osi onira dunu owo na ora. There is humiliation in lack. Ko si nobility kankan yen being poor. So opolopo awon yen ti won ba lagbo yen kan won ni keyan ma wawo keyan ma se kini kan aye ile yen kokko se keyan to sa le kiyama. So keyan ma se gbianju lati di pe eyan na se kini eyan na mo ni. So to ba tin soro ke beyan se ndolo beyan se ndolo e ma tara sasa ke ma sare la se kini lati di pe eyan na ba won partake nbe.
4: Number ti e ma te atejise yes si yen ni lekan si 091257571 34 091257571 34
2: Owo na ni e ti gbo won ma koja mi olugbala won ni ki isorin akunle ko e ti te mu lo ke si je ki a pade
4: number ti e ma te atejise yes si yen ni lekan si 091257571 34 091257571 34
2: Financial Independence Summit Captain Cook Event Center, Coca-Cola Junction, Unity Road, Ilone, Pinle, Kwara, Ireo.
1: Lori kani radio kana, pelu agbekale to tunru gogo, Diamond FM, Ilori. Lori kani radio kana. Pelu agbekale to tunru gogo Diamond FM Ilori
0: Eseun yawa
6: nkan ti mo fe so ni pa baba to so ko nti lo da nkan bi won ni ko mo to so njeje
0: o
6: o si me su ni na o ba ti wa gbo wi pe nkan kan ta o jade lati nipa eto wa ni de ko to ka so ko si ta lo
0: o da
6: e bi ayin ya ile se ka wa diamond
0: ben kajoro ben
6: ka pe oto ka pe nti
0: oda
6: oye on do ku ti baje ti
0: ben ni oda ese on ya ojo ni teyin na o adupe 0916159111 ile ka le o ese on la wole son re adupe
7: ani mo ni la
0: ami o olohun ami
7: kan yo ba ni
0: ami
7: Oluwawo kina lo wole pada.
0: Ese Oluwawo.
7: Mo ti dupe fọlọrun mo fi ribi wole.
0: Adupe fọlọrun.
7: Bi awa mi ribi wole gan ma pe wole ni mele fani to pe omo de bi sinu yawo.
0: Oda.
7: Uwe ni ma si ma se mi daada.
0: To.
7: Gbogbo yawo mi ni ri nu.
0: Kabisi
7: Oluwawo. Ko lo wa igbe ologbo.
0: To.
7: Ko lo ma ori.
0: Okay.
7: Ko mo fi ki yawo e mo tura ori ododo.
0: Okay.
7: Ni agba lowo Olorun ni o bi ri yo mu wale.
0: Amen. Amen. Ke lo tun kini iwo ke kon ti won ko yi ti won so yi ke ma ko le ke ma gbegbe se lori e awon adua ti won se yi e ma sami si tori amen ni tun la tokun adua o e ma sami ba e ba ti wa so ta lale yi ta won yan si sa adua yi adua so le lori eto yi ko ma ma yan ri e pada wa dupe lori eto yi te pada wa so fun gbogbo omo Nigeria pe e seun o adua won ti gba lori yin mo mo pe lenu ope okan mi so be fun mi o si fi mi lokan bale bayin na lenu ope elu e kale
8: ele o
0: e seun la wole sun re o
8: eto
0: adupe
8: da wo ba
0: adupe e seun
8: papa daro
0: e seun papa
8: ene olohun mo lati lu ma do ni omo dabu en ti baba lori awu
0: beni
8: ni an so kam mi so bi kan si and then o je ti wa ba nti pe ki n gba ti omo wa business fa ni ti ma dabo ba
0: ti won ofura
8: eni ti emi to le ko ani kaka
0: okay
8: kan lo wa irula irula to ba gbe kan me fi ti ya yen
0: okay
8: ti e ti o ton an lo wo di dia tarifa ati uwe yo ti ojuju ganjo. So ki awon yen bi fo ko mo.
0: Okay.
8: Ye kokan. Fo mo. Ni o. Bene, pelu golo.
0: To.
8: Omo yen yi pada.
0: Adupe, e seun oju oni teyin na. E ni toro kan yi bo ba gba won kan yi gege bi mo ti wi tun pada lo sori Diamond 885 TV. Ko lo tun mu nbe o wa nbe. Ko nbe. Lo tun mu ko koja de ko gbe awon agbese yi Simon Sami Adua ti won se yi Olorun o gbadura gbogbo wa ko ni yo tenikan le laigba ah o si ko awon kan ti mo tun fe won so ta ti mo fe ti mo fe mu wa eje n te odo awon ti won ti da soro yi latori WhatsApp ka gbo latodo won ka gbo mo ta won na tun mu wa ko mo da bi eni pe agbagbe won sapa bi kan mo nbo
9: e ka le o ile otu kujo mi je kujo meta o nipa oro ti obirin ko ni oko on lo ogun mo fe so re lori ko duro lori ese ko gba fi pe ohun ti di okunrin ko ma sika ko ma tojo omo e lagbara olorun kan re abale je kan temi ri o elekeji nipa ti okunrin to ni iyawo ohun lo on bo so pe ohun de ti fi qurani bura po ohun ni gba ewo ti okan o ba ti fe mo ko fi sile ti okan yawo na o so pe o se mo ko fi sile so ko ma toju omo e ko ma toju omo e because tan ba jo duro ko ma para won ni tori nu omo ma bi won sira ni so olorun aba toju e olorun a toju omo yen ko ma se to omo e
10: ina la ya e ku eto si ku ataro owo yin le fi gbeto yin o awa na ta nda se ani se eto da si o en to so se ta ni sin pe a so po operation of se fun yawo operation o kin sarun ko ba ti je pe operation la je ko mo wa ti yawa ko ti lo wa owo operation o kin se arun o are en ta so operation meji meta fun to si wa lori ile alaye to rin kaakiri to ba ti se operation la je ke mi yawo ewa ati tomo ko tete wa bi o se wowo loruko Jesu oni subu danu o ikan sele ni agbegbe wa to je pe o sa fun operation pe ohun ni lo si hospital ijoba to popular o wa sa fun operation ibi to sa lo operation lo papa ba pade nibe te se wa so operation fun e ni damu o e mo be to bo operation
11: ke sharun ekweto oloye ekweto lataro e ti please voice note mi gan ti mo ti send gan seyin gan anyway bi awon yan lo po ni ruko mi ni Samson lati base ni larin Kora State nbi mo fe da ti ti arakunrin to so lati nsin lori iyawo won lori iya oko won ton so fun pe ko le fe omo but oro yen wo gege ba yi son so la pese pe ba pe won si mu ojo wedding si waju biya boyo ojo wedding won ku won mo tabi whatever se iya o mo pe won ti mu ojo wedding si waju ni kan to tun mo so pe ko le fe omo awon mo definitely nkan kan wa ninu eniyan o ti yin so definitely nkan kan wa ninu oro eniyan so awon nkan check arin yen wo because won ti mojo wedding si waju na according to nkan te so nsin pe bi a wedding won ku bi a month to this time ti gbogbo yen ti ma pe wedding won ku a month so how come ki wa lo wa sele then kini kan to de so definitely kankan wa laarin yen niyan ba ti bi ti ya ba de si si pe ko si nkan be mi ni paro fun won gbogbo ya kan te break up ba yen o tori oko ni kankan fe lo friendly oko o fe fe gban mo le bi won ti fe fe ya oko na gege bi oko awon na ni but emi believe gban ti dojo wedding si waju le fi ni pe we are months na loko ti wedding bi sele ki wa lo sele se yawo mo patan mu ojo wedding si waju ni se won mo ni abi wa wo gan ni yawo wu ko to di pe ya to decide pe ko le fo mo won le yan ti en fe fe den ko pe oko ko ni pe ko je ko pe ko lo ba ya e ko lo je ki ya e mo pe nkan ki lo nsele ko ma risky life o gege bi moran temi toro lewu nkan ba yen lewu ko lo kankan lo fura by force o lewu to something that is busy
12: e ka le uruko ti ni rachila to pe se lady to soro ko bi ya oko e mommy kini mo se fun yin ti ayan ba ni o se mi ani mi fe je ko fi omo mi ni se ko fo omo won le now so mo won nikan lokunrin to wa le aye ni e gbo nkan ti ayan so o ni to ba le ni ara re lo to ba ni emi ara re lo ko je ko ye bobo yen pe nkan bye bye ni mommy re so mo de le mi ara mi lo so mi le fe o e won se introduction e mo ye introduction ah ogbeni to ba tin lo ti bi emi fi le o o pare da ko mo fo olohun be o omo won ni kokko lo wa laye o omo re ni kokko lokunrin to wa laye o ora fi le je bi nkan to fe se laye si po o
13: Wow. Mr. Alaya Kaleo, Equito, Alas Yorio, a fallen Loman and Nati of Kumiru. The late Moveda Sibena, Niti, Oben, and Tunia, Mojo Yawo, Ti Yawo, Yakon, Sope, don't buy let me around. Do. The late you, Ti, what in Bona? Bara di Lutin, see lower, Lutin Lee. To a bear, Julo won't call, bone your siri. Sherry, TV, get your bar, to buy condition two things can see by. Only pay along my jarry, la Maja Bura Bugalawa, Tio Conya Ballo Diori, say yours or Quantum Moon or Joy Yawo. Tabi along my say local sneer, to Wallo, say yours or poor old book who's taking it. Tabi won wa wa ti won o wa ri nle se yo ma sa pe kojo yawo ma ye ni ko gbe si under meter tan yen to ba ro pe wu e under meter tan ni ko gbe si ko wu le bi ti o ba bade ton ba ti fa lo ton fa lo si ti o ba ti ni tumo ko joko are je o mo je le mi ku se pataki o mi se pataki jinjin le ale ki ele se kini o ko sora re ko wa ko mi olofun ni bugbe rorun so e mo te mi le gba niyan o ko tem ba ni aburo ka ni kini ti ro en sele emi o le ala o pe ko sori kunkun lo fe niyan o
14: olotu gege bi afikun
12: ka le o akweto kwataro Long Kumwao. Along the Fuale. And to so you pay when you double sino or more on ye. Sino ya womb. A low go along. Along with your daddy, Padawasile. More near say operation. Call our way we got you son. Call why bore. Call a racing okay. Come on, phone, come in your mamma to buy to be joketa. Come on, Molaro, come on, Molale. We look good on by the way to Jamaica. What on Paradoyaska? Oh, you till you pray on my use, you turn while a padder. Along with Sini, big bad draw. Along if he could never the alarm. Come on, be a jewel. Along with come on.
15: Kale, I did too, lawyer. A quito. Penis it to see. We were to ban to Tomon KGC. Gbe knowledge te mi buri laarin yen oro won o ni jadu agidigidi ba tori experience ni elomi ba won ni yo so pe san ni but to ba ri ri awon aladu agidi yato fun fake o ti ba kun fun adua dada to n gan si ni gbagbo ati yawo ku sin ti olohun o le se tori ati ri orisirisi many ba yo ko won so ko won surprise ni but tan ba kun fun adua dada yo ko yo si bi yo pada bi worowo ni yo kun fun adua gidi so nti mo ri lori ti arakunrin to ni omo bendi si yawo ninu ko si kobo lowo bi osubi ta won kon lu tele awon ku nbe awon tun lo bo mi the same thing na ni abi so ro re ni di adua gidigidi
16: kale mr loye e ku to ro won ma ba yin se o era olawale lo soro lati osogbo nipa ti okunrin ti o ni iyawo n pe o ni oyun pe omo o bendi ni inu won imoran temi kan ni fun won ni pe gege bi awon doctor awon leto ilera bi won se awon ni moran pe won a se operation so a better otito won le ma ni owo tabi bet ta ba ni awon family tabi awon ti won le bere fun ranlowo lona kan tabi miran so kan pa okan po lati wo pe awon tele imoran awon eleto ngba ta won so pe awon ti lo si bomi na the same thing ni won so so olorun ni je ki a kabamu so owo ti won ma fi se so olorun ni je ki nkan mi ko ti wa teyin jade because
17: kale ekweto ye lo lo so lati joksan ale ara yo ma to so ro tan sin o gbe da sisa to ni anti yaska pomo ye ben sin o gbon kan adura ni o fe se keni e tun bo adura gidi kan so o adura loruko na yo wa na ma bo se ye ko wa so keni e ko kun fun adura gidi kan so adura yo lojo meta 3 days prayer so after that ko lo se ko lo ton scan mi ya won gbe vibration gbo so ti wa o ma ti wa na ma bo se ye ko wa so e ku eto.
18: Hello, Mr. Oloye Ekweto. Sorry ti obinrin to ni ti won ni omode sinu e. Ene ko lo ra urogoya. Ko ka won samu sinu re. Psalm 128. Psalm 57. Psalm 3, Psalm 29, Psalm 19, Psalm 20, Psalm 24. Ko kasinu ororo yen, ko si ma kasinu mi. Ko ma fumi yen we, ko ma mu ororo yen. Psalm 128 yen. Ko ka nigba meta. Ko ba samu yen ti mo fun ko ka won nigba meta meta ko ma kasu mi. Ko de ma kasino ko kasino rorogo ya yin ko wa ma mu ko mu ewedu ko ma gbo ni tutu ko ma mu to ba ma pe ko isi fo lati mu ko se ko ma fi kan si ko se be ko wa ja ko ma mu e ba ma pe ko si nti olorun le se alase pe olorun yo layo so layo omo yin o tonu mo fun ni ile igege bi edidi woli gege bi iya kan si se so pe o gbo mi sinu ri be ni to ba ti gbo mi yen sinu ri to gbe sinu le pada ko ka won samu yen si ko mo mu ko de mo fi we wele la gbo o mo bi layo ti eni to ni won ti ko eru lo e mo bi ni pe mo fe soro yi pe ko lo fi oro ilo o da ipe ni pro odo yin na won ti won si program yen ni every Saturday ni ona ti uruko man to man si program Friday Saturday yen ki ma yen ko won le won le invite awon ebi yawo e won le yan yen je so ni ti bi mo bi won le yan je awa awa na o le da si oro yo ni yan ju so bo se je ni yen so e kuro to mi ti ranti ti eniketa ti eniketa to ni iya oko ohun pe ko mo fi omo to ba feran ara re ko mo fe o ko fi omo re le o ogun emi ni mo ni nkan mi lo njo makunrin yen o ko ma fori wo o kere si o eru agba ni ko se ru o ko ni fokota ko dida kuda o iru re sele to ye pe omo benin yen o ti pa ti gba oloyun won se pa pelu yin lu e oju o adun kan lo ya e fe ye yawo mi fu omo re o ba se so pe ko fi omo nle eni ko fi le o eni ko fi le ko gbadura ko lo yin oko oko ti e fun ti oko ba ni de do fe eni ko so fu pe o fo olodun be o le fe ko lo gbadura fu ogun mi ni mo ni kan mi o da bo se so si ta o ko ni re ru eleru ku fa ti e lowo o e ku eto e ku do meta
19: so lo yen dakun mo gba pe kin ran ti salaye dile fun yin o edakun omobirin ti gbadun lati ya 2022 ni o gba to di 20
20: hello e kale oloye e ra sa pesa e ku eto mo fe soro nipa ma to so pe iyawo pe won ni won ma so pesa fun o pesa tan na ma se yin o kun sori si meji o ti yawo e o ba bi omo ri to ba je eyan ti o bi mo ri to wa lo ya scan to ba je pe male perfect lo ni ko si ogbon kankan tan ma taju pe won ma suppression ni to ba je pe female perfect lo ba ni iyen nikan ni won le ma fi suppression ko to ti gba yen ko je po mo yen ati ton ati ni gbe head wa be to ba lo je pe made perfect lo ba ni no option iyen ni pe ti yawo e ba bi mo ri ti situation ba warrant bo se ri yen to ba ku diminute omo yen le ton to ba ti je pe made perfect lo ni ko si omo koda ko ton ju be lo ko si ma se ma se o operation na no ma se o sugbon to ba je pe female perfect lo ni o le ko ose kan olodun de se yanu ko mo yin o to ko da bi ti yawo e ba ti bi mo ri o ha solution wa sugbon ti o ba bi mo ri to wa lo se scan tan so pe yo suppression definitely yato si transfer sis omo benin yen nu ko je pe me perfect lo ni o o ma ma garadi lotun garadi lo si tabi ko lo tu scan yen ya pe se me perfect lo ni ni abi fi me perfect lo ni olorun na wa lowo ojo oni ti wa e ma bi to bo
21: Listen, la bala so sita.
22: Hello, ekale o. Bon komi ne ni tolo mo fe so sita ni o.
21: Se eni to ba dake, tara re ba

0: kaabo kwara sori eto la wole suno ri kan ni Diamond FM meja mu meteta yi ka fenu e ko bi kan to la won mi wa ti mo fe a tun sare fenu ba lenu se gbele ju gbele te toko ko to di pa lo sun alakoko ni arakunrin ti won ni pe awon ti da eru yawo awon to seku sa won lowo pada be ba gbagbe lose to lo won ni yawo won asalaisi nigba ti nro bi pe n to si da won po awon jo sowo papo koda awon jo n ti alajeseku alajeseku ko wo ngba ti won ti won lo towo se tan won se wo tan an ko fun family yawo won tu lo lowo ta won tu jo da papo tenikan ba won moju to ngba ti kini tun dowo to tun dere eleyi na tun pale mo tun lo ko fa awon family yawo won la awon family yawo yare pe ba won oba ti wa da gbogbo eru yawo to ku lowo awon awon family yawo si ti wa keru won lele to ku ba won oba ti ko wa ko soro kankan nbe o awon eyan wa so fun won lose to lo pe e ko gbogbo eru yawo to ba ku lowo yin yawo yin to salaisi e ko lo sile won boya won o je fun yin ni eleyi to jowo ti ninu owo yi won ni toro owo yi se ta won gan awon ya nbe ise ni awon la won ti ko eru yi lo lenu lati lenu jejo soni gba ta won si keru yi debe pe koda won so nkan kan ja oro pe won fa won lowo awon pe to ni isin se ka won lo ile ejo gbogbo awon eyan ti won fe nu ba oro yi pe e mo ti lo ile ejo pe ejo la ko enikan yi koja won ni e mu awon eyan latodo yin awon te lo keru fun yen pa won to jagba gba nle won oro bayi ka sa oro bayi ka wodi nti won ba wa so ni o wa so igbese te gbe tori oro daada ni yobi lapo oro to di jakujaku na ni yofa ninu apo oro buruku ni yofa ninu apo won wa ni pe e kokko foro e kokko soro yi na nitubi inubi bi won ba fi jiga korun fa ke kori e se se wa le gbira pe to ka won olopa ojo pe yin tabi kile ejo ojo pe yin e mo gbagbe lose to lo atenumo o pe te ba ni evidence ni o bi o ba ti evidence ile ejo o ni gbo ti yin o en to ba evidence ni ile ejo gbo ti e o eyan du lapa kan lo dindi imi to da be nara pe ni to arakunrin to pe omo awon de o degbe pe ko mori wale awon eyan ti so gbogbo igbiyanju lorisirisi inu mi se dun te ba le call le be ba si ranti e pada lo sori Facebook Diamond 885 TV e lo be ke lo gbo gbo awon kini yi ke si ko jade ke gbigbe se lori e ama kan ti won ba wa soro gbeyin mo mo pe agba nurse ni won won ni female pelvic and male pelvic egun baradi e obirin mi le gbe tokunrin won lobirin to ba ti gbe tokunrin ko sogbon to ba si je pe alakobi re re o ko sogbon yo fe je preparation ni o se won ni sugbon to ba je pe egun obirin lo gbe e yo rorun olorun le yi pada nigba to ba ku die ka to ba ku die kuse kuse pe ti o bimo o sugbon ninu gbogbo e na won ma wo tun won ma wo si ni won le se pada lo ke lo se scan pelvic te ba ti le fe se pam pevi ke gun baradi yo le so fun pe se to benrin ni yawo yin gbe ni abi to kunrin sugbon ninu gbogbo e olorun o ko gbianju e se gbogbo wa won gbianju yi na olorun o si gbadua wa adua ta won yen gba lale yi yo ni muse olorun ni ko adua yi gbogbo n te ba wa lo lori e na olorun o gba yo je fun yin e si pada lenu ope lori eto yi arabirin ti won pe ya oko awon pe awon pe ohun ti lenu to n fe ko mo won fe okanu ekeji ni pe to tun wa pe un lengeji pe to ba lemi ara re lo won fe omo mi to awon e pelagba so ninu oro won ni pe oro yi ti debi to ti duwe yo bayi nteyin nu o se ni pe tori te ba so pe e se mo awon eyan mo wo pe ki lo sun ode be e pa won family ti yin ke poko yin kale nti ya oko mi wire e so loju awon family ti yin mo mo pe ko si ti awon family yin ba gbo pe oko yin so be won ni je teta ojo te ba so loju family yin ti won si confirm e ojo won ni pe yawo pari nti gbogbo awon eyan si wi lori eto yi leni ko seni kankan to ni e ma lo be wo na te ba de be mo yanju e gbogbo en to soro lori eto loni so pe e gbodo fe omokunrin yi mo e je ki yawo ki gbe yawo iko pari sibe ko ni kaluko mo lo lalaafia tori pe koro aye sanju gbangba le ki a mo lo e gbo ke ko ni kaluko mo lo lalaafia ke si kun fadua olorun o connect yin men ti o te jo para je do gbadun ara yin kale e gbo orisirisi nta won yan so imoran le beere fun awon yan si ti fun yin lale o le koro sugbon te ba le gbigbese lori e e rerin yen loni e si ya yo re lola o e gbo gbogbo nta won yan wi pelu nta won yan wa wi gege bi nti won so e pa won obi ti yin e soro ile ti won wo ko so bi kan ti pe ko mo won tori ko tori bo ru nkan be to ba ti wa ri be nti won ba ni ese na ni ese o e to ko ara yin je e mo wo to wo te ti na e mo pa won re mi o soro ya oko mi ni ko si wedding mo nanu ko ni kaluko omo lo lalafia ire ati anu olohun ko mo wa pelu emi ati e ja te waju e je nbere pelu leyi na kin koko mele yi wa tin ba wa de a mo wa mu loko kan ejeje e te ti bele je ke ja gbon ti baba yi wi fun wa
1: Mr. Lawyer akale o aku eto a le seto se o a po fun emi o kun lagba olohun agbo lo mo re be se sanu komode ati apalagba lo sanu eyin na o ku ni pa yin o ku ni pa lanu yin ku ni pa eyin na ti won sanu fun o Rakun or meet Musosi Talajoni, Rakun, where say, and Talajo Laleni, or I'm lucky Jomi Luka, you move at Pameka, the Koro Yaomi, to Kukurili, Okometa Kuno Mokasa Padi, Okasa Bamili, Okumiji Lodore, as it locotu. Okotu T. Sofu Kukulo Meleriwa, to Ria Jotu Mamula Bara, Mobili, only Penija. Koto Kuma Fe. O ade do ti so fun mi ni pe orikin jo ke ti olohun ti mo pe ko so kun kan to fe mo pe a fi ke fe mo sa tin ku ko bo lati ya 2007 biti igba to di 2024 o kuro le 2025 lo mu wa fun lati court ejo to ru mo mi awon adajo so pe awon ma ran oko elemo ni o de lo fara mo gba to wa won ni ku lo ko leri wa ko ko leri wa December osu kejila odun to koja 2025 ni adajo fagili ejo na ati gba yen o sa wa deburu o fe mu omo kan to kuku lodo mi o fe kin wa lofufu edakun ogun omo Nigeria mo fe ke gba mi ni moran o kini ke se loro arabirin o ti lodo awon family re ati be be titi won ri kankan so si ogun awon ni olo awon afa awon wale olohun ogun awon faso ogun agbalagba ran ba mi ba soro ti ogun o sugbon wa n to di ba ni se le igba ta ti court di ti yo ju court mo o wa fe mu omo eleyin mi dipo ku mo nwo mo lo si suku o wa dipo ku ko ra mo tun lo ba won ogaja suku se mo so fun pe to mo bere ba ti de ko so pe to ba ti be mu omo yi ke so pe ko lo si court tabi ko ku ba mo won o se ye o lo ba won ja nbe pata be lo pe omo kilo de to sa fun omo re omo wa da ku mo mo lo so pe ko mo wa so do mo lai lai pe o si ni bere re pe ko lo ade ti mo ba nbere ba se omo de so pe e je kin foju ko aburo mi lati be orukan abo seyin e le n fe lati li mi e fe mu mi to be ba ti je kin ra aburo mi emi lo tele yin o ato mo sa de lo salaye fun mi mo fi lo be lo awon oga e dakun e fun mi ni moran nti mo le se lori oro mo bere e dakun e gba mi o emi le ni to lo mo lati ilu maran e se mo rupo pupo o so lo ye dakun mo gba pe kin ran ti salaye dile fun yin o Edakun omobirin ti gbadun lati ya 2022 ni o gba to di 2024 lo ku nile ya 2025 lo mu wa fun mi ni osu kerin odun 2025 lo mu wa fun mi aloko to kini keji iketa ni o ba para mo lati gba to di December 2025 odun to koja ni adajo fagili ejo yen
0: aje agbo rara bayi ka tun e mo ro pe e ti di eleyi ti baba yi so yi e ti di mu e se yun le ni eleyi won kon eje nsare ka won ni my marriage is about 5 years now but since I got married I have not been enjoying the marriage my husband is responsible but he gets angry easily to the extent that he can beat me and start dragging me on the floor my parents has intervened but he didn't listen My mom even begged him, but still, he didn't change. Every day, we quarrel. But I don't want to leave the marriage because of my baby. Though he is 12 years older than me. Still telling me we are not mates. Please help me, sir. I am dying. His love has disappeared in me. I have been trying to reach human welfare and talk to them about it. Just to scare him from beating me. He didn't know the place. I didn't know the place. If I can get the description of human affair, I'll be glad, sir. Nti won ko ni pe oko awon pe awon ti se pe awon nisin tin lo bi odun marun pe oko awon pe lo to o osomo lu abi o ama to responsible ama toju awon o pe sugbon ama tete binu bo ba si ti binu bayi lulu ni bi ibara won ni yo lu awon ti omo wo awon le turutu ni pe lulu ni ni gbogbo igba pe awon obi awon si ti da si koda awon ti ba awon be pe ko gbo won la awon ti be awon eyan si lorisirisi pe ko dakun pe komo ko ye se be pe ko gbo pa awon gan ti be fun ara awon pe ko gbo won la awon si fe finu igbeyawo yi le tori omo awon pe tori omo awon ti pe omodun po ma tori omo awon omo ti wa laarin awon awon ni pe looto oko awon ju awon lo fun bi odun mejila pe kaka be na ke woru eleyi lilu ni ni gbogbo gba pe o ti ife re ti wa yo lokan awon won ni awon si fe lo fejo re sun ni woman afie pa won si mona be kadakun bo la won ti fe de woman afie ka won le mona ta won o fi gba ka won ti e fi le deruba oya yo jawo ninu lulu tin lu awon yi pe tori o ti su awon kadakun ka ran won lowo kini ka won o se ta ba si mona woman afie ka ju ka fona be won awon

0: chatun tati bele je ka gbo eleyi ka mo wa fe eleyi te waju mo nbo
1: e ka le ele otu e ko eto olorun ni damu yi era ohun to olorun fe so sita ni o e dakun mo ti so na ni last week na but olorun o je ke ba mi replay this time around e dakun mo fe ke help me e ba play re sita mo ni yawo lati 2023 mo ti fe so o de ni ikunle mefa olorun de ni kimiji ka lose oku mi
0: ora mejeji eleyi ta ti so ni eleyi ti baba yi tun to fi ranse yi oro yin la baba yi te ba n gbo oro yin la kokko so lori eto yi won o si beyin e dakun e ba wa tun eto yi gbo latori wa Facebook e lo fisiri Facebook oro yin la won eyan kokko da si lori Facebook baba yi to tun message send ya ti oro yin la kokko yanju pa so e lo sori Facebook ke lo be ke lo tun gbo the Diamond 885 TV e tun gbo lori Facebook e seun mejeji la mu lowo ta mo fi te waju ta mo fi wo kan 0916 159 1011 elwe kale o
2: hello
0: e seun la wole sun re
2: kakuito
0: e seun
2: lan je baje o
0: amen
2: ala ma san ani rogun lo ni
0: asio
2: e kale
0: aduwe
2: mo fe dasi ti pa elo
0: an gbo yin elo e kale o
3: lo
0: e kale la wole sun re o
3: e kale sa
0: aduwe asio la wole sun re
3: e kuritu
0: aduwe
3: e kwa ta sa
0: asio
3: ya ti won ni mo debu si

0: Sakane.
1: A shim. A ruke. A shim. Eva.
2: Baba Bayo mi agbigbe mi la tukan bolo ndo le sanu
1: adupe eseun sa
2: teri ti baba to ni pe yawo momo meji lo to wa mu keka
1: eba
2: baba se mi location school ma
1: oda
2: ba ti se je lebi to ngbe kan to ba le change location na de ti
1: aha
2: ngbo ba ya omo meji todo re no pada wa baba won
1: mhm
2: be ni ko ni si a ngba ni ja nse
1: be ni
2: ele to da to da wi pe oko na ma nlu bi basket ni boxing ba ta to ba ti pa won family kan ba ti ba won toto ko ba ti ni yi pada o be ka ko ko tori ti o ba kojo kan de olupa bo ba lupa tan ko ba pada lo ko ti awon bi le bebe pe to romo ti wa nbe
1: be ni
2: pe ata ni wa ma toju omo o romo di ten to lu si lo gbe e de ti o ba ni
1: be ni aboye
2: kẹwàá rí mo tó bá fi kankan kún kankan má bínú o
1: ẹnsúlẹ
2: nínú tẹlẹ tó ti lọ tá a dá dé pé ọkọ òun ló dọọgì kẹrí ẹjẹ kí ẹ káyìí gẹgẹ òun fẹ kẹsọ kẹ bá máa parí ìtọjú kó àwọn ọmọ ọdọ ọsìn lẹkọọ ọpọlọpọ ọtọ yẹpá ní tó bá ní wákàtí kan mo lè lò lórí obìnrin wákàtí kan
1: mo lè lò
2: nǹkan burúkú ni wọn ń gbé nura lórí ìfiríṣi oògùn olóró ìgbà tó bá wà ní pé ní àwọn bíi 35-40 àdìpọ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ àwa máa gbé mọ́gùn níyàwó kó yàwó ìyá nìkan
1: ìgbàtàgbàrẹ̀
2: ló bá yára jẹ́ tó ti fi oògùn olóró wá nǹkan tó yẹ kó wá ẹ tó bá ti lo kánà kò lóru ni bá lójú ọmọ tó fẹ̀rẹ̀ ìnà padà bó bá di lálẹ́ yóò padà
1: rẹ̀
2: lójú orun ẹ bá ń bá fi kun fún wọn dáadáa
1: ẹ ṣeun sa
2: ẹ bá ń kí yá dá látọkìnrin o
1: wọn gbọ àwọn náà gbọ
2: bí a fún yan lọyẹ
1: àmì àdúgbò ẹ
2: ṣe ẹ ti nọmba yín ta
1: ọdà ọdà kòbúrú kòbúrú ẹ ṣeun ẹlú ẹ kálẹ o ẹlú ẹ kálẹ o ẹ ṣeun láwọlé sùn rẹ àdúgbò ẹ
3: ẹrọ ẹ dánwò mi láti mọ pàdé
1: ẹ lè sọ tamọ àsìkò ti lọ asiko ti lo to ba dijo mejo je e ba wa so ta lo ba dijo mejo asiko ti lo asiko ti ku wa npa pa mo na lati so ta bayi e je a se bayi e je ndodo awon tin tin be lori whatsapp ka gbon ta won na mu wa ta won yan ba fe ba wa dasi ni shoki ni ngba te fe dasi te lo 5 minutes en to soro gan o loko lo 2 minutes
4: Hello, Oloye. E ka le o. Amọ se mi ti eni to ni omo dobu si yawo un ninu. Ko sumo won agbalagba. Oya afa. Oya won woli. Pelu Olorun ngba to ba fi lo. O se mi di. Omo na wa normal fun mi si se abe fun.
1: Titi elekeji. Titi eni te ba won ka sita nsin lori oko won tan ni o ma na won igba wo koro aye o ya ju koro run lo o owo yen o ti ye gbogbo omo yoruba o de ti ye gbogbo ata n soro bi bayi that was number 1 tan ba ni pa won ma fi yen fi deruba ti o ba ti tun wa gbo soro yen mi ba ni pe kan ora fira won kale olorun o tu omo won o kan do to omo won kódé máa ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí ọmọ but ó dá mi lójú wípé tán bá padà lọ sí ọ̀dà àwọn woman àfi as if anybody bá mọ̀ ọbẹ̀ tó because ibi tán ti ń pè náà sí wọn ò dárúkọ ọbẹ̀ ibi pé àwọn èèyàn lè fún wọn ní description ibi tí àwọn ẹni tí wọ́n request fún ibi tí wọ́n wà but to me tan ba pada lo be ti won ba pada wa ti o ba gbo abi ti everything to nsele ni pe kini mi ba npe kan ra fi ibe yen le jeje ka de ma to mo but o da mi loju pe tan ba fejo yen sun o da mi loju pe you stop gbogbo run kan ba you stop gbogbo run kan ba tori eru yen mama ba n to to bi a o ma se ni ki ma se ba tori won a ko letter le lo ni won de o ngan fa re na de ko kini kalele so la ko kan gbe se yen olorun a fun won se o
0: seri tala oko to so pe omo ni ilewe abi kokan yen sa to pe iyawo anti gbara lo kotori yes bo omo e kan sa wa wa gbe lodo won next thing ko change school omo yen ti ayan o ba gbo kan fe jo esun awon gbe furo won ma ro den po fe o fe kidnap eget so that is it nikan ni ekeji eni to ni won lu koro aye o ya o sanju koro orun lo a beta kan wa solution ba kan ku lodo oko yen tan ba le ri be a ri bi fe jo san awon human affairs tan ba ri won tan ba de ri won kan ku ni oko koro aye sanju koro orun lo a lu won pa eleketa tan so wi pe tan so sita na pe ile nipa awoko awon kole oko kutan awon family mo seri kini e ti ba awon eniyan je igba ton kogunjo esin be on kogunjo tan e yonude esa ah ono sanu won leto si ogun yen kon mo ejo mo odun kan won leto si ogun ologun se won igba tan kojo ni kan da ogun para fo ologun kan je fi wele bata sibun lo lo awon mo ko fi tojo awon me na ko ta ko fi tojo awon me ko kilo kan ti won be se awon lo ba ko jo ni o le oloju oko lopolopo olon da reji mi which is not good e se pe to sa
1: e ko to oloye Samson le fe that program lati Ilorin Kwara State mo fe da ti ti baba ti won koko so si tansin lori yawo won tani o lo gbogbo lo gbomo school pe nkankan mi o ba fun won ni maran wi pe court na ni wa tun lo igin court na na ma tun lo igin tori omo yen gan bayi gan bayi nsin omo gan ti gban te de bi wi pe go omo gan tin so fun ya yen pe te ba ti le fa bro mi han mi emi na ni tele yin ki ya yen ko mo lo se awon asan ko mo lo se awon kan mi fo omo yen te pe a kan fo kan mo yen baba fo omo yen ni kan je to a dipo mo wa siju pada si baba to a dipo mo mo tele lo ninu school so mi ba ni pe ba pe kan lo feju esun ni women affairs tabi kan gbe lo court kan lo soro yen tori iya yen gbogbo ona lo ma wa ta fi ko eyin awon omo yen si baba yen e ma ba buru te bere ba aburu bere baba mo so gege bi moran temi ki baba kan gbegbe se ni kia boya kan para se court ni abi kan lo feju esun kan fi ese ofin kan fi to kan invite ohun na ko na wa so nkan to ba ri to fi se gburu nkan ba yen lati joy de bi ko mo gan tin so fun pe e na e aburo mi da te ba ti ba mi wa aburo mi e mo emi na mi ni wa so do yin so gege bi moran temi
5: ada e seun e ja sare mo fe nu ile iko die elu e kale
6: Hello,
5: Ashion la wole sun re.
6: Ko taro.
5: Adupe.
6: Ashion la to se ri
5: ko. Ashion, Ashion gala.
6: Ake gba tan da se to.
5: Ashion.
6: Olorun ni pe le o ja se ma fun.
5: Ami o.
6: Ake an ya sukuru na ti ko la so ke.
5: Ashion.
6: Koko adu ala ti lesa.
5: Ashion.
6: Lesa la ti bi on ba bi joko ya ka na. Eri. Ti ma te ni ti to ni ko n lu sa ka ka. Ja so rin ja bi aso rin ja gbade ni. Ani to ba ti bi mi ko ma se ma. Ya do ba fun gbo lo se jo kan ni o danu. Very ha. Ngba jo ba sele kan mo ani se su ni. Because him pe ki won to pe ofera won ni su loka. Yo call of ban family retire. Kan wa lan family to wa lo do family. E gbo ba yen jo se mo wa ri yan du. Ko ka lu ko mo keko e lowo. Ko lo gba lebe ko ma toju awon ma lo do re.
5: To.
6: Dari gele ke ji to ni on le o ma ka kiri o fe mo mo.
5: Eh.
6: Ke le ba mi se so la da lo je wo so ta. Olejo ma ti tere kan lo ma lo sawa o fi le je ko wa bi kan ko wa re boya ko change environment ko bi ko jo ma lo be o ko lo o wa me fi a o lo be o court kan to lo cause again ko ju an lo
5: o de
6: o ma lo ni be te jo da
5: ami adugo e seun to alakoko ni arakunrin ti won pe yawo awon o tun fe mu omo kan so to ku lodo awon eh awon eyan ti soro e si ti nu ta won eyan so won ni e paro lewe omo yi debi ti o ti mo bi ti le omo yi ti nlo lewe mo bo to ba se se keyin gon koko mi te n gbe ke ko lo bo mi komo yi o kon gan nu o le je lu nu kan na o e ko lo bo mi omo yi e mu lo school bo mi debi to birin yi omo bi ti nlo mo ke si so fun won be pe teni keni ba wa ke fi to won leti nbe ti wo ti o ba wa ko ti o ba wa gbo eyin na tun le wa pada lo court pe to indo mo ila mu ko je o fara bale o we to ba pada ya awon aburo omo yin na o pada wa wa eyin na wa olohun si ba yin toju won a gugu apatapata la jiri omo imoran ta won yan mu wa nu pe e paro le we omo yi to ba se se keyin gan paro bi den gbe debi ti omo bi den gbe debi ti omo bi to mo yi wa mo yo le joko are je saye bi to wa eyin duro ba kan lo dindi imi ti won tun so na ni arabirin ti won pe oko awon a mo lu awon koda a mo wo awon le turutu pe awon bere ibi ti woman right office awon woman right wa akoko ni pe a mo bi ti e ti fi message ranse kala ba mo bi ti e ti fi message ranse office woman right ni lu ko kan yato sira awon tipinle Kwara o yato si tipinle Ondo tipinle Ogun o yato si tipinle Osun tipinle Oyo o yato si tipinle Eko gbogbo awon ilu ilo ni woman right office ti won lototo lototo awon office yi ti wa wa lawon ilu nla nla ti nbe lawon ilu kankan ilu bi te ba wa wa ni o wa so pe to aye bi ti human right office wa re o te fi lo be sugbon to n ta won eyan wa wi ni pe e lo human right e lo human right o boko yin ba ti je n ti binu fufu ti omo ju ko mo lu obin lo o mo se se ko mo se se lojo kan aburo ni iku buruku ni se se mu wa lo o ke tete ya ku lodo re n ta won eyan wi re e fe ku tori omo bi nkan ba se yin omo yi o ni tele yin o ke wa lati si oro ara yin olohun ni ja gbojo olojo lo iketa to da be larakunrin ti won pe yawo egbon awon kan to egbon ti ku nisin obi mo meta funra won le to dagba ajojo mo odun mejo ogun to wa wa nle ohun wa fe gba ohun lo ni o toro n lo lawon omo afite ba mo pe ohun ko lo lo egbon yin lo lo mo ko loku gege bi nta won eyan wi won ni ko si n tokan yin obirin ni omo moju to awon ogun yi e le ma ran lowo element support element assist ye so mo kai wa le fe gba lowo e eto yin o gba eto yin o si le ku ninu leyi awo okun olohun ni le wa ndi eru wa lojiji gbogbo apatapata la jiri ta fere je ko mo dupe pupo lowo gbogbo eyin ta jo seto loni a gbogbo eyin te do ti wa lori Facebook e seun oju oni tin gbogbo eyin te ba wa pe wole latori a call e seun gbogbo eyin te fi wa message ranse ta arika e mo binu gbogbo eyin te fi ranse ta arika e seun o ojo ni teyin na o eja to fi pade sojo mejo pelu anu ati ogun lodo olohun oba ta tun pade ta tun mu eto mi tuntun wa a la se olohun ba ti wa lo wole lo sun lagboro olohun a ni sunun asunji lagboro olohun oba e se o ope pataki lowo okunrin obirin omode agba ta jo se toto ni yo mo ju wa se la se olohun oba a ohun ayo lasun o oko kan laji a ni toju orun dojuku a ni toju alabera isan lase olohun oba baba tunde aziz olo ewan loruko ti temi mc coded otun ba coded omo to pen tabi street light omo to pen tabi opo na ma tanimi ti won bi ta to tuntun ra ebi omo o se paro ni mi emi lo mo san lo ni oro leta dogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo ipade mi ati yo di wo bi ojo oro lojo mejo loni ba ti wa won le losun a ni lalaregun a ni lalariwere oko kan laji un ayo lasun o daro
7: Ah, la wole sun la bala so sita
8: elo e kale o oruko mi ne ni tolomo mo fe so sita ni o
7: se eni to ba dake tara re ba dake ni
9: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni lati ni ki n gbe kan je
10: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
7: mo dake wa fi ronu para re
11: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon omo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
7: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede
12: won lari won pejo
7: lawolesun pelu abala asosita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
12: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
7: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawolesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.